0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang ato nga suplemento!
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: Salamat maibutag mga ka-K5. Kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na punta sa atong segment karabuntag. Nasa diin ang ubang mga eksunan na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na ito balikan o pag-aistoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una ta mo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Hindi na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha, it's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iyak kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyohan itong mga sistema. Huwag pwede po ninyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa Sayos Kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pang-timpla na, huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, usa sa inilang national hero sa anasod sa Pilipinas na tao karong adlaw Hulyo 23, apan tuig 1864, July 23, 1864, mao kini ginatawag nga the sublime paralytic. Wala ang kundi si Apolinario Mabini, ang dakilang lumpo o gilang utok sa revolusyon sa unang republika sa Pilipinas. Si Apolinario Mabini, ikadawa kini siya sa walong anak ni Inocencio Mabini, usa ka maguma o yung inahan nga si Junicia Maranan, usa ka market vendor. Matod pa si Apolinario Mabini, nagsugod kin sa tuon ug basa sa ilalom siyang apuhan o usa ka magtutudlo sa ilang lugar. Una siya miadto sa regular na eskwelahan. Harun maka tabang-tabang siya ang panginanglan sa eskwelahan. Si Mabini nagtrabaho kini sa usa ka sulugoon, usa ka balay ug usa usab ka sulugoon sa mananahi. Harun malibre ang kaon o yang pagpuyo. Sa pagabot sa kolehiyo, isulod kini siya diha sa usa ka presyoso nga college, ang Kolehiyo de San Juan dili taran sa Manila. Ug matud pa kanuna siyang bugal-bugalan tungod sa iyang mga sanina nga publikayo hugaw nga pamisti. Apan, si Mabini nagpabilin hilom o nindot sa iyang recitation, labi na kung pangutanon siya siyang maestro. Tungod lagi sa kakulang sa pinansyal, mihunong kini siya pagtuon o nagtrabaho kini siya bilang usaka tigsulat sa Manila Court of First Instance. Pagkuman sa mga pipila katuig, may balik siya pag-eskwela dito na sa University of Santo Tomas. Iyang gihatag ang tanan niyang makaya. Aliwala sa kalisod, nagtrabaho, apan nagtuon siya pagkaabugas siya. Natapos kini niya sa tuig 1894. Tungod kini siyang handom o damgo na madibinsa niya ang mga pobre atong panahuna. Og tuod man sa pag-practice niya sa abogasiya, nindot kayo ang dalagan siyang kinabuhi. Og usa ang nakadlaw na paralisar iyang duha ka tiil tungod sa usa ka sakit atong panahuna. Taliwala nga si Mabini usa ka paralitiko, usa siya sa sinaligan ni General Emilio Aguinaldo. Usa siya sa mga manunulat labi na kung kabahin sa balaod ang pag-istoryahan. Usa usab siya sa nagpaluyo sa revolutionary government. Og siya usab ang nagduma sa unang balaod sa Republika ng Pilipinas. Bilang usa ka dakong supporter ni General Emilio Aguinaldo, nadakpan kini siya. Og ilabay kini siya dito sa Guam, human nadakpan siya sa mga American troops diya sa Cuyapo, Nueva Ecija. Samtang nanimuyo siya dito sa Guam sa mga pipila ka tuig, nakabalik siya atong tuig 1903. Apan pagbalik niya sa Manila din na nagkasakit siya og mao ang hinundang siyang pagkamatay atong Mayo 13, 1903, May 13, 1903. Happy birthday in heaven, Apolinario Mabini, ang dakilang lumpo, the sublime paralytic. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: Ako si Inara.
4: Pajud kayong akong blood sugar.
3: Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahihinahinay na bali sa normal akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio gamay
5: D3.
6: Apalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Nawan ang makaugana sa kama?
2: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: DTX 500 na!
1: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palaya.
2: Ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compounds.
2: Nga effect.
1: Matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix. Na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga
4: butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics at lawantaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
9: Foro de los Pueblos.
0: Alas sa 8:09 na mga suking tigpamilya. Balik nga po sa itong kapag kapanagumanuban. Kaniga po si Kakipay, Bernie Campos, kanilig ang ITC. Detex 500, Detex Coffee Mix, ang ganit, Tribayo, Kabusaw.
10: Kakipay, Patroni Ronel, kanilig ang Detex 500, Detex Coffee Mix, Tribayo, Spore Biotex, Deep Halobos.
9: Foro de los Pueblos.
0: Dere na punta mga soking tigpamina. Kaniga mga pangutan na lang nato. Kahuman, sumpay-sumpayan po nato. Sumpay-sumpay po ninyo. Mga pangutan na lang, sumpay-sumpayan para ma-aware po ang tanan. Ma-aware ko, ma-aware mo, ma-aware ang mga listeners kung on sa kanindot kini nga to ang mga products. On sa kalami! O nga nung gikinhanglan ni mga kaigsuna nato everyday nato tumaron. Nga nung gikinhanglan ni nga matag-adlaw ato gini siyang tumaron. Damit ang mga kaigsunan sa Mighty C!
10: Mighty C!
0: Kitay mo butang, kamoy mo butang. Mas may na nga, kamo po, maka-pinapil po mo doon sa ito ang kapag-kapag-kapag-kapag-kapag. Kuan lang, i-type lang doon sa K5 News FM Digital Dash Dumaguete. K5 News FM Digital Dash Dumaguete. Randy Arciaga Santisas, good morning. Listening siya karon, nag-monitor siya karon doon sa ito ang kapag-kapag-kapag-kapag-kapag. So, Mighty C, Vitamin C. Maraming ginagawa kayo, Mighty C man, of course. Vitamin C. So, kamo na po yung sumpay. Kasi ito na isa, may masumpay.
10: Mighty C.
0: Mighty C.
10: Pag inom.
0: Nganong,
10: Mighty C.
0: Nga nung kinahalan ta mo inom, matumar.
10: Para hindi ka magsisisi.
0: Ah, kana. Very good. Tumar ta og Mighty C, mga kakipay, para magikang mahimo kang pugi. Mighty C, pugi.
10: Sinan niyang kakalit sa Good Morning, Sir Bernie, Attorney Red, watching from Bundo Shato. Nag-wait ko sa inyo discussion about sa trial kahapon.
0: Sa
10: impeachment.
0: Si Sani?
10: Aniyang ko sa YouTube ni. Yes, I am Coffee Holic. Namina sa YouTube.
0: Si Sani Sidilio Pampilo. Good morning ninyo mga sir, Attorney Ronil. Grabe. Kaulan, gabi, kusog kayo. Dari sa barangay Amyo. Ulan ko na dito sa Amyo.
9: Foro de los Pueblos.
0: So, dari sa tangan nung kinanglan yun na to ang Mighty C everyday. Okay, number one, vitamin C. Ano niya, pagkahuman, di ka magsisi. O niya, sunod, mahimo kang pogi. Ah, debito, nganong mo, enong pagyuta o ga, mighty si mga sotitig po nila. Tangod kay, ang mighty si, mo, kuan ni siya?
10: Mighty si, inom og mighty si, para dili ka maulahi.
0: Ah, so, first honor.
10: Ito maulahi kay, ay, sino sugman ka? Ah. Sino ka katong, 6-2, 6-2.
0: Dili to, ayaw, wala to. Ah, na to, ayaw na to. Ano, ayaw, nanghilom naman siya.
10: Nanghilom na ba?
0: Ayaw, nanghilom to.
10: Sige, nagyapon, og katawa.
0: Sige, nagyapon, katawa na, ay!
10: Katawa, nagyapon.
0: Lisa na to, 5-6. Mighty si mga sugitig pumenaw, mga kakipay, Ray Cuevas, Milla Flores! Ah, nga na nga kinahanglan mo niyong taong mighty si para makuan, dali maulian ang mga samad.
10: Oh, dali ulian ang mga samad?
0: Oh. Agi sa kanan, pinusilan. Pinusilan kanan. Agi sa disgrasya ba? Kanag agi, motor, di ba?
11: Ako si Brian. Hmm? Dali na ulian ang ako mga samad pag-inom na ko og dit.
0: Ay, ditribayo mo na ito.
10: Ditribayo.
0: Ditribayo mo na ito. Oh.
10: Ay, Pastor Benji Diita. Makamighty si po ni. Good morning, Sir Bern. Attorney Ronald watching live here in Sitio Mamboy o Baptist Church. Irit ko sa mga kaigsuunan, Mr. Rene Boy, Arnil Maki, Ronald Roroy, Tatang, Tatay Federico. Chan-chan ugruan nga bak-bak bunlay. Oh. Bak-bak bunlay.
0: Niya tumanggani si Claire o Trillani sa haya ni Alicia, mga sir.
10: Kaya mo ito sila yun.
0: Niya ito. Di mo si Trillani mo nagsugo ito.
10: Si Kuya Bero.
0: Ah!
10: Ngayong morning, Sano Bernie Cabuso, Attorney Ronald de Palabos. Belated happy birthday ni Wilson Aguinaldo. Binaa sa Warsan Boys kagahapon. Huwag advance happy birthday ni Ma'am Joy Fry ug sa tanang nagamit sa DTX Coffee Mix.
0: Wow! DTX Coffee Mix, ha? Mapalit mo diyan kang Kuya Bera.
10: Oh, ingon si Janelle Sulita, lami DTX Coffee Mix, mighty si Iwa Sakit ug makagwapo, Sir Bern.
0: Hi, ate! Ito na si ate. Hi, ate!
10: Bye-bye, ate Chris! Dikit na lagi siya ukuan. Pinuntil.
0: Ready na to siya kay...
10: Ah, para...
0: Largo na to.
10: Yan ano, wala man gikarga na lang daan sa kina.
0: Na, air kong ibilin. Dagan siguro na siya ginalon. binag. Binag. Gaplino, binag. Dili, binay.
10: Sikin sa?
0: Binag. Binaa. Aguinaldo, bina. Binag. Ang iya dari, binag. Binaa
10: man. Ah, oo.
0: Aguinaldo, binag. Okay! So, muna nga mo inom yung tao gamaitis eh. Tungod kay, number one, dili ta, dali matakdaga sakit. Full of vitamin C. Pag maulanan, mataliksikan.
10: Di dahil magsip-on.
0: Di dahil magsip-on. Di dahil magkububo. Di dahil maghubak-hubak. Maghubak-hubak. So, muna, inana kay importante mga soking tigpaminaw, agato ang mighty C.
12: Foro de los Pueblos.
10: Tested and proven ang
0: mighty C. Tested and proven. Mighty C. Mga soking tigpaminaw.
10: Ingon si Sunny Pampilo, tested and proven, Jude, mga sir. Gikan 2022, nami... gainom og DTX og mighty C og okay jud kaayo
0: products na sa una
10: kauban na
12: foro
0: kauban sa
10: karandi na
0: kauban na siya sa pilis
10: pilis
0: kanton that's it kanton okay onya mga kaigsoonan ini ga mga onya siguro mga alas sa 8:30 init pa hinumdum nato ato tagaan ng mga soking tigpabinaw ang kining sa impeachment pero karon dere lang sa lagi ta kay antud karon partidaghan na mga troll sa mga higala trolls oh kamalo ka mahimo niya nang kamalo ka trolls kanang mga trolls ha
10: wala ko kamalo
0: asa man ha
10: nganong maghimo daw ng fake account
0: yung
10: mubakbak diha
0: magbakbak yeah. Nga naman mura ko kanang murag gatago siya para di sa mainitan
10: di sa mailhan yeah. Di po siya makiha
0: di, for example sa may mga pangalan
10: example Boy Guapo
0: o oh, kana oh, Bernie Cubs
10: mga sa dili na siya
0: kay makuan mahibawan yun kanang maingon nga kuan ansa man na kanang negros ay sa nawa man dari
10: Negros breaking news?
0: Ah, oh, kana mangingon na na. Di na
10: trolls. Trolls kay listen kon man na ng registered man na.
0: Registered. Unsa man ni kanang mga unsa man ni K5 the Bagete News. News FB page official.
10: Ano man ning naay? Unsa man ning buton yung link dire?
0: Abang ko na to ni bo.
10: K5 Dumaguete News. Mao na po ni bago?
0: Bago na to ni ah, bago na to.
10: 26 pa ang followers.
0: Ah, so kay in kaso ba at least do na tay tuan backup.
10: Backup. Ah. Follow na mo dire.
0: Ah.
10: K5 Dumaguete News.
0: Iko ni mo bo kanang kining ato ang digital i cross post. Aw, ah, followers. Ah, sige. Basta K5. Unsa man ni? K5 Dumaguete News.
10: Oh, okay.
0: K5 Dumaguete News. Oh! So ipalo na ninyo mga sulit ng Pamela Ford. At least doon na kamuok sa K5 News FM Digital / Dumaguete o K5 Dumaguete News. Mas! Dali rin type kini nga K5 Dumaguete News mga isuot.
10: Yeah! K5 nga word ha, dili 5 nga number, K5 nga word.
0: K5 nga word. Edmar Tata Bigay. Good morning, pre-burn, Kabusaw, K5, Attorney Ronel, God bless.
10: Tingnan si Gina, kadal sa dugay na kung gayos aning mighty si Sir Burn Ugtorney. Okay kayo, Gina.
0: Very good kayo.
10: Jerry Garcia, present watching via FB and YouTube live.
0: So, mo na kini-turns. Labi na karon kay nagkadol ng eleksyon. Mm-hmm. Onya, bisan gali sa mga kapitan or kining eleksyon sa barangay, mag-imoy po po dyan
10: eh. Mo na sila, ana. Ano? Sana ba kayo nga taga-barangay nga sa Facebook kung siging galantaw?
0: Unya, kamo mo to upod mo. Kining mga mananaw ba?
10: Kaya, kining mga mananaw ba? Kining mga mananaw ba? Kining basta-basta mo to susihon sa giyon.
0: Unya, nga nung di man yung masakpan?
10: Kaya ang NBI, Cybercrime Division, ang ginaat nga ng mga kontra na mas politika. O man sila nga, na nakakommit to crime nga, sa kinsa man, ang kontra na mas politika mo, igiat nga nila.
0: DICT! Di ba? Kining DICT po?
10: Sumot, oo.
0: Oh. Di ba? Hanatay ko na SIM registration law!
10: Dagan-dagan pong scammer gani sa kuan.
0: Nga nung di masakpan ng mga suking tigpaminaw, nga nung nagpadayon niya po ni sila? Tungto. Uy, ayo na yung hapon, Tons.
10: Wala, ayo.
0: Sinan ka. O, karon, o. Daghan may naminaw karon. Kung, for example, birahan ta, takihon ta dali sa social media. Gamitan ta mga kanang mga fake news, fake accounts. Mo na siya fake news, fake accounts, same as trolls.
10: Trolls.
0: Mo na siya.
10: O, na, mga fake accounts.
0: Kung
10: mo bira na to dira, niya. Wala, kakabalo o kinsa na, di, bukaka, kuhan. Kabalos.
0: Di ka kakabalos. Alam mo, balos ka. I-mention mo na. Kanya pagkawan, magkatawaran ko. Mas musaka pa yun ang iyong mga followers. Musaka pa mga siyas.
10: Musaka pa di mong dugo.
0: Saka pa di mong dugo. Wala. So ayaw ko niya. Pero maubot ang panahon, may bawaan na gihapon mo.
10: Mao na nahitabo ni Mima Alicia.
0: Kinsa nang naminaw rin ba ko?
10: Minaw, taga kang mating sibulan, Sir Artemio Imiok Bilyokura o Kunsihal Marlene de Binagracia Bilyokura.
0: Oh.
10: From Dundips.
0: Oh, minaw. Ay, naminaw po si Marlene.
10: Si Marlene Estrellado.
0: Estrellado.
10: Oh. Oh. Para eleksyon naman yung mga ginagrit ni Dundun. Kaga, Kunsihal man niyo. Ha?
0: Nga, yeah. Dagan po din sa Kunsihal dito sa San Antonio.
10: San Antonio, ba? Ang ginagrit ay, na yung Dundips.
0: Nagdamgur ba ko gabi sa San Antonio? Adik lang ako i-mention.
10: Ayaw lang i-mention.
0: Diba si makuyawan sila? Kaya naman yung damgo niya, makuyawan sila. Bisag, miingon ko damgo niya. Ang ilang madungog, katurang tumoy.
10: Managiingon nga, you cannot unhear what you hear. Ha?
0: Siya pasabot ang to.
10: You cannot unsee what you see.
0: Siya pasabot ang to.
10: Hindi mo na nadungog, di na mo na maingon na wala ka kadungog. Kaya nakadungog naman ka.
0: Inana. So, si Hernali Tikdalan, naminaw sa Bidres Mabinay.
10: New naman ka. Oh, new naman ka. Diyos Mabinay, new naman ka. Old naman ka, o new naman ka.
0: So, kung sa'yo naman ka, naday sapa diya para naman ka, mamangka.
10: Kaya naman sa suba. Kaya akong suba diya, pikas, na ay suba nga ako nga ilog. Inya sa pikas, namang yan. Mo nang namang ka na
0: siya. Ay, si Ma'am Joy Fry ha.
10: Hi, Ma'am Joy Fry.
0: Hello, hello. Ako mga sir, ganihara ko kapaminaw ninyo, mga sir, pero bitin ko sa drama, mga sir. Bete na. Ano man to, ma'am? Quadruplets mo to? Happily forever na to?
10: May patukalin mo ni Sir Bernardo ni Ronel watching in tapokon uno ayungon shout out Dicol Rene Piyapi Abraham Bumijano Bernaluang. Shout out ingos Ma'am Joy Fry, shout out ko nila Toper and Rose. Hi Toper and Rose.
0: Toper and Rose. Morning ninyo Toper og si Rose.
13: Foro de los Pueblos.
0: So, kini kon manggod ka lang nga. Mabot bang ng panahon ba nga? Masakpan na manggod mo?
10: Sakpan.
0: Oh, masakpan na mo?
10: Masakpan. Masinglan.
0: Masinglan?
10: Ah, may raw.
0: Okay,
10: Ikiha. Ikiha ra.
0: Ah.
10: Yung patsyon.
0: Yung patsyon. Kanya, napa mo mga anak diha. Mao na diha.
10: Eh, nan ka? Si Mima Alicia? Na siya 4 years old nga bata? Oh.
0: Anong grabe siya mo kakayo? Anong grabe siya makakuha? No? Sa mga day, tagpilahon man din ang gata sa imong adak, aning Mima.
10: Ayun, napangutan ako yung Mima, kaya patay na.
0: Mga gani ba, anong grabe mag-iun siya, may imong lang gatas, tag sa kalibo, anong milyon man yun ang iyang gusto?
10: Naramay kuan yung ta, naramay...
0: Naray kuan?
10: Gatas nga tag...
0: Swak.
10: Oo, tag 5, at bilhin mo 5 na sa 15 dagay na.
0: Eh, anay, swak.
10: Swak na swak. Naga nilawot.
0: Naot. Kami sa una to, nakakuan ka kanang ang kanang humay daghanon yung sabaw?
10: Oo, daghanon parang akwaan inig bukal pa kayo.
0: Mo na ilaot?
10: Oo, mo gani.
0: Kanya paghaman, butangan na ikamay.
10: Kaya mo kuha na. LGU, puro man ni LGU Valencia lagi ning report ni James.
0: Okay, kaspikasyon mo na para nagkay balita. Sige, check!
10: DILGO, LGO Valencia nagtinabangay alang sa luwas o kulay druga nga komunidad. Kompletong detalye ka K5 James Bandugelio, AK5 mo.
13: K5 News FM Live Report.
0: Tan!
10: Wala, ang imong barita, Junata.
0: Sige, Tan, kawin, Tan!
11: Junatan Kalbog!
13: Foro de los Pueblos.
10: DILG o lungsod sa Valencia nagtinabangay alang sa
14: sa Valencia nagipanguluhan na ni municipal mayor.
0: Ikantan, ikantan kay Botol ha. Sa kantan. Sige. Guy James.
13: K5 News FM Live Report.
14: Tavis Jr. nagpahigpreksyam ang update na.
0: Tan. So good ba? So good sa kay... Sige. Oh, Nana? Sinya silang mignana? I-plastar sa agod. Unang pagkawang sinya silang mignana? Para to din i-check ka mga sulking tigpaminaw. So, Chilpao, good morning! Ingan si Ma'am Joy Pry. Ha. Okay. So, Nana? Okay. James, go ahead, James!
14: Department of Interior and Local Government kon DILG Valencia uban sa local government unit sa Valencia nga gipanguluhan na ni Municipal Mayor Edgar Tavares Jr. nagpahigayon na og duha ka adlaw nga kalihukan alang sa pag-umol og mga pag-update ta sa mga barangay development plan da og workshop sa pagplano alang sa mga barangay peace and public safety plan da og barangay anti-drug plan da of action da. Naghatag sa iyang mensahe sa pagbukas si Mayor Edgar Tavares, din iyang gipasiugda ang kamahinungdanon sa pagpanaghiusa, kooperasyon na o aktibong partisipasyon sa mga opisyal sa barangay sa pagbugna o mga plano nga haom o epektibong makatubag sa mga panginahanglan sa ilang komunidad. Tumong sa mong kalihukan nga hatagan o katakos ang mga lider sa barangay sa pagbugna o mga estratehiya nga nagpasiugda sa kalinaw, kaluwasan ug palibot nga walay droga samtang kipalig-on ang lokal nga pagdumala ug mga partisipasyon sa komunidad. Pinaagi sa barayon nga panag-uban sa DILG Valencia ug local government unit na nagpabilin kining lig-on sa maong pasalig nga magtukod ug mas lig-on pa nga mga barangay ug mas luwas sa ug progresibong komunidad alang sa tanang katawhan sa Valencia. Balita gikan sa News Center, ako si Kiki 5 James Aditri Bayo Bandukilo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News,
15: FM. K5 News, FM. Live report.
0: Alas sa 8:27 na manghigala sa ito agapang kapanagumanuman. Harold Chico Villarba. Good morning, Mina Mikaron. Oy, Ugas, morning, Ugas.
10: Kong, morning, Ugas.
0: Kong, morning, morning ninyo. Ato na yung balik-balik ka na manghigala. O na pata mo pahinomdom. So, buhay arago ninyo inyong pamilya sa insakto o tinaro nga pamaagi. Be, one time lang. One time lang kuno. Labi na kamoy gi saligan, kamoy mga breadwinner niya.
10: Oo.
0: O nga, ini kamatay ninyo kay Patsyo, magyan mo.
10: Pinanaog mo apil mo sa politika.
0: Apil sa politika. O nga, kanang mga komentaryo niya, napataka lang. Mabot, di pa karon. Di pa ilipay. Labi na, tons ka naga, gibayran ka. For example,
10: gawat ka.
0: Gawat ka, o nga.
10: Dinagko.
0: Dinagko. O nga, katong imong gibirahan, mubayan po di mo, mas naku pa. Ah, mubali na po ka. Ah, patay ka.
10: Ano, nabihay problema.
0: Oh! Muna nga nguban, magprograma nga suking tigpaminaw. Tungod sa hadlok, kay, anong hadlok man mo? For example, kini si, kisanis, Kapila?
10: Di Kapila.
0: Ah, di Kapila. Anong? Mag-program ni siya, di man makita.
10: Dili makita.
0: Asa ni siya mag-program to?
10: Sa ilaharad akong balay. Ano? Asa na siya? Di man na magawas daw ko, no?
0: Oh, di ka magawas. Meaning, hadlok ka nga na imo patay ni mo. Kaya, because,
10: panaot.
0: Ang imuhang isyo, sige lang panaot, mga fake news. Ultimo ako, murag ibirahan po siguro ko yun niya gali.
10: Ibirahan?
0: Ikaw, samot na ikaw, oo. Pero kita, kami. Ah, tanawan eh, kining among isyo, mga suking tigpaminaw. Mga opinion na mo, hinoon, mabias may sa among opinion, gumikan kay amo, manang opinion. Pero balita, balita, yun na, di mo na opinion ng balita. Lahi ng komentaryo, lahi po ng balita.
10: Balita.
0: Ang balita, street news, yun na sa mga kaigsunan. Muside comments ka, pero street news, yun
10: na. Kaya mga balita din eh, wala may gipugnan ng balita nga, ayaw na, kay kontra na, ayaw. Na. Basta balita, ipag-alita, yun na mo.
0: Day sa kinsa, hindi ba makadungog mo? Lagan kayo tagbalita mga kaigsunan, 1st, 2nd, and 3rd district. Mga mayor, vice mayor, governor, congressman. Oh, inana, ingon-ani ta. Ingon-ani me. Makita for Miss Television, makita mi mga kaigsunan sa Facebook.
10: Makita namong nawong.
0: Oo.
10: Munang bisag-asa me, inana, gawin na kaila na mo.
0: Bisag-asa me, napita mag-video kayo, way problema. Tawad kay, wa man min na naot. Oh, bahala na, ang mga tao na eh. Ngayon kinahanglan pa manadaot ang mga tao panahon sa eleksyon. O giliganhan ang mga tao, di magyun na panagon. Pero kung saan pa, basta kung saan pa ninyong pagpanaot ang mga tao, ganahan. Muna o git kapo na siya. Muna nga kamo, pag-usab na mo. Ayaw mo, sige. Sige na mo maglakaw.
10: Sige mong panaot, sige mong panaot. Dahil inigpatsyon mo, ayaw mo, justisya. Justisya, justisya mo mata.
0: Kanang katawanan kayo, tons, maisog kayo sa radyo. Isog kayo. Inigawas. Una ko rito be.
10: Masig,
0: masig na inakatang dito.
10: Pagpanaot. Inigpatsyon, justisya, justisya, justisya sa mong mata.
0: Ano yan, inigmakaon dito sa gawas, magsigig panglingi. Di makatulon sa isda. Di makatulon sa sinugba.
10: Nilabuhi rin ako ng tarong.
0: Kana. Sunido lang. Ang inyong anak, wa man ang inhalang. Ang kinamagong panginabuhi, labi na sa mga minyo. Friends. Labi na sanay mga anak. Kining panginabuhi na mo, manggon. Ikaw di, pagka maka-experience ko yung kay anak. Kinimang kong among nga panginabuhi, para ni sa pamilya, para sa anak. So, kung pilaray among madawat na sweldo, igu-iguan na na.
10: Igu-iguan ra.
0: Kaya makasabot ang pamilya, makasabot ang asawa mga anak. I-compare ni mo, nga daghan kay kagkwarta pang mangutan na mga sukit, di pamilya ng imo mga kabataan pa nga. Interest na raman ka. Anong nindot lagi kay kagsakyanan? Anong nindot lagi kay tagbalay? Anong nakapaiskwila lagi ka na mo dari sa private? Pila man na swildo ni mo? Anong nakaprivate school man mi? Alainan ni mo? Eh, doon kay ibayran ko ni Mayor. Ibayran ko, trolls mo ko doon, trolls. Fake news mo ko, fake news. Damor nga ikaulaw nila pag makabalo sila!
10: No.
0: Ng imong income, gikan sa sinalbahis! Og yawan on ng mga pamaagi!
15: Puro! Delos
10: Pueblos.
0: Alas 8:31. Balik me. O niya, inigbalik na mo. Katong sa impeachment. Kay daghay ni Hangyo nga. Isigot na itong impeachment. Alas 8:31. Man lamang nini. Standby.
15: Puro Delos Pueblos.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Dietry Bio.
17: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang Dietry Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
16: Dietry Bio. Ang Dietry gamay Visio.
17: Ang Visio
16: gamay Dietry.
17: Kapalit sa mga butika.
16: Dietry Bio. Dietry Bio.
18: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Dietry Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
16: Dietry Bio. Ang Dietry gamay Visio. Ang Visio gamay Dietry.
17: Kapalit sa mga butika.
16: Dietry Bio. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Mia. Nagka-UTI ko o sakit ng mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
17: Mapalit sa mga butika.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik o buhunog sip-unon na ko. Nag-take og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
16: Mighty C, ang alkaline of vitamin C.
17: Mapalit sa mga butika.
16: Mighty C, Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mags for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicas for Biotics na adlaw-adlaw.
17: Mapalit sa inyong mga suki butika.
22: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, pipito!
23: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging niya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: Dietry Bio.
26: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang ng inom ang Dietry Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahini na balik sa normal akong blood sugar.
16: Dietry Bio. Ang Dietry gamay Visio. Ang Visio gamay Dietry.
17: Mapalit sa mga butika.
16: Dietry Bio. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit ibang kag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
29: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jona Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
30: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud. Kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol. Purok size Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
1: Ligon, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swak Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Cebulan, Negros Oriental, few meters away from Cebulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dizin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdizin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
2: Nangita ka ba og makalingaw nga exciting nga sporting event? Aduna tay regular nga gathering nga gihimo sa Cebulan Cockpit.
3: Cebulan Cockpit.
2: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
3: Cebulan Cockpit.
2: And tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
3: Kada Domingo,
2: adunay special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
3: Cebulan Cockpit.
2: Aduna pay dugang pang mga pa-premium unsa pay imong gidugayan.
3: Cebulan Cockpit.
2: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumol Kimos Kimos. 0975-347-5448. Okay, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
3: Cebulan Cockpit.
2: Si Chukan Daolo, San Antonio, Cebulan.
3: Cebulan Cockpit.
2: Lamok na bay.
3: Cebulan Cockpit. Ang Cebulan Cockpit adalap sila yung litsong baboy. Lamian nga litson o barato pang nga suit sa imong bulsa. Ayaw lang aya. Bisita na sa Cebulan Cockpit.
1: Bisita na sa Cebulan Cockpit.
5: Bio. Ako si Inara.
6: Tajud kayo ang akong blood sugar.
5: Ako gusto lang nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
6: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si John. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
8: TTX 500.
7: Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag TTX 500.
8: Adlaw-adlaw.
7: TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
7: TTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: TTX Coffee Mix. Mabaka
8: sa mga butika.
4: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulayegan ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o farm. pharmacy.
0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
10: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
12: Puro de los
13: Alas sa 8.42 na! Alas 8.42, balik na rin sa itong pagka panagumanuman. Kinigapon si K5 Bernie Campos, kanunay gamay, PC. DTX 500, DTX Coffee Mix, o D3 Bayo, kabusaw.
4: Si K5, Attorney Ronel, kanunay naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bayo, o Sport Bayo, DTX Deep Halubos.
14: Ang sama ni Michelle Balieso Balonio. Good morning, sir. Watching her in Kandao ay balut bak, sir. Ah, salamat. God bless you. Oh. Si Rofi Libradilla. Good morning, Sir Burns. Attorney Ronel. Always minaminaw sa Cagayan, Lipanto, Alegria, Cebu.
12: Puro de los Pueblos.
14: Good morning nga mga sir. Muna siya resulta sa mga taong di ka mao makontento lang sa life. Gusto pa mukapit sa patalim. Ending problema ra. Renipi Emperado Yapi.
4: Franz Adolf Franz. Good morning, Sir Bern. Ug Attorney Ronel.
14: Okay. So, alas sa 8.43. Derita turn sa impeachment. Kagapon, maraga. Nahumana kagapon.
4: Nahumana kagapon si Matibag. Si Matibag.
14: May... Kanang ang pangutana, o niya ang tubag, usahay sarcastic.
4: No, gani. Usahay gani, yung suwid-suhiron si Kuan? Yung suwid-suwid niya si Jesus Godiro? Dili! Nagipangutana na siya sa defense, dayon, dinengon siya nga, already answered.
14: Kuan, kanang ask answered.
4: Ask answered?
14: Answered. Marang inana, nakakuan ko, nakabantay po ko kaghapon, no?
4: Nagkatawa ko ng si Binluan.
14: Katawa po si Binluan.
4: Pero gibuyag siya. Gibuyag siya ni Escudero. Pero, sa ako nakita, kuan, waga, murag kuan, ragid kaayo tong kang...
14: Matibag.
4: Matibag.
14: Pamanggod siya?
4: Pamanggod siya din, ha? Oh, niya, gi-confront man siya atong nasa gihulga. Katubang na nigawas sa kuan ba nga gihulga niya si
14: katong vlogger
4: ba to?
14: Nganong pinalabas mo diyan? Oh. Pinalabas mo yan, patayin kita.
4: Mil Sabio?
14: Oh,
4: pagawas to.
14: Ang asawa ko buntis.
4: Oh, kato.
14: Ipagawas. So, siya balita man sa ano ko kay si Antonio gi na si Sabio dito.
4: Wala gi-confront ra siya nga kay gikuan ba ya ang gi-impeach ba ya pod ang iyang testimony sa iyang integrity ba?
14: Ah.
4: Oh, kay halimbawa, kung sige nakahimo o kanang nakay mga kaso sa perjury, buti po sa buti, nakakasaligan nga nung tuuhan man ang imong testimony.
14: Correct. Iya, manggalig apil tong kang Sarah katong pagpanumbag o sirip.
4: Oo, oh, gani.
14: Buti po sa bot nga. Oh. Kinibayhan na, delikado gani.
4: No, kaya mo matay lang ikaw ang pattern of violence ko. No.
14: Unya, pag sa iyan ha, ang samiyan to ba? Na.
4: Wala, nadala ra ko no siya sa iyang emotion.
14: Talak-talak.
4: Simple ni Sarah, nadala ra po siya sa iyang emotion.
14: Unya, katong kang Sarah, mga suking tigpaminaw, 30 kabuk patay ato. Tungod to sa demolisyon. Tungod to, huwag ka nabahaan.
4: Flash floods to.
14: Ito,
4: nangisog si Sarah.
14: Nang-extend. Ngayon na ito, extension si Sarah for 2 hours.
4: Kay bago pa nabahaan.
14: Bago pa nabahaan, niya gidemolis. Nira-demolis naman to.
4: Demolish man to.
14: Lipay mga tao pagsuntok.
4: Pero nabahig ni Sarah. Nabahig ba mga tao o kabalhinan? Okay na ikabo. Okay, dali-dali ang magod nila.
14: So, nadasa siyang emosyon. Nga si Sarah. May itong emosyon mo. Matibag kay personal man.
4: Personal man to. Katong ka Sarah para matos mga tao. Pastilan. Hantod po itong iyang kuan. Katong nahitabo niya sa preskon niya, online preskon nga nakasulti siya ato. Tungod po to sa emotions po niya, sa kahadlok niya sa iyang kinabuhi o sa iyang pamilya.
14: Kamura niya nag-booking po.
4: Pero ang ako ng layhan ni Sarah, nga relaxer kayo siya, nagsuroy-suroy na siya ron.
14: Asa man siya?
4: Langas gawas, antong siya Qatar,
15: himalag siya sa mga Filipino community ding. Marugato siya sa Netherlands.
14: Bisita sa siyang papa.
15: Tatay ni Kong.
18: Puro Delos Pueblos.
15: Ana, ay padala. Inday, sir. Ay, tuo ka na nila.
14: Mao.
15: Ligapon ka makonbikto. Wa na sila yung disisize.
14: Ma, yan.
15: Sikusik, rin na sila skwarta.
14: Kapag ka na-convince si... Kwan, si Mark.
15: Wala na kayo.
14: Wala pa, marag yan. Wa may tingog-tingog si Mark o si Camille?
15: Mao bitaw.
14: Masa mo na sila, appeal na sila sa Kwan? Senator Judge?
15: Appeal.
14: Kinsa may, Lito Lapid? Kinsa pa may, wala matingog to, Lito Lapid.
15: Si Lito Lapid. Marag sila.
14: Si Camille.
15: Si Camille, si Mark.
14: Kabalo ba po ka ni si Camille?
15: Ambot.
14: Okay lang ang tayo mag-host si, Kawi, si Camille sa Wawawi!
15: Okay, kaya, tripod ko siya ito. Para kapita nga mailado.
14: Kito pa may, wait, tingog-tingog dito. Si Camille, si Mark, si Lito. Kito pa may.
15: Sila raman. Ningog man silang bunggo.
14: Bunggo, tingog. Tingog din si bunggo.
15: Oh, Robin Padilla.
14: Robin, sige.
15: Sige, sige bunggo.
14: Si bunggo. Sige, mas bunggo.
15: Sige. Loren, si...
14: Tingog na po si Loren.
15: Pero nangisog si Rafi gahapon.
14: Kay?
15: Kaingon siya, kung ang minority kuno ang mutindog, tagdugay kuno. Maingon nga 2 minutes, pero maabot kuno 5 minutes, ang uban 10 minutes. Kaya kung sila kuno sa majority, 2 minutes sa dyan kuno, paundango na.
14: Mm.
15: Oh, di mo itong kikuhan siya nga, mo itong nagsugod na nga bagtingan na. Pagtinga naman pag 2 minutes ding. Kay
14: patuyang ramanggod.
15: Ha? Patuyang na pero si Kuan, si Chase Escudero, siya magununta ang gadala kay siya presiding officer.
14: Dapat siya may mo constructo na.
15: Constructo na. Pero iya, nila sa man budget, Chase. Ug maayo mo extension o atag ramanggo. Wala nga mo mga yung extension. Ang dating ni Rafi Tolfo nga murag si Chase Escudero, murag nasa minority na. Kaya lang, di man nakabutar si Chis kay kuhan man na, presiding officer, di man makabutar.
14: So, dosira?
15: Dosira na ina.
14: Mo ba?
15: Oh, presiding officer, di man makabutar.
14: Si Wayne.
15: Pas to break the tie.
14: Si Wayne Gatchalian.
15: Abutar.
14: Abutar, Senate President.
15: Pero sakto na, si presiding officer na siya sa tunga, kay presiding officer good siya. The motion is noted. The motion is carried.
14: Pastila na mga sakintik pa muna. Anyway, ato ni Paboton kay Karong Lunes po, Hontorns.
15: So, Karong Lunes, walay impeachment. Hiring. Walay hearing. Kay Sona, State of the Nation Address. Karong Martes, wala gaya po hearing. Kay kontra Sona sa mga minority senators. Pagka Merkoles, hearing. Pero gikan nag alas 10 sa buntag hantod og alas 2 dageto or alas 3 sa hapon. Dayon pagkasunod semana, Lunes abot Miyerkules ra gihapon pero alas 10 na sa buntag hangtod alas 2 or alas 3 sa hapon. Muna na bagong schedule sa impeachment ha.
14: So, muna na siya. Sige, alas 8:50 na.

0: up!
1: Mayong buntag, mga Sogintig Paminaw.
0: Good morning, our listeners.
1: Amo mga panghinaot, nga kamo, anaa sa maayong panglawas o walay gisakitan o tiyan.
0: I hope that you are in good health and no stomach ache.
1: O naara mo sa maayong kahimtang, bisan pa man sa mga krisis nga atong giatubang.
0: You are in a good situation even this crisis that we are facing right now.
1: Bagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, apil na sa mga palaliton.
0: The increase of petroleum products and other basic commodities.
1: Among panghinaot nga bisan pa man mahal ang mga palaliton pero dili gyud ninyo itagaan o kumpiyansa o pasagdan ang inyong mga panglawas.
0: Even the supply is high, the basic commodities is increasing, I hope that thou shall not be kumpiyans because it might be you. Maybe you'll be the next to have the adverse effect of the situations of the surroundings. Maybe you will be sick and have a fever.
1: So, dili nimo sugtan. Kinahanglan gyud nimo nga budgetan pod ang imong pag-inom sa mga para sa imong panglawas.
0: You must also give a budget to what you take for the good of your the good of the your life and for the family as well.
1: GTA, my PC, GTX 500,
0: oy! Happy Fiesta tanay!

0: Pangalan sa mga CEO President, the generous Busing Busing Doc Ramiloy.
1: Area Manager, Mayor Pev Uban, Yana Ligan.
0: Morning usap gato ni Dodong Nino Ligan, Pikas Lawak, Jonathan Calvo. Kariga po si Kaki 5, Birdie Campos, Kanone ka mighty si DTX 500, DTX Coffee Mix, og D3 Bayo Kabusaw.
1: Kini si Kaki 5. Attorney Ronel, Kanone na ka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bayo, Sport Bayo, DTX Balbos para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, kalingawan sa Negros!
2: K5 News FM,
3: Foro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga pasakit. Ilihok. Napagaduwang na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakapsol sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
6: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
5: Pagkataasa dai no?
6: Bragkuan ba usa ka bawol nga kanon?
5: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong pakutsaritang kamay.
6: Mauraon ta na.
5: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mo kaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
6: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
5: Muday na.
6: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og MyTC aron matagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
5: Husto.
6: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
5: kondisyon,
6: wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
3: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika.
5: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
6: Iningon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kung may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa diha Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
5: Unya dok kini pong acne,
6: dagkong bugas-bugas.
5: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne daghang mga bugas.
6: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C while nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar. Ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
5: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
6: Sobrang tambok.
5: Oh,
6: Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay.

0: Epektibo kayo.
1: Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Daw ba na Jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
4: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jud kung makakapi ka. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartaan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ng memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako no sab si Dr. Ramil Oihis ko tanato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
5: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana. Wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
3: Og kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghisgutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo sa itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga naay gingivitis, Sir JP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila, Sir JP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
5: Ah, namatay na to, Doc. Ayan na jud problema, ha?
3: Habis na pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir JP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
5: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
3: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir JP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
6: Ako si JM, dako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gitaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
3: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
5: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
3: Dili lang ulcer, Sir JP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
5: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
3: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabe ang imong hangard.
5: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
3: Kanang kasi gigkag ka og mga tam Sir GP, samot ka jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghano nila pinaagi nining ditribayo. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
5: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
3: Og dili ra da, Sir GP. Iya pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
5: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
3: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
0: D3Bio! Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kay blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika di Ofresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika di Ofresh.
5: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
5: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na na, Sir GP, sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
3: Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami dyan di inom o kapi, sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Dok, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
5: So, pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: pa. Of course. Pero, Doc, kung naaman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
5: Lagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, nasa tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 D3 Bio.
1: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kasunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Palit sa mga butika.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, wala sa plain nga ordinary D3.
5: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga anong dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
3: Gipili na Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Kung ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy og nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is, ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
5: Ako dok, mag D3 Bio ko, pili na mag D3 nga plain. Kay ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi og kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imuhang LDL o gapataas sa imuhang HDL, kiniwala sa plain D3 ug naalamang sa D3 Bio, Dok.
3: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalog, Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay ug dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
5: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
3: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, yang paligunon. Pero kung D3 Bio, duhang iya paligunon.
5: Muni gwapo.
3: Ang imuhang active immunity o passive immunity, kunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
5: Wow.
3: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
5: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili puni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
3: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya yung mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
5: Take note ha, ang BCO nga naa ra jod sa D3 Bio o wala sa plain D3.
3: Muna yung kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon, Sir GP.
5: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Hineroso.
3: Huwag ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw, abusohon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga
2: D3 Bio. D3 Bio Health News.
9: Ka
2: kasayura sa maayong panglawa. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawa. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Taas pang imo blood sugar?
1: Ang tunakini diabetes?
0: Mag-DTX 500 ka!
1: Ang DTX 500,
0: ang tunakini anti-diabetic properties.
1: Sama sa
0: Charantine,
1: nga kapamubo sa gluco,
0: visine,
1: controls blood sugar,
0: o polypeptide,
1: nga parehong epekto sa insulin.
0: DTX 500,
1: highly recommend Bende.
0: Sa mga eksperto, TJX 500.
2: Ako sa Jubilin,
3: sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: TJX 500,
1: mapalis sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ra gi-maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pagtik na ko og Mighty C, dili na jud ko basta-basta moubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
3: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa nga markuso. Chia seeds. May sugared sugarcane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga
9: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Sporbiotics.
9: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Sporbiotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Silang silang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. No? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

ulan ng banglalay gabi eh. Baling kusuga tong ulan gabi. Hopefully na safe lang ang tanan. Good morning mga kagay-five! Thank you, listeners, for tuning in to the Morning Drive. And you're listening to K5 News FM 94.5. Shout out. Oras sa K5 News FM Philippines. 52 minutos na nakalabay sa takna ng alas 9 sa kabungkagon. Alas 9 na. Og adlaw nga... Webes, ika-23 kaadlaw sa bulan sa Hulyo tuig 2026. July 23, 2026. Kumusta man ang ato ang mga panagway diha? Ha? Nakapamahaw na ba? Alas 9 na, mag-alas 10 na. Ha? Ah, naka-DTX Coffee Mix na ba? Pagtimpla nag-DTX Coffee Mix para relaxing lang ato nga adlaw para mawalan imong ka-stress dyan, imong giyato bang mga paperwork sa pa imo hang ang ipang trabaho karong orasa, no? Oh, relax lang, relax, relax lang kariyot. Oh. I-relax lang ato ang hubuan niya. Pagtimpla sa DTX Coffee Mix with the chia seeds, no? Para dili ma-stress ang ato ang mga bangs diha. Good morning sa atang mga sugi di paminaw sa Binti Size ka barangay. Kumusta ba ng ato ang mga area din ha? Wala rabay ulan, wala rabay na damage atong baling kusuga atong ulan gabi iman. Lapos sa amu ang atop dyan. Nitulo dyan ang atop, no? Na hopefully and safe lang ang tanan, no, sa mga naasa prone of landslide and prone of flood, no, amping-amping ta kanunay og magmatngunta sa atong mga palibot, okay? Mayong bungkag, no, sa ato ang mga officialist po din na super busy na po kayo karong orasa. Ato ang mga kapitan, kagawad, ato ang mga konsihal, ato ang vice mayor, no? Si Vice Mayor Joy Arbolado and of course, ang ato ang mayor, Alberto Ator. Good morning sa tanang mga frontliners na ito po ng monitor. Especially karong panahon na doon ay bagyo na gi-monitor. And hopefully sa uban nga lugar, no, safe lang po sila. And ako nakita nga being nagipose sa Santa Catalina, ibaha na. Umrag non-stop dito ang ulan. Pasalamat na dito kahapon na gabi ilang siya ni ulan, then nawala na po ito. So, guys, no, amping-amping lang dyan na kanunay sa ato ang ipang buhat karon. And of course, sa mga dalanon na mubiyahe karong adlawa, no, danlog na kaayo. Atong mga drivers diha. Hinay-hinay lang mga kuya, ha? Ato mga drivers diha sa Easy Ride Terminals, sa Jeepney Terminals, Bus Terminals, Pedicab Terminals, mga habal-habal terminals, no? Amping-amping lang, hinay-hinay lang sa pagpadalagan o pagmaneho sa ato ang mga gipangmaneho sa lakyan. Kaya, mauning danlog na po ang kadanlog, kadalanan karon. Ayan, kumusta po doon mga itong mga tindera-tindero diha, mga suki na ito diha sa public market. Diha sa isdaan, karnihan, gulayan, sa tanang mga tindahan na naka-tune in sa itong number one and favorite station. Good morning and
break lang sa Gariot, no? Pag DTX coffee mix lang sa diha. At ang mga drivers din ha. Mga tindero tindera, no? Well, gahulat sa ato ang mga customer and mga pasahero. Pag DTX coffee mix lang sa... Welcome sa itong programa Morning Drive. And good morning from the Philippines to Nevada to my husband. I love you so much.

9:57 in the morning, and once again, welcome sa itong programang Morning Drive. And this program is sponsored by our Power Trio, ang itong DTX 500, Mighty C, Alkaline, Vitamin C, and D3 Bio. Ang D3 nga doon ay VCO. Ang VCO nga doon ay D3. Muna siya perfect kayo nga ito nga itake or ito ni Imnon ang Power Trio para doon ay protection ng ito ang kalawasan, especially sa ito ang weak nga immune system. No? Kinala na siya i-boost. Oh, ato ng paliguno na ito ang immune system para dili na magkasakit, no? Sa mga common na sakit na ito makuha. Tungkol sa mga virus, bacteria, na asa palibot, no? Uban-uban sa hangin, especially karon nga ating ululan. Mga sensitive guy o ilong, no? Mga sensitive guy o pamati, no? O, sipunan dayon, ubuhon dayon, hilantan dayon, si gamayrang ulan, no? Okay, tungod sa imuhang immune system, super weak kayo, no? O, muna ang mag-power trio para safe and ligon ang ito ang immune system. Alright, baby. Welcome once again sa atong programang Morning Drive. Pa tayo na dito sunahan. Yes, now to na play ganina song from Bee Gees and VSTN Company. Now a song called Alone and Magnifica. Once again, here's another track from Sampaguita. A kind of OPM song, OPM rock, or nasa kundila pero dili na ako ma-mention. Oh, may pag magtimpla na lang DTX Coffee Mix. Guys, no, once again, atay available ang atong DTX Coffee Mix dere sa atong station, dere sa K5 News FM station. Anhi alang ko dere, and naapod si McCoy later this afternoon. Pwede po din yung anhi on din si McCoy. Mupalit mo sa atong DTX Coffee Mix. Ari alang diri para matag para oo hatagan po daw og discount, of course. Once again, here's another track from Sampaguita, followed by some from Beatles and Freddie Aguilar. You know, folk and country songs, OPM rock songs. Once again, can you see K5? That is of K5 News FM 94.5. Shatan. Good morning and welcome.

0: K-Fi News FM. K-Fi News FM. K-Fi News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul.
4: I-DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayo sa bugas-bugas.
3: Akong katul-katul.
4: DTX 500!
5: Mabalik sa pinakadul nga butikin sa inyong lugar.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Aduna ko higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumat, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
5: mabalik sa mga butika.
4: Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina, pwede lang hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Clinicas 4 Biotics. You maintain the pH level sa feminine area. Clinicas 4 Biotics. Ginapatay ang fungi. Yama o hinungdan sa fungal infection. Ug UTI. Sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
5: Mapalit sa inyong mga suki butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Tennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Tennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
10: Hi, Tennis Juanes.
9: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla was. Visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
12: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shad.

Wild World by Mr. B once again, and Blaze of Glory by Bon Jovi once again. You're tuning into the Morning Drive, K5 News FM 94.5, Chatham. Check our time, it is now 10:28 in the morning, and this time check is brought to you by Extend Food Supplement for Men and Women. Ang kombinasyon ng makakalawas kanana sa Extend Food Supplement for Men and Women. Ito ay nakakatulong sa pagpapabalanse ng hormone production sa mga kababaihan. Dahil sa taglay na anti-inflammatory properties ng mga Peruvian herbs na ito. Ito ay nakakatulong na maibsan ang sakit na nararamdaman tuwing may dysmenorrhea. Pinapataas din ito ang female libido ng mga babae at nakakapagbigay ng karagdagang enerhiya sa mga babae. Kung kaya ni Mister, kaya din ni Mrs. Mag-Extend Food Supplement for Men and Women. Yeah! Kanang Extend Food Supplement for Men and Women. Dili lang ang mga lalaki ang pwede makainom ana. So naapod siya yung mga benefits na makuha pag mainom po na ang mga babae, of course. Okay, kag lalaki rin pwede mainom o extend. Pwede po ng babae, kaya po na sa babae, no? Mas lami ang pagpamunlay tungang gabi. Available kayo na guys there sa Hamara Herbal Product Center. Likod sa 4J Salt Shop and Accessories. Bisitahan lang diya ang Hamara Herbal Product Center. And available ang DTX Coffee Mix dari sa atong estasyon, ha? So, ani alam mi dari bisita, alam mi dari ni Makoy. 10:30 in the morning, let's move on to our K5 request mo, tatanohan ko. And I have a song here from, a song from Bee Gees, but it's a female version, guys. And hopefully you will like this song.

0: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtaini, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
2: Mm-hmm.
3: Checklist ata.
2: Aha.
3: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells ug makipagbugnoanay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
2: Uh-huh.
3: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
2: kay simintohon sila ni ini.
3: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
2: So sa ato pa kung matag adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer og mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
3: Kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
2: Naay problema.
3: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
2: Mga
3: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
2: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
3: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom kung pariho ang kagaw, wala jud nay problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
0: D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
3: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
2: Nga naman, Doc.
3: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
2: Oo.
3: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
2: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug maunay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
3: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
2: Oh, ngano man?
3: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mo puyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaing epekto sir GP.
2: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas ipadayon.
2: Dili abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: sick ubon nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, wala bay ganahan makikistorya nimo tungod sa imong bed rest. Magclinicas, Sporbiotic, ginapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas, Sporbiotic, ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hinungdan sa tooth decay. Og bed rest. Clinicas, Sporbiotic, D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Gaan. Mag-joy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy. At stamina.
3: Tika. Mag-joy ride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend, supplement for men. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara hindi gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglihay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
8: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
9: Sige, tako tayo mga K-5.
8: Kukain ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
10: Dili plano nga ilubong sa isuspek.
11: Nagitaan na squad yun nga tapos sa lawan sa biktima.
12: Puro ka mga bagay.
13: Patuloy pa ang imbestigasyon.
8: Lasin at expose ang katiwalian.
14: Take it goes down ang lugar kada mga residente.
8: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K-5 Brian Muden. At ito ang K-5 NIR. Negros Investigative Report.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Caldripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Oras, alas 11:06.
17: 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
17: Paglansay, kapagbalita, o paghisgot sa mga isyo.
1: 11 Mbps. Sa public service, numero 1.
17: 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
18: Ang pagbutiag sa kamaturan mo'y ngingig ka hinagiban aron masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang why di kalisangan, batas sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran mo lutos. Huwag mayagyag sa mga baho, sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, ipulis, ipilukos. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. Tinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon.

0: naman sa mga kabus o milupigan. Sumumbo kang Rex Campos. O karon adia ang inyong komentarista, Rex Campos.
1: Special sa kahanginan!

0: Siligan, Sokintik, Paminaw, mayong buntag ka rin yung tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nada po na kanyang tulumanon, akong tulumanon. Rex Santos Cambes lang sa Japon inyong makauban, tamantala una in punto. Sa ngalan sa among station manager, K5 Sir Benny Cabusaw. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pep Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, K5 Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Picas Lawang. K5 Engineer, Traffic Controller, Jonathan Calbog. Sa kalas sa mga chief engineer, Kipad Abonwing. Huwag kinatibok ang puwersa sa Kipad Music and Dumagiti, 97.7. Magbuntag ka din yung tanan, ladies and gentlemen.
1: Pinasyan ang bayan ko.
0: Pizza 23, adlaw ka rin na Webes, bulan sa Hulyo, 2026. Magbuntag, sinad-sina Magiti, ilang kumay sa 30 ka mga barangays. Kabay bayunan, kasapaan, kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sekehot area, Gilangkuma sa unong ka mga munisipyo, Apo Island, area sa May Cebu, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran Bohol, good morning! Magbuntag na karoon sa mga drivers, sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers, be hired. Ang sa masakinan ng padulong sa may North and Southbound area. Aga ilabi na karon sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuma o mga managat, kabukiran o kapatagan. Good morning! Kamusta? Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, good morning! CIBJ, PDA, PDEO, SWAT and Team 1, og 2, og 3, og 4, na nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army, PNP siya, Philippine Army Detachment, PNP Detachment, good morning, at ilabi na kanil sa mga security guard on duty sa Manpantalan, Sinad Sinumagite, good morning, kaninyong tanan mga sir, ilabi na kanil sa may security guard on duty sa may Tampis, Sibulan, Liloan, Bato, og gapod mismo sa may Larina, Sikihor, og Sikihor, Sikihor. Security guard on duty sa mga pawnshop, bangko, mga mall. Kumusta mo ba, mga idol? Og ilabi na karoon sa may artise, sa may Corte Vitang, nunay na mina ang mga security guard on duty. Og sa taga-artise ng mga staff, sa may Corte, kanunay sila galili na to sa atong live Facebook. Good morning ninyo niya, mga ma'am, sir. Ag ilabi na karon sa mga kanang naninda diya sa dool sa gitbitaw sa kanang dool rabitaw sa kanibang git kanang namaligya diya dool sa korte na namaligya diya mga sudan kanunay namina sa ato magtapok-tapok siya chag isidad siya magiti sa maisdaan lamasan bularan painitan good morning ag ilabi na karon sa may dunya Milagros Farmers sa may South Pole kana mga tindira dag mga gulayan mga lamas o gapod sa may Sibulan area bakong area naminaw sila sa ata o gapod sa may Changi sa may Sikihor Sikihor kanuna sila nakatsun in sa ato naminaw sila nakatutok sa atong programa
1: pag-ibig ang tao
0: kamusta o ilabi na karon sa atong nakatutok sa atong live Facebook sa K5 News FM Digital Dumagita o sa tanan nga nakahook up po na ito karong orasa. K5 News FM. Ya mismo sa may Bayawan City. Good morning. Nagkaroon ni Manager Randy Cornell. Kabayan, good morning. Kumusta? Kumusta ma'am? Karong Bayawan City. Ilabi na karoon sa may Changi. Kana mga put-put drivers niya. Kano na naminaw sa ito. O sa mga tindirag-tindiro, mga kusiniro-kusinira. Ya sa may Changi, mga restaurant. O guban pa diya sa mga kanang mga karuwas niya, mga tindahan sa mga motor parts. Kanuna sila naminaw na ito. Dapod sa may Kipad, Yusuf M. sa may Siaton, kamusta man karoon taga Siaton? Ilabi na kami sa may Changi na sa may Shato, mga bakery diha. Good morning ninyo diha. Sa Kipad, Joseph M. sa may Sambuanggita. Changi sa may Sambuanggita, mga tindira diha. Kumusta mo diha? Sa Kipad, Joseph M. sa may Bakong. Kipad, Joseph M. sa may Baeset. KK, good morning! Usay ka paka diha, KK. Okay, ilabi na kami, nakahook up ka rin sa may Sikihor. Sa Kipad, Joseph M. Sikihor. 105.7. Good morning, may karoon ng manager Duna Dayot. Wireless ay sa dial sa inyong radyo para makabalo kamo kung usay mga pangitabo sunod sa 24 oras.
2: Dili pasayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isunggong mo ang Rex Candles. Sunggong mo, action ko, Rex Candles. Alis lang, wawai di kalisangan. Rex Candles. Rex Candles. Walay bugong-bugong mubulgar sa kamato, uran sa kangin. Wag-wanti ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Candles. Babas na komentaryo.

0: Okay mga siligan, so kiltik na muna unuhan sa mga balita. RPSB revitalize police sa barangay program, nagpahigayon og purok kalusugan. Sa edikuan ya? Revitalize police barangay program, nagpahigayon og purok kalusugan. Wapo ka na sila napakaon og mga lugaw nga lami kayo. Murama ni Sir Kim Junior kung kanibang o sa kanina, Domingo na ito, Junior ka nang magpakaon 35 pinin program. Wabay ka na iadani kanina RPSB revitalize police sa barangay vitalize barangay program gipahigayon sa puro kalusugan. Ha? Sama ni siya pre, nakakaumpo ka ni April pre. In OPH, nagsaulog sa ka ika-18, ano siya? Kadali lang, Junex, kaya ka-program pa ko, Junex. O niya anak, kanang mga mentaryo ko, usap mo tawag. In OPH, nagsaulog sa ika-81 na anibersaryo sa serbisyo sa paglawas sa katawhan. Mao ba? Servisyo yun na? 81 katuig na inyong pagservisyo? BP Sara Duterte gihangyo ang Senado na abagahon ang pagkaon sa defense team. Abagahon ang pagkaon sa defense team. Eh, pagkaon na ninyo! Amo na siya. Libreng legal age mission ipahigayon sa IBP Negros Oriental chapter sa Dakbayan sa Mayaman.
1: K5 News FM.
0: Mabawa pagana eh. Kagadali pud ka wa pagana isip ka tray tagtuslok. Okay, mga siligan, so tindig na nao. Padayon ta karon sa itong mga balita. Usa man itong mouse engineer mura po galuya. Ay dalaw na itong si Kihorne. Papakaunan po nato nito. Kanang ilang kuan nito. Di naman mo down ni itong mouse engineer. Ha? Kaning mouse na to ba? Di na mo down. Ha? Kaya murabaga. Dali ara good engineer. Ipalayo na lamang siguro ng hating-happy niya kay murabaga. Di naman mo. Kaning mouse na to. Ah, okay na. Okay na. Nahadlock ni mo. Nahadlock. Eh, kaning gusto mo naman magpantin. Muraman nagsuin yung pantin. Okay! RPSB revitalize police sa barangay program, nagpahigayon sa purok kalusugan. Dito maglagay mga siligan, so kitip paminaw na karoon sa pika sa linya si Kipay. Karoon taon-taon ha? Nangita pa og signal si Kipay na Donald Dayot. Pangitag signal pre, kanang wagoy palto sa mong yaw-yaw pre yan. Kinahanggan pre, mangitag yung kag-signal og maayo pre. Okay na, engineer. Nakatawag na si Kipandro na dayot. Signal lang ko, gano'n sa linya siya. Parit, maraglisod magunong signal siya. Maraglisod kay signal sa sikiho. Pero wama problema kay mangita magunag maayog signal at among manager niya sa may sikiho area. Isa ka ni mga pulisa ni. Mura man isa ka na bang marabaga feeding program na namang yung mga tagaan bag mga vitamins, pakaonan bag mga linugaw na siya, nagpangluto ano yung mga pre-impre, basig aras kaldo ba sila, o nanginjik ba sila mga vitamins, o ulsa pa. Diba? Parang tatawad, matawag ka rin si Kipad Dunadayo. Okay na, engineer? Naanak ka rin si Kipad Dunadayo sa mga report. Pre, ikipag mo pre, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Balang puso nagpahigayon o programang puro kalusugan ang team sa RPSB kung revitalize sa police sa barangay program nga gipangluhan ni Police Lieutenant Ryan T. Gumahad o ubos sa pagdumala ni Police Major Michael Rubia. Mga membro sa Rural Health Unit sa Larina o barangay officialis sa barangay Sabang, Sikihor. Atol sa kalihukan ang Arisula Rina ng hatag usab og nagkalain-laing serbisyong panglawas sa ngadto sa komunidad, lakip na ang konsultasyong medikal, libreng tambal og bitamina, pagsusi sa blood pressure og blood sugar, edukasyon sa pagtambag, counseling bahin sa panglawas, uban pang serbisyong panglawas gikan sa health workers sa RSU. Tumong sa mong kalihukan ang pagpaghatag og tabang sa mga pamilyang misalmot og paglambo sa panglawas, kaayuhan na sa komunidad na pinaagi sa pagsuporta sa mga panginahanglanon na edukasyon na sa mga bata, pinaagi sa pagmahatag og school supplies. Gipaligon usab nini ang panag-uban na sa RPSB team sa mga opisyal sa barangay, Arisu Larina ug uban pang mga hingtungdang stakeholders sa paghatag og epektibong serbisyo sa komunidad ug paglambo og mas lig-on nga relasyon tali sa kapulisan og publiko. Kini nga kalihukan na nagpakita sa dedikasyon sa RPSB team ug ang ilang mga kauban na mga hingtungdang ahensya sa paglambo sa kalidad sa kinabuhi sa mga residente pinaagi sa mga inisyatibo nga gihimo uban sa komunidad. Para sa programang 11 Mbps ug para sa kampiyon nga sesyon na kampiyon sa balita, serbisyo publiko ga kalingawan na sa Isla del Fuego Secure, kini ang iyong ka-K5 Dunar da Dayot, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soking tipo na report ni K5 Dunar Dayot. Murag okay po na. Murag okay po ang gihimo sa taga RSPB sa mga PNP dito sa Sikihon. May mapod na para po na makuamba, murag na mahimsog po ni kubang mga bata po. Kuyong niya si Police Major Michael Robia. Good morning, mga dear sir. Hindi na kamauli, like Negros. Hindi na kagsikihon. Libreng legal admission. Ipahigayon sa IBP Negros Oriental Chapter sa Nakbayan sa Mayawan City. Dito maglagay mga siligan, soking timpaminaw na karoon sa Picas Linya. Si Kipayp Natalie Kayapa sa mga report. Kipayp Natalie, ikipayp mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Ipahigayon ang duha ka adlaw nga libre nga legal aid admission sa Integrated Bar of the Philippines and Negros Oriental Chapter sa pakigatim bayayong sa City Legal Office o sa lokal nga pamunuan sa Dakbayan sa Bayawan. Subaya sa opisyal nga pahibalugikan sa DILG Bayawan City ang maong serbisyo pagabuhato sa Highness Place na nahimutang sa Barangay Villarreal sa musunod nga mga schedule. Hulyo 23 sa 2026 alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, Hulyo 24 Auto 2026 alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa mudto. Giawhag ang tanang lungsuranon nga nagkinahanglan og libre nga tambag alang sa ilang mga legal assistance sa pagtambong og pagpahimulos sa maong higayon sulod sa gikatakdang nga mga oras o gapetsa gani walay bisan unsa nga bayad ang maong nga mga serbisyo. Kini nga dakong kalihukan na hulma pinaagi sa pagatinabangay sa DILG Bayawan Field Office LGU Bayawan City pinaagi sa City Peace and Order Council IBP Negros Oriental Chapter o sa Liga ng mga Barangay Bayawan City Chapter. Usa sa mga buduyog sa mga pundok sa mga abogado nga muhatag sa ilang libre nga serbisyo mao si Attorney Peter Paula Rinasha. Balita gikan dinhi sa K5 News sa Bayawan, kini sa K5 na talikay pa sa para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publikong kalingawan sa Negros. K5 News sa FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soking tignan mo na report ni Kipad Natalie Kayapa. O nga na tayismutan kabahin anong ba isiti Negros Oriental ongoing nga west water tonight from ethanol plant have occurred. Na-report na po na to. Ito ano po yung tagaman huyod na dawag sa ato. Dapat kaning itanon ang DENR is i-stricto na ninyo DENR. Mura maghinoan o ga gibibibibibi ninyo ng itanon. Dapat kamo taga DENR kay sa Occidental Mangani, naundang Mangani ito. Nga nung diri sa may Davao, Negros Oriental, dili ninyo maaksyonan ka ng problema dahil sa mga itanon. Susihan na ninyo o may violation. Kung na'y violation, ipa-stop sana. para maghinuan ang depensa mo sa dagkong negosyante ang mga tao diya sa may manhuyod area, bais area na nga naangin na anang itanol ka na nga matay ng mga isda niya. Wala ba na yung problema kung na yung magkumpanyang dako kayo matukod rin sa anto? Pero istrikto hapo na ninyo, susiha na ninyo, para magkapaluya-luya naman ninyo ang puning taga-DENR. Ato ni hisbutan karon mga siligal so kinting pamina. NOPH nagsaulog sa ika-81 nga anibersaryo sa serbisyo sa panglawas sa katawhan. Dito maglangay mga siligan, so kinuminaw na karoon sa pikas linya si Kipag Cyril Ripe sa mga report. Kipag Cyril Ripe, ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
4: Mga si Carbohon, nagigisaulog sa Negros Oriental, Provincial Hospital, ang ika-81 anibersaryo sa pagtukod na rin dito Hulyo 20. Nagsaulog sa kapin, 8 ka dekada, pagsalig paghatid kalidad o serbisyo publiko sa palawas sa katawan sa Negros Oriental. Depil sa selebrasyon na si Governor Chalco Sagarbarria, Bon Jennifer de Vergara sa Inupin sa Administrator, Dr. Lila Estacion, Provincial Health Officer, Attorney Ardor Fran Tulsidas, Provincial Administrator, Marisbentante Gikan sa Department of Health, o Galakir Besam sa World Health Organization. Kaya po ito pag-usap sa ilang ipahamin na pagsalig sa poligon sa sistema, pagitiman sa paglawas sa katawan sa probinsya. Sabi sa ni Governor Chalco Sagarbarria, nagkaroon kaning ang panay pag-suporta sa paray na pagtubo sa NOPH, binagay si Peswag ng serbisyo, nakinan sa pagkatiban sa paglawas, paghantag batir ng pasilidad, o sa tiyong pamahagi, arba siguro ang kaiwan sa mga katawan sa Negros Oriental. Peswag na usap sa selebrasyon, ang kurikambo tarini sa profesional ng pagkatiban sa paglawas. At sa selebrasyon, doon na sa ikilukan sa pagkatiban sa kusog para sa mga kawani sa Dasangpit ya Hospital. Alex sa K5, News FM, K5 sa Real Detail sa FM. Para sa nga pagkakulit ng servisyo publiko, Cleon sa Negros, K5, News FM.
1: K5 News FM, Live Report.
0: Aki mga sinugan, soking tigmamina, report ni K5 sa Real Rip. Ika-81 katuig, ha? Sige. Gasaulog di ay mo. Good morning, Sir Rick. Salamat, Jud, kaayo. Sa kadugay-dugay ng panahon, nahisgutan na po nimo ang manhuyod. Tinuod baya na, Sir Rick, na ana po'y nangamatay nga isda diri dapit sa amo a lugar diri sa manhuyod. Kanang ing-anak bito nga problema. Sige lang, balikan na to, eh. Vice Presidente Sara Duterte mihangyo ang Senado nga abagahon ang pagkaon sa defense team. Dito maglangay mga siligan, soking tigaminaw na karoon sa pikas linya si Kipag Sara Humilio sa mga report. Kipag Sara, ikipag mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
5: Yes, ka K5ers, may buntag sa mga sulitag paminaw nato karong orasa, din gihangyo ni Vice Presidente Sara Duterte ang Senado nga abagahon ang mga grastuhan alang sa pagkaon, ilimnon og serbisyo sa catering para sa iyang defense team, support staff ug mga saksi nga mo-appeal sa iyang impeachment trial. Sa usa ka sulat nga pritsahan og Hulyo 7 nga gitubong ato kang Senate President Sherman Gatchalian, gilatid ni Duterte ang mga kahikayan na gusto niyang ipatuman sa tibok gidugayon sa mga proseso. Lakip sa iyang mga hangyo, mao ang tanang pagkaon ug ilimno ng para sa iyang grupo, iserve lamang sa gitagan ng holding room, ug kuwaon gikan sa accredited nga caterer sa Office of the Vice President. Gipayag niya nga kining alakang gitumong aron matubag ang mga kabalaka bahin sa seguridad ug masiguro ang kaluwasan sa iyang defense team support staff ug mga witness. Sa samang higayon, gihangyo usab sa Vice Presidente nga abagahon sa Senado ang tanang galastuhan may kalabutan sa proceedings. Sa pagtapos iyang sulat, si VP Sara ni Parehag ug paglaom nga aprobahan sa Senado ang iyang mga hangyo alang sa gidugayon sa impeachment trial. Kini nga balita hatod kanato sa MyTC ang clean base na vitamin C inoperance sa details of 100. Detox Coffermist, nag-copy ka ng ka-detox ka pa. Balitagikan sa News Center. Kinis ka K5, Sharon Marie Gumilio para sa kampiyon ng balita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Aki mga siligan, soking tumaminaw, report ni K5 Sharon Gumilio. Nausap po din si Vice Presidente Sara Duterte. Mura magnakaloko sa administrasyon? Vice Presidente Sara Duterte, nakaloko ka sa administrasyon dili kapakaon sa imong depensyan? Ha? Nang hataganig malita-malita, pagkaon ramang ka, pinaragudusin sa nang imong depensyan ni mo.
6: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: 25 million? Kada adlaw? Kabahin lang sa sinit? Nakaloko gindi si Vice President Sara Duterte mo, Engineer? Si pagtuon ni mo, dili kapakaon ang administrasyon sa defense team ni mo. Pila na maintaw kaon, anak, kuhit-kuhit, ramana. Painom pagtubig ka, ramana po. Ikaw pagbasa-basaon ang wait. Nino? Ayaw, makakaon na. Mahataganig, minalita. Kapalang, sino mo? O sa tawag ka na dyan, kanasunod na nagpagkaog, kasi dalibig ka ng, sa tawag ka na ka ng poem. Ha? Poem fax? Pili naman na! Di, kapalit ng administrasyon. Hoy! Vice President Sara Duterte, murakag nakalokog administrasyon, pakaunon na na! Nang hataganig mo nalita, bangarga pa ng sakya ng helikopter.
6: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Naminaw karon ang baybay kang mating simulan. Minaw na ito karon ha, Engineer? Ang taga kang mating, ang taga baybay kang mating, naminaw na ito karon. Sila si Dindo, o si Kukoy, si Eric, o si Konsehal Marlene. Bilokura. Minaw sila karon. Purbida gabi paminaw nila. Gapasalamat man gani. Nga matupa gikan ni Artemio Imyok. Artemio Imyok, good morning ni Madia. Artemio Imyok Milakura. Ang Kuko Martin posible nga naminaw ron. Ha? O kanang si Boss di ami sa barangay kang mating boss anak siya si Dindo Kukoy Eric Oga Kusyan Marlene Bilakura o si Martin sa kang mating. Pero ang gaingon ganiha, Boss Rex, ikuan yun ni mo, igrip yun ni mo na sina. Ganiha si Dindo na nawag na kong dinan. Sa'yo pa kayo. Saka igrip yun siya, Boss Rex, kayo. Kani sila, so sa'yo pagapaka ng kipa. Igo ni Dindon, sa'yo pa ka magsugod talaga na antikaw. Idol ha? Iglit din sila. Kung ano man, murag galasan lang si Radyo nila. Okay! Alas 11.32 na mga siligan, so kintigwa mina. Nakaroon sa Picas, usap mo ni, advertise na. Ato sa Picas Lawak, sa pipila ka mga pahibolo. Engineer Jonathan Kalbog, Kando!
1: K5 News FM, sharpening the lives of the Filipino.
7: K3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Gamay D3.
9: Kapalit sa mga butik.
7: D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na koy pamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
9: Kapalit sa mga butik.
7: D3 Bio DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
9: Pumaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mauto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times. times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
13: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C,
14: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, kag wala na gana mag-iskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.
14: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan.
7: Nagapatalom sang paminsaron.
14: Nagapanamig sang memorya.
7: Nagapa-increase sang serotonin.
14: Memory Advanced Serum.
7: Para sa mas manami nga school performance.
14: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
7: Hey!

0: GI, All to Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaas sila sa Facebook or Google Maps.
1: Clinicas Forbiotic. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Max Forbiotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Forbiotic. Pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Forbiotic na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig gagabi. Sa diin ka, pipito.
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend, isang kapsula ka lang.
5: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mingla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Rock Size Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
6: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutudlo sa privado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate nga 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naan himutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa. E sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into AdsEdge T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. AdsEdge T-shirt printing. We customize, redesign, right for your lifestyle. AdsEdge advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out AdsEdge advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. AdsEdge Advertising, located at Solomon Avenue, Dumaguete City.
7: Lig-on, tipid, og barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van. trap site. Swak pang negosyo with 3 years free preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaan si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
8: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga. Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
9: Dili plano nga inubong sa suspek.
10: Nagitaan na squad yun nga natin sa lawas ng biktima.
11: Patuloy pa ang investigasyon.
8: Pilasin at expose ang katiwalian.
12: Tingin goes down ang lugar kada mga residente.
8: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K-5 Brian Mudel. At ito ang K5 NIR, Negros Investigative Report.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one,
13: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras, alas 11:43.
16: Justicia! Sa kahanginan!
17: Sa kahanginan!
15: Okay mga siligan, sukil ti paminaw para yung takaroon sa tuga programang El Casa 11 and Bipes. At rusgutan kadali ka ng itanong niya sa may Baay City. Kay naay nga nawag na to, di ko musumbong o kisi na nawag na ko. Kisa pa may musalig sa akong programa. Wala lang tayo kontak sa DENR, basig puhon, mapamalahuga na to si Kipaib Robustelio. Nga kung pwede, susihon po in tao ng itanon, kanang susi ba nga tinud-anay bitaw, nga wala sila nakabayulit. Ha? Kanang wala doon sila bayulis yun da. Mayong pagpaminaw dahil karoon ni Ron Lee, dati ko ang kornako sa una. Ang imong ginatawagan na Idol Ron Lee, ginamonitor na ko ni siya doon. Naminaw na ito ang mga usa sa mga haligipod sa Osaka Angkor diha sa Osaka Radio Station diha sa Maytanay City. Mukhao na po ding mikropono po. Mukhao na po ding mikropono. Mukhao ding mikropono ay sudan-sudan. Siya may ga-operate sa Kandos Balita. Pero nananggid siya na ako. Wala ingon nga, gabuot-buot siya. O siya nga, ako lang dala sa Kandos Balita doon. Kuway problema, dala na. Ayaw lang abusari, kay para dili madaot ang atong dungog. Pero nananggid siya. Naipagtugot na ako. Usa po ni sa una nga, mabilin-bilin po na ako sa kong oras sa una nga, panahon pa nga ako, black time pa ko. Pero, di po ni sila kamahay sa ako. Kay murabag na, nabain yun ilang sungay yun karon. Mukhaon ang mikropono. Lisod na ni Diklo ni, kaya mukhaon ang mikropono may sudan-sudan. May baminaw karon ni Ron Lee Peñas. Sa may Tanhay City ba ka doon? I-pitch lang ko doon kaya ako yung number ni mo. Buhalay akong number 0999-537-2151. Wa ako nga, Ron Lee Peñas akong number doon. Kaya wala ako yung contact number ni mo. 0999-537-2151. Kung ang ako alang taga DNR, ayaw lang magkalain ako, sir, kay dili maayo o magkita inyong kilay kabahin kay gihisgutan ako ni. Naay usa ka tao ganiha nga gabil to build yung mag-istorya, pero ay na mo pangutana kinsang tao. Dili ni politiko sa tinuod lang, ginarespeto ni. Kanang pagsusi ba ninyo sa itanon, kanang susi ba nga tinud-anay ba? Kanay bayolisyon eh, kani violation ni kani dili ni maayo himo ano ninyo usa may naaana taga DENR ipakita ba nato sa tao nga kamo patas pero wako magingon yali mo patas ha kay di ana po'y tagamanhuyod nga reklamo sa ako na ana po'y patay nga isda tabahin anang mga waste ninyo diha kanang hugaw ba ninyo kamupod taga DENR basig maayo mo sa mangunguling. Ika nga to, prangkahanay lang ta, taga DENR. Kamaluko, ang DENR, walay kalahian sa PNP. Walay kalahian sa mga maestra, o sa mga Philippine Army, o sa PDEA. Eh, ranggo-ranggo man. Diba? May PO1, PO2, PO3, SPO1, SPO2, SPO3, SPO4. Ay, Major Captain, Lieutenant sa Padiha. Walay kalahian po sa DENR. Napo na yung mga kuan po nila. Rank-rank. Mag-usap po ito nga sa obos o misalida ng taas. Hindi na, ikita makasabuta na. Kung maayo lang mo sa mag-uuling, dili mo maayo mo dala po sa mga mga dinagko, dili po na maayo. Ay, ato ba sabtun po na ito ang mga pobre in town, samara sa mga pobre, nga nagsalig lang o panalom anang isda o usap paningabuhi nila, o sa pa'y salomo nila o mga isda na namatay na. Kaysa akong nahibalaan, dito sa Occidental na undang man ganyang itanol. O sa pukaneng diri sa ato sa Negros Oriental, sa may baes, dili maundang na kung na may ugaling ba yung misyon. Sa yun raman na, i-cancel nga si tawag anak nila niya. Di po na ICC engineer, ICC siguro na. Ha? Kada ba nga, tinahanglan bitag yun nga, mo trabaho gid mo tinud anay pangsyon sa DENR usay dapat susihon sa usa nga kompanya nga mabutang sa alanganin ang mga pobre ilabi na sa mga managat e kani nga to wala man ta ingon nga gapakialam ko sa inyong trabaho eh trabaho ko man eh kamo pod ang inyong trabaho trabaho ah pero usa pong klase ng inyong trabaho di na kay basig magmugawa sinuan ang DENR. Maayo na mo sa linda sa mag-uuling. Kato magkaingin na mo magkahoy-kahoy. Pero kaming naanay na ngamatay ng isda, wala mo aksyon. DENR! Pohon ato ipa-interview ng taga DENR. O kisa ng paantuan ato na kang Kipad Robustilio. O sa ato magkaubanan. O si Kipad James Bandoquillo. O si Kipad Basaril Ripe. Tungod anang hitamu na kami sa mga kung nga pa galiking ba na niya kaya na po gareklamo po sa ato ay namang pangutana o kisa gareklamo o nga sa El Castigador ato nang hisgutan mga siligan so kintig pamina ato sa pabuton kaning balita marang epektado tibuok Pilipinas mga tao pa rin nga buhit na to o sa nagunig midul isig na mugira o sa ka-engineer o ako na sila kandoson taga-ampong 3 days makaya lang makaya nila og 3 days engineer og mo-arrest na rin ako, 3 days. Nagkaroon sa pikas nila, hello, good morning.
14: Uy.
15: Hello.
14: Okay.
15: Yung sa tuy. Uy, di po siya. Uy, kundi ba? Padayon nga gubat sa Middle East. Makaipikto sa paningabuhi sa mga tao. Dito maglangay mga siligan. So, kinti paminaw, nagkaroon sa pikas linya. Si Kipad James Bandoquillo. Kipad James, ikipad mo. Kandos!
17: K5 News FM Live Report.
18: Ang parayong gubat sa Middle East, tali sa U.S. Uganda, maghatag kinig na kong epekto sa mga motorista, ikon ba na kung mo parayon ang pagpasaka sa presyo sa gasolina. Maukin ang ipamahayag sa usa ka pribadong abogado, Ingdakpayan sa Dubai, Gatesha.
19: Nagpunayag ang kabalakang usa ka pribadong abogado sa Dakpayan sa Rabagata sa posibleng epekto sa panginabuyan na sa mga katawahan sa Demokrat Naso dahil labi na sa Negros Oriental sa panayon nga gubat sa Middle East. Sa usa ka pakiginabi sa usa ka abogado nga si Atty. Puli Bispanos, siya mingon nga mo epekto ang maong gubat sa kinabuhi sa tao, ilabi na kung masirado pag-usab ang Strait of Hormuz. Tumala pa ni Atty. Cole Bismarosa nga base sa datos adunay 20% sa tibuok kalibutan nga ang oil supply moagi sa Strait of Hormuz diin makita usab nga anaa sa 70 hangtod sa 60% sa supply sa gasolina sa Asia nagikan sa hormones. Matod pa ni Attorney Cory Bismanos, nasa pagsugod pa lang sa gubat sa nakalabay nga pila ka bulan, nakita na ang grabing epekto. Nga bisaka na sa kapin sa usa ka gatos ka pasos ang presyo sa diesel, samtang kapin usab sa 90 pasos ang sa gasolina.
20: So atong pagsugod na nga gubat, grabe ang epekto. In fact, inabot o 100 kapin ang litro sa krudo o gasolina. Kita na
19: pang epekto. Apa nakita usab ni Attorney Bismaros nga adunay mga kausaban na nga gibuhat ang gobyerno. Bisan pa man nga nagbalik ang gubat sa Middle East, dili na paswas ang pagsaka sa presyo sa gasolina, dili sama sa unang higayon nga dali kini nga bisaka hangtod sa 140 pesos ang presyo sa matag litro sa krudo, samtang hapit usa ka gatos ka pesos usab ang sa gasolina.
18: Ang matag piso na increase sa presyo sa gasolina, mga kakipay, dako na kini kipekto sa mga yanong katawhan, ilabi na sa mga riders ug ingon man sa mga tigpasahiruan. Tungod kay ang matag piso nakunay kinig ikatampo unta sa ilang pangadlaw. Apan kaniatong adlaw na Martes, naing usbaw na usab sa presyo sa gasolina ang gipakumanda nga naghatag og dugang kabalaka sa mga motorista. Balita gikan sa patrol kinig si Kakifay James sa D3 Bayo Bonifino para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kalikawan sa Negros sa K5 News.
21: K5 News FM Live Report.
15: Okay mga siligan, suking tipaminaw, report ni Kipad James Bandokil. Dili na paspas ang pagtubo sa gasolina, kay nasakpa naman ang diskarte sa mga pipila ka mga negosyante sa gasolina. Di ba? Bagi na paspas. Hinay-hinay ra. Ay, ginao ko. Good morning, Sir Rex. Dili na mo angkor ang moangkon ang DNR ana kay dako mana nga kumpanya ang ilara makaya ang pobre nga mga mangulingay. Maura na ila makaya sa lahat. May punto po ning atong texter. Tinuod ba yan? Ha? Mauna, kamo taga DNR, Sir, kanang trabaho bitaw ninyo, kana bang karuhag yung bitaw, sir, kana bang usag yung dapat himuon. O dili makaya sa taga-itanol ka ng inyo nga nakita niya o sa violation, ipa-stop na ninyo. Kay mga tao man na to ang nakakuan ana, luoy kayo. Mura maghinuan ka dipinsa, tas ang mga dagkong negosyante. Sa tinuod lang, mapa-itanol na, buhi man ang taga-baes, taga-banhuyod. Ipa-close na ninyo in kaso. Kung digid mo tuman, ugo sa'yo na pati mo o nila. Diba? Anatag ay tanong buang-buang mo siguro ka rin. Naka-standby na ang Mighty Sydney Truth News sa Nationwide at ang isang kong pagbalik. Engineer Jonathan Calbog, Kangos!
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Ako si Inara. Pasod kayong akong blood sugar. Ako liso lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinin na balik sa normal akong blood sugar.
21: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
23: Ako si Alex, may ka-UTI doon ko. Sakit ipangihi o ako po niyo kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsos sa buntag. Tulupod ka-capsos sa gabi. Sima na lang nawala doon ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo doon kayo ang DTX 500.
21: DTX 500. Pabali sa mga butika.
24: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Generoso.
25: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC ang alkaline ng vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
26: Gutan na to ang mga health problems nga dala sa obesity tungod kay daghang tao ang wala makahibalo sa mga health risk kung ikaw nasubran sa katambok. Unsa ba ang obesity, Dr. Ramil?
25: Ang obesity, Sir JP, sumala pa sa World Health Organization isip usa ka abnormal o excessive fat nga maoy mamahimong risgo sa panglawas. Ang BMI o ang Body Mass Index may basihan aron may balaan kung overweight ka or obese ka na. Overweight kung kapin sa 25 ang imong BMI. Obese kung sobra na pod sa 30 ang imo nga BMI.
26: Ayay! Sa katitibukan, mamahimong obese ang usa ka tawo tungod sa duha ka rason. Pagkaon daghan unya dili kay mulihok.
25: Okay?
26: Ang pagkaon daghan sa mga pagkaon nga taas sa added sugars ug fats ug wala kini nimo gi-burn tungod kay wala pod ka gatrabaho, walay exercise. Ang mga surplus energy taguan na sa lawas ug paghimoon kini mga fats.
25: Kasagaran sa buyon sa paa, sa naong, sa bukto. Oh. Mayon ta kung diara.
26: Oh.
25: Ang dili makita nga tambok Sir JP delikado.
26: Ay.
25: Ang sobra nga fat nga deposit pod sa imong mga organs.
26: Oh.
25: Sama sa imong atay na idaghan na diha. Ug mismo sa imong kasing-kasing mas delikado. Mo na Sir JP gibalik-balik jud ako singig pahinumdom. Inom jud og DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Tungod kay kini gapataas sa imong metabolic rate.
26: Oh.
25: Labi na kung tambok ka
26: ug
25: ganahan singig kaon og tamis, protektahan ka sa DTX 500 og Mighty C. Ang imong atay aron dili kini mapuno sa tambok. Bisag karon dayon imong ipatan-aw imong SGPT.
26: Oh.
25: Sigurado taas jud na ang imong SGPT kung may fatty liver ka.
26: Mataas
25: o sara ang pasabot nganong taas ang SGPT. Kini tungod gahubag ang imong atay ilabi na kung tambok ka.
0: DTX 500.
1: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
25: Simple rang solusyon Sir JP.
26: Oh.
25: Ayaw daghan nagkaon.
26: Correct.
25: Mag-intermittent fasting ka. Consume good fats, butong, abukado, mga mani. Limitahi ang pagkaon sa mga may added sugar. Mag-exercise ka, inom ka sa imong DTX 500 ug Mighty C kada adlaw. Kung daghan kag fat nga gikaon mo, taas ang imong oxidative stress. Mao nang manakit ang imong lawas.
26: Daghang balatian ang maangkon tungod sa obesity, heart disease, stroke, high blood pressure, gallstones, gouty arthritis, sleep apnea, osteoarthritis ug bisan pa cancer.
25: Sa ato pa ang bottom line ani Sir JP, oxidative stress ra gihapon.
26: Correct.
25: Adunay mga pagtuon nga ang oxidative stress pwedeng maka-trigger sa obesity, pinaagi sa pag-stimulate sa pag-deposit sa white adipose tissue.
26: Mm-hmm.
25: Og kini ang magpa-alter sang imo gipangkaon. Kung gainom ka og DTX 500 og Mighty C matag adlaw, malayo jud ka sa pagpasagad og kaon.
26: Correct.
25: Usa sa mga hinungdan sa obesity Sir JP, mao ang problema sa insulin. Usa sa mga function ni insulin mao ang pagsugo sa mga fat cells nga magtipig sa mga fats.
26: So,
25: mao nang may mga pagtuon nga gaingon nga ang insulin dunay dakong papel sa pag-develop sang gitawag obesity.
26: Kung pankreas og insulin na ang isgutan, wa nay lain pang kampyon sa pag-amping ni ini. DTX 500 og Mighty C ra jud.
25: Unya, kano sa paman kamo inom og DTX 500 og Mighty C kung nalabian na kakatambok?
26: Ay,
25: kung napuno na og mga fats ang imo mga vital organs, daghang rason ang pagka-obese.
26: Yes.
25: Pero kung kontrolo nimo ang imong food intake, mag-intermittent fasting ka, kaon ka og mga good fats, mag-exercise ka, labi na sa tanan, inom jud og DTX 500 og Mighty C kada adlaw, sigurado jud maniwang ka.
26: Yes! Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
25: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, seeing mayong lawas ampingan.
26: Dili abusuhan!
0: DTX 500!
1: Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikas akong ba na ako? DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500!
2: Pumali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kakampyon ni estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM News.
3: Sa mga butika.
4: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampyon na estasyon,
0: K5 News Philippines.
5: Sumasayo ang Mighty C Network News.
0: Mighty C Network News.
5: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
0: Mighty C Network News.
4: At sa ulo naman nagbabagang balita, State of the People's Address sa isasagawa ng Progressive Group sa araw ng SONA ni President Marcos. Dumaguete City Budget Office sinabing may sapat na kakayahan ng lungsod upang bayaran ng 2.1 billion pesos. Tacloban City at apat na iba pang lugar sa Leyte hindi pa malaya sa banta ng insurhensya ayon sa AFP. Sangguniang panlungsod ng Bayawana may minumungkahing ordinansa para sa regulasyon ng pickleball courts. Magkapatid na batang babae sugatan matapos mabangga ng sasakyan sa El Nido, Palawan. Nasawing sundalo sa bakbakan sa Abra, Pinarangalana. Suspek sa pananaga sa isang barangay kagawad sa Kulas, Antique, sumuko matapos magutom sa pagtatago. Notorious na magnanakaw arestado sa bypass operation sa Rojas City. Grade 9 student sa Bacolod City pinagtripana.

0: Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
1: Magsasagawa ng State of the People's Address o SOPA ang kahublagan kontra korupsyon kasabay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Marcos sa Hulyo 27. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Mr. Elmer Foro, convener ng nasabing alyansa, alas 8:30 ng umaga sa nasabing araw, meron silang interforum sa Little Theater ng University of the Philippines o UP Iloilo City. Alas 10:30 ng umaga, magtitipon ang mga ito sa labas ng universidad at magmamarcha padulong sa Iloilo Provincial Capital. Dagdag pa niya, hapon sa nasabing tetsa, makikinig na lang ang kanilang mga miyembro ng SONA upang matutukan kung ano ang iaanunsyo at prioridad ng presidente. Inaasahang dadalo ang halos 1,000 na mga tao mula sa iba't ibang grupo na kabilang sa kanilang alyansa. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, Dumaguete City Budget Office sinabi may sapat na kakayahan ng lungsod upang bayaran ng 2.1 na bilyong peso. Sa detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Shara Humillo.
3: Inihayag ng Dumaguete City Budget Office na walang sapat na kakayahan ang lungsod na magsagawa ng malaking proyekto na hindi nangungutang. Kaugnay ito sa plano ng lungsod na magtayo ng bagong pampublikong pamilihan na at natayang nagkakalaga ng mayigit 1 bilyong peso sa pamagitan ng pangungutang. Sa isang panaya, ibinunyag ni Dumaguete City Budget Officer Marivels Abistano na sa bisa ng pag-aproba ng Bureau of Local Government Finance, autorisado ang lungsod na kumuha ng pautang upang maipatupad ang imlongkahing proyekto. Idinagdag ng Budget Officer na bagaman inaprobahan ng BLGF ang halagang higit pa sa kinakailangan, balak lamang ng lungsod na mangutang ng halagang 2.1 bilyon na kailangan upang punduhan ang dalawang nakaplanong proyekto. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Gayon din Tacloban City at apat pang ibang lugar sa Leyte hindi pamalaya sa banta ng insurhensya ayon sa AFP. Balita hatid sa amin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Hindi pa rin malaya mula sa banta ng mga rebelde komunista ang dalawang lungsod at tatlong munisipalidad sa lalawigan ng Leyte. Ito ay ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Kinabibilangan ito ng Tacloban City, Baybay City at mga munisipalidad ng Carigara, Haro at Albuera, Leyte. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ni Lieutenant Colonel Celeste Frank Saisona, commander ng 93rd Infantry Battalion, na ang mga nasabing lugar ay hindi pa nakakamit ang Estadong Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSC. Sa kabila nito, naninindigan ang Philippine Army na maaabot sa lalong madaling panahon ang tuluyang pagkawala ng presensya ng New People's Army o NPA sa mga naturang lugar. Tiniyak din ni Saison ang patuloy na dedikasyon ng militara upang tuluyang puksain ang insurhensiya rito. Sa ilalim ng SIPSC, ang isang lugar ay tinuturing na malaya sa impluwensya ng NPA, may madaling pamamahala sa mga lokal na armadong sigalot at may matatag na kapayapaan. Ayon naman kay Saison, puspusan ang pagsisikap ng militar upang ideklarar ang buong probinsya ng Leyte bilang insurgency free sa lalong madaling panahon. Matatanda ang idiniklara na insurgency free ang probinsya ng Biliran noong taong 2024 habang nakamit naman ng probinsya ng Southern Leyte ang SIPSC status noong Mayo 2026. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: At sangguniang panlungsod ng Bayawan may minumungkahing ordinansa para sa regulasyon ng pickleball courts. Katayan ang balitang yan, hatid sa atin ni K5 Tondi Glodove.
5: Isang bagong ordinansa ang kasalukuyang binubuo ng sangguniang panlungsod ng Bayawan upang maglatag ng mga malinaw na patakaran at regulasyon sa pagpapatakbo at pagpapatayo ng lahat ng pickleball courts sa buong lungsod. Ayon sa pahayag ng Bayawan City Planning and Development Office, isinagawa ang hakbang na ito dahil sa mabilis na pag-usbong ng popularidad ng larong pickleball sa lungsod ng Bayawan. Bagamat kinikilala ng lokal na pamahalaan ang magandang dulot ng laro sa kalusugan at sa ugnayan ng pamilya at komunidad, layunin ng bagong ordinansa na

0: tiyak ang kaligtasan at kaayusan ng bawat pasilidad. Samantala, habang inihahanda pa ang opisyal na probisyon ng ordinansa na nawagan na ang pamahalaang lungsod ng Bayawan sa lahat ng may-ari at nagpapatayo ng mga pickleball court na kumpletuhin na ang kanilang mga kinakailangang permit. Ito ay upang masiguro ang pampublikong kaligtasan, pangangalaga sa kapaligiran at pagsunod sa mga umiiral na batas sa negosyo sa lungsod.
1: At para sa MyTC Network News mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si Ka-K5 Dondiglo Dovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K-K5 sa detalye pa rin ang mga balita magkapatid na batang babae sugatan at matapos mabangga ng sasakyan sa El Nido, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K-K5 Gilbert Basho.
5: Nabalot ng takot at pangamba ang isang ordinaryong hapon na matapos mabangga ng pribadong sasakyan ang dalawang magkapatid na batang babae habang tumatawid sa kalsada ng Barangay Pasadena sa El Nido, Palawan. Base sa inisyal na nakuha na impormasyon ng K5 News FM Palawan, hindi umano napansin ng magkapatid ang paparating na sasakyan habang patawid ng kalsada. Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladkad pa ang nakatatandang kapatid, samantala tumilapo naman ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi naman tumakas ang driver ng sasakyan at nanatili sa lugar matapos ang insidente habang hinihintay ang pagdating ng mga otoridad. Matapos mabigyan ng paunang lunas sa El Nido, agad na inilipat ang magkapatid sa isang pribadong ospital sa lungsod ng Puerto Princesa para sa mas masusi pang gamutan. Samantala, muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista at mga tumatawid na mag-ingat sa paggamit ng kalsada upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: At nasawing sundalo sa bakbakan sa Abra, pinarangalan ang kampiyon na balitan niya. Atin sana ni K5 John Chavez.
6: Sinigyan ng military honors ng Philippine Army ang labi ni Private First Class Drexler Gumayat, ang sundalong nasawi sa inkwentro laban sa mga hinihinalang rebeldeng komunista sa Tinig Abra noong Hulyo 19. Lumapag ang kanyang labi sa himpilan ng 503rd Infantry Brigade sa Kalanan, Tabuk City, bago inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo, Lacnog West. Ayon sa Philippine Army, nasawi ang 34-anyos na si Gumaya habang dalawa pa niyang kasamaang sundalo ang nasugata na kinabibilangan ni Private First Class Jake Awingan ng Pasil, Kalinga matapos makasagupa ng mga tropa ng 58th Infantry Battalion ang 10 armadong hinihinalang nalalabing miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC sa Barangay Apaw, Tinig, Abra. Nagpaabot naman ng pakikiramay si 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante M. Salvador sa pamilya ng nasawing sundalo at tiniyak ang patuloy na suporta ng Philippine Army. Nagbigay kugay rin ang pamahalang panalawigan ng Kalinga kay Gumayat na tumbong bangad tinglayan bilang pagkilala sa kanyang katapangan at paglilingkod sa bansa.
7: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: Samantala, suspek sa pananaga sa isang barangay kagawal sa Kulasi Antique sumuko matapos magutom sa pagtatago. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
8: Sumuko na sa pulisya dahil nagutom sa pagtatago ang 56-anyos na suspek matapos tagain ng isang barangay kagawad badang alas 8:00 ng gabi noong Hulyo 19 sa barangay Flores, Kulasi Antique. Ayon kay Police Lieutenant Rory Sabado, Deputy Chief of Police ng Kulasi Municipal Police Station, na aresto ang suspek sa pamamagitan ng isinigawang hot pursuit operation ng pulisya at ng negosasyon ng kapatid ng suspek na isa ring barangay kagawad sa nasabing barangay kung saan siya na arasto las 11 ng umaga, Hulyo 21 sa Barangay Osorio, Colasi. Matapos umanong tagain ng suspect ang biktima, tumakas siya mula sa pinangyarihan ng insidente hanggang sa makarating sa Barangay Osorio at nagtago sa mga kakahuyan. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng pulisyang suspect at mahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: Network News.
3: MyTC Network News.
4: At sa iba pang detalye ng balita, notorious na magnanakaw arestado sa bypass operation sa Rojas City. Kabuang detalye ng balita, atin kay K5, Roldan Villarreal.
9: Hindi na nakapalagpa ang isang notorious na magnanakaw matapos mahuli sa isinagawang bypass operation ng otoridad sa Barangay Culasi, lungsod ng Rojas.
10: Kinilala ang suspect na si Mark Sani Gabayeron, 20 taong gulang at residente ng naturang barangay. Nahuli si Gabayeron matapos mabilihan ng isang kalibre 38 na revolver. Maliban sa naturang armas, na-recover din sa suspect ang mga bala at isang sachet ng pinaniniwalaang droga. Ayon sa mga opisyal ng Barangay Culasi, kilala sa kanilang barangay ang suspect na notorious na magnanakaw. Samantala, aminado sa Gabayeron na kawatan ito. Ngunit mariing itinanggi na sa kanya nang galing ang na-recover na armas at droga. Sa ngayon, nakapit na sa Rojas Component City Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng reklamo sa piskalya.
9: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
2: YTC Network News.
4: Gayun din, grade 9 student sa Bacolod City, pinagtripana. Siya buna nakuha sa bag ng biktima, nagnegatibo sa forensic exam. Isa pang estudyante iniimbestigahan dahil sa marijuana. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
11: Hindi illegal na droga ang nakuha mula sa bag ng isang grade 9 student sa Barangay Banago sa lungsod ng Bacolod noong Lunes, Hulyo 20. Sa isinagawang press conference ng Bacolod PNP kahapon Miyerkules, Hulyo 22, kinumpirma ni City Director Police Colonel Eugene Ribadomia na hindi shabu ang nakuha mula sa bag ng estudyante base sa resulta ng forensic examination.
12: We received the result of the original forensic unit at so, negative siya. Probably na-tripan siya sa negative sa shabu. We cannot find the case.
11: Aminado ang pinuno ng Bacolod PNP na pinagtripan ang estudyante dahil hindi naman nakalabas ng paaralan ng biktima bago nakumpiska ang pinaghihinalaang illegal substance. Inireport sa security personnel ng paaralan ang grade 9 student dahil may baril umano sa bag ng biktima. Ngunit nang isinagawa ang bag inspection, hindi armas ang nakuha sa bag, kundi dalawang sachets ng pinaniniwalaang shabu. Nagpapatuloy pang imbestigasyon sa insidente at inaalam na rin ng mga otoridad kung sino ang naglagay ng substance sa bag ng biktima. Kahapon Miyerkules, Hulyo 22, isa pang estudyante ang inaresto ng mga otoridad sa Bacolod City matapos makumpiska mula sa suspect ang tatlong sachets ng pinaniniwalaang mga marijuana. Nakumpiska rin ng security personnel sa paaralan mula sa slim bag ng suspect ang isang lighter, gunting at pipe na pinaghihinalaang ginagamit sa paghit-hit ng nabanggit na illegal na droga. Isinailalim na sa imbestigasyon ang naturang estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: Gayun din, tagapamahalan ng drug den at tatlong iba pa arestado sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa atin ni K5 K Buscaino.
13: Arestado ang drug den maintainer at tatlong iba pa sa Cagayan de Oro. Matagumpay na naipasara ng PDEA 10 Regional Special Enforcement Team ALPA. Katuwang ang Cocpo PS2, ang isang drug den sa isinagawang joint bypass operation sa Pinikitan Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Nakumpiska ang tinatayang 34,000 pesos na halaga ng hininalang shabu na may bigat na 5 gramo. Kinilala ang mga naaresto na si alias Nanay, 55 anyos, drug den maintainer, alias Ron, 52 anyos, drug den employee alias Chard 56 anyos at alias Jeff 35 anyos na pawang drug den visitor. Ang nasabing mga individual ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
14: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: YC Network News.
3: YC Network News.
4: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, patay ang isang alkalde sa Mexico matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospeka sa loob mismo ng munisipyo. Kinilalang biktima na si Mayor Valentin Lavina sa bayan ng Temusahiga na agad isinugod sa pagamutan matapos ang pamamaril, ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga ulat, na sa loob ng municipal building ang alkalde nang pagbabarilin siya ng mga armado salari na kaagad tumakas matapos ang insidente. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanla ng mga sospeka. Matatanda ang una nang nakaligtas ang alkalde sa isang tangkang pagpaslanga nitong Enero.
3: YC Network News.
2: YC Network News.
4: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, Antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kes, ka-K5 Ray Almuda at ka-K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
15: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga
16: D3 Bio.
19: No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
20: DTX 500 na.
19: Ang DTX 500.
20: Adunay powerful extracts.
19: Nga phytochemicals.
20: Ug antioxidant.
19: Nga gigan sa palaya.
20: Ug the sugar sugar cane.
19: Mga organic compound.
20: Nga effective.
19: Matok sa sakit nga diabetes.
20: DTX 500.
17: Sa mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, Probiotics, 545 Probiotics, gamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, Probiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Nangita ka ba og makalingaw nga exciting sporting events? Aduna tay regular nga gidiri nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
6: Sibulan Cockpit.
5: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
6: Sibulan Cockpit.
5: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
6: Kada Domingo
5: aduna special nga pictures nga 3 wins and 3. Mas makadugang pa og segments sa maong adlaw.
6: Sibulan Cockpit.
5: Aduna pay dugang pang mga premium sa pay imong gidugayan.
6: Sibulan Cockpit.
5: Para sa detalye o registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. Okay ni, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
6: Sibulan Cockpit.
5: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
6: Sibulan Cockpit.
5: Lamok na bay.
6: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adunap sila litsong baboy, lamian nga litson o barato pang shoot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
2: Bisita na sa Sibulan Cockpit. Three, bio.
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio, DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
10: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga. Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
11: Plano ng ilukong sa suspek.
12: Nagita ang lasbog yun nga tatawasawan sa
13: biktima.
14: Patuloy pa ang investigasyon.
10: Pinasin at expose ang katiwalian.
15: Tingin ghost town ang lugar kada mga residente.
10: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako si K5 Brian Mudel. At ito ang K5 NIR Negros Investigative Report.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Oras, alas 12:26.
17: Justicia! Justicia! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
16: Okay mga sinigan, so kinti ko muna po na hindi karoon sa tuga programang 11 Mbps. Mayo nga pagpaminaw karoon sa may IMAPID General Merchandise. ang kinabing na karunin sa may Junil Clothing o sa Ian si Mark Alwin and Chuna Agustino. Maayong nga unto na ikarunin Sir Panyong Agustino, Sir. May nga unto ni Modesa. Ang kinabing na ni Ma'am Marilu Agustino. Kumusta mo niya? Ang ilabing na karunin sa may Idox Manok. Nakanunay na mina na to si Boss Reggie Wilates. Dasa may crossing Habitat 1, dasa may barangay Isugan Diversion Road. Gusto mo mag-groceries, anto na mo dito. Para dool na lamang mo, ilabi na katong naa sa Isugan Baku, Kantil A, Baong Pandan, o gapod sa may Balayag Manok, para di na mo makarig dumagite. Mayo nga unto ninyo tanan niya. O gapod sa may Mahusay Auto Repair Shop, ila din na karoon ipos, pare Edwin Pre. Mayo nga unto niya karoon sa inyong mga mekaniko na nagbitay-bitay na ilang radyo niya. Sige gapaka. Ang Mahusay Auto Repair Shop, nadya sa may, nadya mismo sa may Atbang, sa may Kanibang, Santo Rosario nga git at bang region ang Mahusay Auto Repair Shop og ilabi na karon sa may Tupi Works Garage di sa may Magatas kanunay na mino ang mga pintor nato diha og ang inyong sakyanan og di magpareha sa kong sakyanan nga gitagid adto mo sa may Tupi Works Garage langitaan lang ninyo ang owner manager nga si Mr. Tupi pwede po tawagan sa 0995-1338088. Og salamat na kang Dodge, salamat kayo Dodge sa pag-action nimo sa among patrol nga asta nang bugnawa Dodge. Lipay na mong piloto nga si Alamid makalipay. Ana siya bugna kay patrol do. Aw basta si Dodge aircon man ang motirada. Wa nay daghang kuskus balungos. Ang mga dili mubugnaw, mubugnaw, gin pati ulo ninyo bugnaw. Og ayaw mong kalimot, kanunay nga magmaitisi mo. Kay ang maitisi na kung kinikatabang sa atong kaugalingon, makahatag kinikalingon sa atong immune system. Matumar mo ga maitisi, kay usaman ni ka vitamins, buntag, udto, og hapon. Matag-adlaw ha, kay basig tumar mo karon, sunod simana na po mamutumar, useless. Dili maprotektahan ang inyong kaugalingon. Ang Mighty C, makahatag kinig kaligon sa atong immune system. Tumar lang yun ka, buntag untog hapon, murag usan na lang to'y nabili ni sakuan. Kuha na po kustaan sa inyo. Kurot man to, kinikuha makog sa karton engineer. Usa ka karton nga Mighty C, usa ka karton nga D3Bio, usa po ka karton nga DTX 500 capsule o probiotics. Mas maayo man engineer ka ng condition ta sige engineer. Kaya lison na ka ng magluya bitaw ta. Wala na tay, wala na tay pulos ani kalibutan. O magluya ta. O kilabi na kung ikaw taas ka o diabetes, no? Kana bang taas ba ka o sugar? Tapos ang imong blood pressure medyo abnormal na. Tumar na ka o DTX 500 capsule. Kaya maunay mo kontrol. Ayaw pa abo, tamapot lang kang tiil. Basi dinaganay unya, mabiyaan ka, magsalig ka sa sungkod ni mo, kaya napot lang kang tiil, kaya tungod sa imong diabetes. Na kay mga samad nga dugay maayo, aho, magka-problema, gib ka. So ang imong himuon para maprotektahan ang imong diabetes, or kanibang gitawag po na to, ang imong blood pressure, para okay kaayo, di ka maputlan og tiil, tumar ka og DTX 500 capsule. Buntag untog hapon lang gihapon. Di ba? Para dilit pong kadali matakbuyan og sakit, tumar ka og D3Bio. Kaya para maprotektahan, ilabi na ka tong tao nga dalit bita matakbuyan og sakit, or mahadlok masakit, or mahadlok magkasakit, tumar ka og D3Bio. Buntag untog hapon lang gihapon. Ang D3Bio aduna na siya ay virgin coconut oil. Og di po dato malikayan nga aduna ay mga tao nga adik na dito sa pagpangapi. Kanang inig kabuntag sayo mangunan mo timplahe kong kapinak. Mami, mamang, honey, timplahe kong kapilag, timplahe kong kapidya, darling. Di ba? Kay kana na adik naman mo sa pagpangapi. Pero ang ako nga ikarecommend sa inyo, ang kape nga inyong gamiton, kaninga DTX Coffee Mix. Kana, nindot na. Kaya sa rason, kaninga DTX Coffee Mix, mauni ang makadetox sa inyong tiyan, kaya kita usahin sa usang ginakaon po na to. Soks-soks baba, halala mo'y kaon. Mata kay balog, alboroto na atong tiyan. Diba? Ang inyong gamiton na kape, ang DTX Coffee Mix, sa rason, nakakape ka pa, na-detox ka pa. In short, double purpose. Nakakape na ka, gitambalan pa imong tiyan. Okay. Og di po nato malikayan nga dunay mga babae o lalaki nga gusto magpabilin gyud kutis porcelana ang ilang panit. Ang imong gamiton sa pagpanabon sa panahon sa imong kaligo, ang imong gamiton na sabon ang DTX Beauty Soap. Maunay gamita kanang maligo ka, maunay isabon imo. Og kantong medyo minus ang kutis, okay po ang kutis. Kung kada kaligo nimo ang DTX Beauty Shop. Di apa, kaning mga lalaki bitaw nga bahog ilok, maka-discourage man na kaning bahog ilok bitaw, maka-turn off sa atong kaubanan. Kabaho ang ilok nimo, Rex, di ba? Pero karang di na ba akong ilok, oy humok. Pag muligo ka, kung maadto ka sa kasalba, birthday, bunyag, or party, na kay meeting, or matulog na ka, kaligo ka. Pumanin mong kaligo, anarapo mang yung kagtawin, butangan nimo ang imong ilok o klinika, Geofresh. Kay kanik atong kanunog usahay magparaig, misagnay unlan astang dakua, at gyud sa atong bukton higda. Katilaw na ka na engineer ka ng mahigda ang babae sa atong bukton. Hawi ka isa, lamig ka. Lamig ila panggahon. Bita joke ra na eh. Butangin ninyo oga klinika Geofresh para humot. Di ba? Ganahan po ang atong dulog, atong kadikit sa pisina, kasakay na to tricycle sa mga bihay, o sa isiride. Eh na may usahay nga mo sa kaya pag isiride, mag-anak ka, manggunit, yung ilok, astag bahuas, so, sino ang kaloon. Ha, pero kung naka klinika Geofresh ka, wala problema. O kaning probiotics po na, pinaka-importante po ni. Mauni ang muprotekta sa atong kalawasan. Mutumarka ani nga probiotics buntag untog hapon lang gihapon. Matag-adlaw. Napoy mga lalaki nga usahay, huna-huna rin ka dako bitaw. Sahay gani, ma-insultuhan pa ta. Muingo na, ma-italigo rin na. Diba si huna-huna rin na nimo. Pero di ba, tinuod ba yan po na? Na medyo excited na ta makikita, pero usahay, tungod sa importante nga mga lakaw, tapos wa pa gud kay kakayahan nga kuan, tapos wa pa kay dala nga extreme food supplement, makauulaw gyud, di ba? Pero kung lantaw nimo nga akseptado ka nga di na gyud makaya, igo na lamang ko sa akong huna-huna, pagpalit ka og extreme food supplement. Kamo pod nga mga partner, ibalibin na kamong babae, tanaw ninyo yung partner hina na, parit mo mag-extend food supplement. Ipatumar na sa inyong partner. Eh, matumara ni. Pag 30 minutos, ing nako kay gusto ka gira. Di ba? Alam mo ka, ulaw mo palit sa mga butika. Ilabi na sa Hamara Center. Di sa may Tanay City, Hamara Center, di sa may Shaton. Kung walay Hamara sa inyong mga lugar, sudad man, ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy, mapalit sa tanan mga butika at parmasya. Tapos po kamo nga babae, ipatumar na sa inyong bana or sa inyong uyab, di ba 30 minutos, pwede na kang tukhangon. Ayaw mo kaulaw mo palit mong extreme food supplement, kaya ang tindira, makasabot na ana. Labi na mo palit ang babae, ang lalaki may muhatag, eh, magpanglagok naman po na. O ang lalaki po may palit, babae may muhatag, eh, magpaglagok naman po na. Di ba na mag-investigar ang saon, kasabot na sila. Nausapot mo. Ha? Og makit-an po ko ninyo sekreto ha, pero mahal lang niya ako ang extend engineer. Inyo engineer, extend marato. Dire kapat, nag-extend ako eh. Tag 150 ay isa kaputol. 300 ang pares. At tumos butika kay barato. Ayaw mo palit mo rin sa kuha kay tag isa kabuok, 200 sa kumaligya. O tinood mo yan ha? Ay, parang itag karon, og layo kag butika. Ako'y makit-an mo, matapak butika?
18: Sekretary ko, Rex, na kay extend niya. Ito na ako ng 200 mula. Ito, eh, naunsa. Kaya ako, magdala-dala magugong extend niya na. Kaya, wah, magkakabalaw. Simba ko lang, katag-inkwentro niya, ikaw ulaw niya yan. Maayor ako sa story, Rex. Ha, mandi, eh, wala, di kay kaya. Sunay, Rago, sunay. Paghagit ka nang wala kay programa, sunay, Rago, mag-atang niya sa diversion ng prahat. Ang problema, huwag mo kaila sa kong sakyanan. Pero kanang tanaw ninyo, gagalakaw-lakaw kong asa. O gusto, sulayan nato ni Sirik Santos, may kong asa gintaman, hambugan eh. Eh, sulay! Kay kanimbang nako, basigto mo ang dalaan eh, Mineral Luter. Puros extina. Eh, sulay, Ragod. Eh na, saan, Sirik? Okay, okay! Pero, tayo niya lang po ninyo, huwag mo kuyog akong asawa. O akong uyaw kay... Bunalan daan. Karang kurao siya. Kurita lang. O ako kinan. Kurita ko kinan niya. Muna si Rick Santos. Aing na ko. Bita. Eh, kurita lang ko nga. Mapalit kong extend. Okay? Mahal yun. Tag-dosintos ako sa pero sa butika barato rin na. Pero rin sa ako, ah. Kama na ikaw mo. Mura man i-grab ni. Dirt-dirt siya rin. Di ba? Kay nako engineer ba nga nako kailas ba kong sana dun yun para ni pet gulay si pamino ni mo sina ko nga usok ko dang extend ko dang dito pero nahatag na ko tong libre kay syempre do kay makita ko libre na dun pag kagabi inawag siya nako dun banga ko man suko aso ang sawa suko man usalog gitumar na ko kung ano maini nga dirt ni palit ka na ko, wak ni palit na gihatagan na tikaw ko, ah. Sa... Akong diistorihan nga, gitagaan ko naman ko sa kabuo. Ngayon nga ako sa mayroon yung asawa. Sa buwang-buwang ka, ni panahon na ang dato. Wow, magkamagiging makabuo ka! Niangay niya ang asawa niya, eh. Ano siya, dun. Sunod, maantok ko sa pamay mo, mapalit. Pero niyang to gapon. Mapalit ang tulog kabuo. Sa, may kinakakwarta ka. Takaan ko ng isis ko, ah. Pag-andrin, ah! Nakaangay na yung asawa niya. Nga karon, pag manangit ko rin sa dyan, matukong Idol Rex, agi ako ng asawa, okay. Ayaw po, balik ito, ito na po. Abot na si Jonex. Muhirit po. Jonex! Protect extend! Jonex!
19: Idol!
18: Oh, mapalit ng extend!
19: Pagkakaya, Idol! Ako eh,
18: huwag lang ko. Sige. Okay, kaso, tawagin ako kay Nako Exchange Bank, ha?
19: Okay, Edor, bye-bye.
18: Sige, may. Pag mananggit ko na si engineer sa asawa nga, Mang, maato kong Idol Rex. Wala, sa una ko na yung asawa. O, sana po ka? Nakulakabog ka? Pero karon, pag may isa, maato siya kong Idol Rex. May nga may asawa. Oh, okay, problema na. Napukoy polis gitagaan na engineer. Pero di lang kamusaba kaysa polis akong gitagaan. Tagaan ako sila, isa-isa. Isa-isa doon. Nanawag yun ako. Takabuang nga doon. Hunya. Natat. Hunya. Usamay ko ang siya. Huwag katingog-tingog akong asawa. Huwag ano katingog-tingog. Kamay. Pero di lang ko mo saba, kinsang pulisa ang ginasupplyan ako. Ay, ginawa ko. Tabuan na ito trabaho, ay. Kanyang extreme food supplement bitang engineer, dako bitang katabang engineer. Sa tinuod lang, dako katabang extreme food supplement. Muna kamo nga mga lalaki sa Maranaco, doon, extend yun doon. Ako kabais ninyo. Diba, baka yun yung asawa, wow. Eh, yung pasilong ko, ay linti, babaw ka na lang. Doon ka, bagroon, pakatos, dupa, garago mo.

0: akong tagaano niya si Kwan Banang Inian. Akong tagaano ng Banang Inian ang sikreto. Ay, imuhano na. Pero ay, sabang ini nga, tagaano. Kaya na ako yung tagaan. Basta kinatawan ako, Junior, na gitagaan ako, Kwan. O niya, si Otol Rubin o niya, tungutayag ko sa tagaan ako ni GXT. Pero mahalo na ako, na on-air naman ako, tag 200 ang usa. Pero si Idol Rubin o niya, akong baligyan, ang retired Coast Guard, baligyan na ako, tatagpaban rin ang usa. Si Idol Rubin Kaluskusan, tagaan na ako nag-existing, magkita ni, para gabitong ba niya, panahon sa gira-gira. Ay, ginawa ko. Bitang, ang tanang yung pagkapribukto ni Duk Ramil o itistin ang probin na sa tanang mga katawan. Balik ta mga siligan, sukong tigpaminaw sa kaming itanol at tungismutan kadali. Eh, tapsing-tapsing lang. Taga DNR, number one nga susiho ninyo ang disposal nila. Gikan sa itanol, disposal padulong sa inyong sa tawag anak ka na marag kulungo ninyong hugaw, kinahanglan, paamot na sa dagat, safety na. Kanabang nakakuha na nagbidisina bitaw. Sumalin ba ninyo maayo? Kay ang DNR, tanang gikan sa panahon nga o sa nang klase nga kumpanya, kanang tubig ninyong mugawas, padulong sa dagat, safety ba? Ano lang? Dili ka nagpabungol-bungol, rapod mo dati, tanawa po ninyo ang kanang dampak ba na yung siya tawag, ano marunong tunaan, nagkarabaw? Kinahanglan, lingkon po na siya. Diba, taga-diingar? Dili kaya, basta-basta na lamang, mura maghinoan, diri mo nilaban sa taga-itanol. Sa bagay, labanan ang kumpanya, labanin po din yung mga pobre. Diba, kaya masigmaayo naman sa mga dagkong mga negosyante. Kana mga pobre na yung taong sa mga taga-manhuyon. Kaya nga, ay, kanil si Rex, wala mong hilo man ang itanol kay namay, kwa niya, tagamanghuyo. Ah, dili man. Dili man na sa mo'y rason. Kaming ato at tanani. At tanani nga, atong kung anong klaruhan na ninyo, taga DNR, kay basig, maayo rabita mo sa kanang mangunguling, kanang magkaingin, hasta isuga ninyo, dahil mo panawag kong polis, magpabadi mo, kay basig, tigbason mo na mag-uuling.
1: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Muna, garik lang mo. Di ba? Garik lang mo ang mga tao kay si Rex matay. Hisguti ni palihog si Rex ni kay di ano po isda na matay. Kaloy ba yapot engineer ka na bang manguhaay bitaw isda? Kaya na may mga tao nga nagsalig na lamang sa ang ilang trabaho pang isda na lamang. Buntag pa sa'yo in town, mulaod na, guyod sa ilang bangka. Saan ba man ang isda? Kisa pa'y mo, umuman ang ilang taga o patay.

0: Michael Yarex, good afternoon. Amen. Na always me na mina from my Salvador sa Pinago Bayawan, thanks and pray and God bless always, Kuya Rex. Good noon, Sir Rex. Na adi ay ka kagahapon dere sa Mansago mayon. O na ako diha kagahapon kay na ako importanteng lakaw. Diba? Na ako diha mismo sa Barangay Mansago mayon. Katong ka-istorya na ko kagahapon nga nakita ninyo o sa punto nga ingon nato nga si Rex temporary mo stop na ta ama o ba? Sige wala problema na ni adto ko kagahapon dito sa may Mansagumayon kay nako importante nga lakaw. Gani ang plano nako motuyok ko og bayawan. Pero gi-estimate nako kay nako nasugatan ni anak dito 69 kilometers to Bayawan City. Kung tuyok na lamang kung tanahin kailan yung layo pa man ngayon. Ha? Nga, bako ko pa uli. Isa pa ang akong oras pod, maalanganin pod ko. Pero salamat pod sa kagahapon sa akong ka-istorya, gipakapi ko, ha? Abi na kong engineer ba? Di ba na to masiguro ang tao engineer sa? Kay abi na to, kay pakapihon ta, kanabang kapi ba nga, kanabang naa sa mga bukid-bukid nga area. Pero engineer, ha? DTX ko Pinex. Nipalit ko na sila dito sa tanhay, kapalit ko ni asawa, may giupin niya sa ako, ha? Sa dugay na tawa nagkita, 2016. Basig na kalimot ka sa ako. Kumaw ba? Pero, kadugayan engineer, na-recall na ko, ay tama, di ay. Naka-extra na inisa sa ako asa una engineer nga, pagbantay na ko, na medyo ginasikti po niya akong kinabuhi. Na, dili, kaibugay, pero, nakadumdum ko nga nakakuan po na isa na ako, naka-body, kadali sa ako. Siguro na sa mga 3 kabulan o 4 kabulan. Sa nakit ang ikaw dito, sinit? So, ano ba ang makanidool na ako? Ano siya? Wala, eh, balo ba yan? Lisod na kaayon. Kung nga ikaw siya, ikaw gabaligyat ng baboy, ako gabaligyat ng baka, karabaw nga! Hello, oy, in town, kanina makinabuhi, usahay na ito, baka ingon ta. Ilin ragid ta engineer sa itong kinabuhi. Kani usahay ni kinabuhi na ito engineer. Oga, ato lang isgutan. Karon, gikan karon, kamisan karon na yun. Ang atong hitsura, murang okay pa. Pero gikan karon mga 5 katuig, or 6 years, gikan karon or pulo. Si pulo na lamang. Mahitabo ba yung engineer na kita maglakaw tawar? Musildo pa kasi doktor na to engineer. Pila na ko karon? 53 years old na ko. Kanong 16, August. Eh, pangyo alam ko ninyo. Bisag pito katuig. So, magsaysinta na ko. Musildo ka si doktor pa na ko engineer. Eh, ikaw, bata lamang ka. Manghod pati ka, napaka sa 40 kapin. Musildo ka si Doktor Oy nato engineer og magkuoy-kuoy na ta magistorya ta nang good morning niyo di ha tagatanhay di na ug si doktor berni ka busaw ayon mo pa programa sir Rexanto kay maabot man ang panahon engineer nga kita muno ya ta engineer maabot ang panahon na kita mo palyar na pero ako lang yan sa kung kinabuhi nga usa ko mo palyar pod kana ba maglingkod na lamang ko nga gaana na lamang ko engineer kana ba. Ato lang tayo sa kuwan, kuha lang tayo sa kwarta, pero wak pa ko yung hibad ang engineer nga. Usoy. Ay, ginawa ko. Paita. Pag panahon nga mag-racking chair ka, engineer, mag-anak ka ba? Racking chair. Katapusan na. Murag mo dawat na pagkuhan ng kuwan. Pero wak ko yung nahuna-huna ang engineer. Mara siguro ng is-is. Magsugod na siguro kung kipo na engineer. Undangusan ako ni akong payag. Okay, di ba na ito, engineer, na siguro ang panahon? Kita mamiyahok na ta, ang atong aybag. Eh, unsam, ako nito, engineer, usay maghuna-huna ako. Mababae man o malalaki. Gwapo ka. Gwapa imong asawa. Pag inig kamatay ni mo. Imong asawa, lagi imong jer-jer. Tinood gila. anak-anak pala nga wana. Siyempre, may nga wana, partners kinabuhi. Atong asawa, gwapa. O mamatay pa nga ba na? Mag-usa man na. Lahi na po ang mapuyos balay. Gwapo kang balay. Pag inig kamatay ni mo, maminyo na po ni mong asawa, hayahay itong bana na po, higna na po, muna, huwag tayo madala ang kalibutan sa tinuod lang. Ay, pagkani ito, aprang kahanay lang ta. Ay, hindi rin nagtaka na magpa-atik-atik pa sa Ginoo ko. Imong asawa, gwapa, perbida, susgi. Huwag lalaking dili, mumingi. Ikaw po, imong bana, gwapo. Huwag mamatay ka. Imong bana na po, dahil na po ang kadulog. So, din sa kalibutan, useless. Eh, dapat kita magpakita at pagkaayos sa atong silingan, atong amigo, o sa klase, dili ba ito magpa-atik-atik pa siya sa Ginoo ko. Itong gwapo kang trabaho, manager, engineer, seaman, maestra ba ka, katrabaho ka sa gobyerno, PNP ba ka, sikat ba ka, komentarista. Wala na na. Useless na na. Tinood ba yan na? Imong asawa, gwapa, imong bana, gwapo, o kisa'y matigok ninyo. Ha? Nagani ito'y isa sa Ginoo ko. Nagani, usa sa politiko, patay na. Anaturan, gisikir ang pamilya. Kaya patay na gud ang politiko. Ang asawa, asa, to ano po sa pulis. Ginoo ko, dili na ito mag-usa-usa pa. Asawa, maestra, bana, pulis, gipusin, patay. Pulis na po ang iyang bana, lahi na po ang kadulog. Muna, kanikinabuhi na ito, dili na ito matagna. Ha? Dili na ito matagna. Parihan ako. Ako asawa. Ako'y uyab. Mamatay ko. Ako asawa. Ayahay, sumunod. Akong uyab. Ay, salamat patahin ang uyab, ane. Dili na po ka na ako. Pero samtang buhi ko, imong kuhaon nimo kung dula ana nako ay buhi pa ko. Wapo siguro ko pulos ug ina ko dipinsan akong asawa akong uyan. Ay patsyo po tikaw. Kabuang nimo. Ako ga pamimis. Ito magko ko ay paghilom di ay. May di tikaw go on tikaw. Anak siguro akong asawa. Nani kay uyab ba? Kadintay mo ni balu anak kay uyab. Relax lang gud niya.
1: Tapat ang puso ko.
0: Ako kay lain pud kay jud. Mama kita dire, dili ta magpatik-atik pa ning kalibutan. Mo agira ta. Ay ba? Karon ga istorya pa ko. Wei kani ato prangkahanay ta. Karon ga istorya pa ko na mina mo nako. Malay ninyo, maambusan ko pag ulig mako. Or oromon ko. O sa'yo maingon ninyo, taong Rick Santos. May kong tag-injir, mautang na to ang ato kinabuhi. Matuto sa Ginoo, Lord, mapakaratay sa kami, tuloy lang ka oras ni. Tapos, sabutin ang balsamara, ay kong balsamara ha. Ibutang ka sa lungon, engineer, magpaniig ka, kasi gahilak. Awa kaya, ayaw malipay, dahil ka nakamatay ka. Ay, Ginoo ko, malipay di ay kagmamatay ko ha, dali-dali.

Maayo pagpaminaw ka rin ni Sir Robin Kaluskusin. Sir Robin, I miss you, sir. Diba, Jenner? Kita atong kinabuhi. Wala rin eh. Duyan-duyan lang yung kinabuhi na to. Dili na ta ka na patik-atik pa kita hawod eh. Wala na. Dili na ta ka nag-usap pa nga. Magpatik-atik pa ta. Wala. Maabot ang panahon kita maluya. O di ta maluya, mamatay ta. Asa mong tapadulong? Dili ta kalikay sa kamatayon. Muna prangka-prangka nga pagka-istorya.

Okay, mga sinigang, so kinti pa minaw, ayaw mong kumpiyansa kay medyo ulan-ulan na po ha? Ayaw good mong kumpiyansa ng mga motorista. Si Rex, makaligaw kag magkatawa ka si Rex. Idol ka na, katawa ra. Oh, laina po ni engineer. Katawa na po ni kaidolan, laina ko. Katawa ra yung kaidolan ni Monaco. Kay naminaw ka. Wa ka kasulay na ko, muduol og problema diri sa ako. Pag makasulay kag problema diri sa ako, muduol ka. Sumbad ta ng problema ni mo.

0: The BMS Rex, dili ko motuo nga 53 pa imo edad. Kay nakakita na kuni mo sa Robinson, kay usako ka sales leader. Ako nagtaw ni mo na apaka sa 40. Oh. O di ka motuo. Oh. Eh, sabi, salay ragod po. Di ba ang lihok na ko, 53 edad, dili 40. Para iso lamang. Ay, makabuan mo. Mahirap mo yan. Ang gusto na nilang mahurot, pirang oras nagkakapos, wala may sagsiti sa makapukal sa akong marugan. O wala may sagsiti sa makapatindog sa akong balahibo, galas lang sa tao na kung di tama ka ng katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko ba sa mga balitag komentaryo? Sa ngala sa mga station manager, Kipab Sarmengi Kabusaw, area manager Santa Catalina, Mio Pebabanya Naligan, CEO, Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation, Kipab Sir Iljan Castanyo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Ligos, Kipab Giuseppe, Dalago ng Diyos, Kandos!
1: K5 News FM.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Mm-hmm.
6: Checklist ata.
5: Aha.
6: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining sugo ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells ug makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
5: Uh-huh.
6: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
5: kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio Sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Oh, naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, kung pariho ang kagaw, wala dyan na'y problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic. Nya umingon ka itong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang irisita sa imo nga doktor.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga nasa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
5: Yan naman, Doc.
6: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga proteksyon? Lauric acid. No? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
5: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
6: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
5: Oh, ngano man?
6: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mo puyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 Bio, Sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaayong epekto, Sir GP.
5: Igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Maing pangluwas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
1: Ako si JM. Ako dito tabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligo niya ang akong maskilo para sa akong mga daw-adaw nga buluhap sama sa pag-i-exisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1

0: proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
0: Taas pang imu-blood sugar.
1: Ato na kami diabetes?
0: Mag DTX 500 ka.
1: Ang DTX 500
0: ato na kini anti-diabetic properties.
1: Sama sa
0: charantine,
1: gagapa mo buo sa glucose,
0: visine,
1: controls blood sugar,
0: o polypeptide,
1: gapanahong epekto sa insulin.
0: DTX 500
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa yung gan.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend, Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Dinhi na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
6: D3 Bio.
5: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3 Bio DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapabakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500 para sa matilo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500. DTX 500 makabulig sa pagtilo sa imo atay, paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag kinaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani ini ang power antioxidant oxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sa imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500.
9: Diyan na mag-aso.
10: Ang imong sugar sa una, pila man?
9: 300.
10: Kanus ama ka nag-start o DTX 500.
9: Bagduha pa kasi mana.
10: Yun sa manong pag-inom.
9: Muntag og happy eh.
10: Kapila naman sugar ni Moron?
9: 126 na lang.
2: DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Musik sa kita kong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Pagtumar gud aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag og gabi. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga buti.
2: Mighty C.
13: Mighty C.
2: Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
14: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
15: Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
2: Mighty C.
4: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Habang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi, bangod dili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nabatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko
7: ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
0: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
0: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya.
7: Ako ang pinaka-astig na boksidor.
6: 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay darling.
6: Mag-extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
6: May maca kag lavawaska
0: nga nagapataas ang enerhiya
6: kag stamina sang lawas
0: para sa mas astig nga performance.
6: Extend,
0: extend
6: food supplement for men.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sang extend food supplement for men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend
6: food supplement
0: for men.
6: Extend
0: food supplement
6: for men.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akong manok. Siling sa amigo ko, itry ang extend food supplement for men. Kay epektibo ko no, akong gintiluan. Abaw, gatok turaok gid ang akong manok. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend food supplement
6: for men.
0: K5 News FM.
11: News FM.

0: News. Dietary Bio.
1: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa Dietary Bio, normal na dyan na akong regla.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio.
2: Mayong adlaw mga ka-Dietary Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot kunta nga nainom nyo na ang inyong Dietary Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain Dietary. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain Dietary kumparar sa Dietary Bio. Ang Dietary Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain Dietary, Sir GP, wala.
2: Check si Dietary Bio, ike si ordinary vitamin Dietary.
3: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
2: Kung ga Dietary Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
3: Maujud na superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
2: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
3: Grabe sa.
2: Mao nay Dietary Bio, ang imong plain Dietary na baingon ana.
3: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa Dietary Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain Dietary?
2: Wala.
3: May monolaurin ba ang imong plain Dietary?
2: Wala.
3: Dietary Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og Dietary Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka Dietary Bio ka.
0: Dietary Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Dietary Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio.
2: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
3: Nasa inindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain Dietary kumpara sa Dietary Bio?
2: Wala.
3: Wala. Kaya ang plain Dietary, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung sa ginapakapin running vitamin Dietary, Dietary Bio ka na lang.
2: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa Dietary Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuha o ni Dietary Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si Dietary Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
3: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
2: Gutom na.
3: Kinahangla na adyo kay Dietary Bio. Aron ang ketones nga naa sa Dietary Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
2: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
3: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may Dietary Bio. Mag-Dietary Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
2: Very
3: question.
2: Efficient.
3: Ang imong Dietary na bay ketones?
2: Wala.
3: Dietary Bio lang, Jud, ang naay ketones. Dietary Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO o Dietary sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain Dietary, time to upgrade the Jud, Sir GP. Ingon na jud na ang kinabuhi.
2: Wa na tay oras do ko. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: Dietary Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may Dietary.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio. Dietary Bio. Health
6: News.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio.
10: Ako si Inara.
11: Tajud kayong akong blood sugar.
10: Ako gusto lang nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
0: Ang visio ng may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
0: Ang visio
9: ng may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si JM. Ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
0: Ang visio
9: ng may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si John. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
9: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
0: Ang visio
9: ng may D3.
12: Mapalit sa mga
9: D3 Bio
16: DGX 500.

0: sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sa imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500.
1: Diyan na mag-asok.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
1: Bagduha pa kasi mana.
2: Yun sa amin yung pag-inom.
1: Muntag og happy eh.
2: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
1: 126 na lang.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Magsigsa kita kong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Pagtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo jud kaayo.
0: Mighty C. Ang alkaline. Ya vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Habang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi bangod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko
7: ang extend.
6: Supplement for men.
7: Gortez.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men.
7: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya.
6: Ako ang pinaka-astig na boksidor.
7: 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
7: Pigaw ang performance kay darling.
6: Mag-extend food supplement for men.
7: Extend food supplement for men.
6: May maca kag lavawaska
7: nga nagapataas ang enerhiya
6: kag stamina sang lawas
7: para sa mas astig nga performance.
6: Extend
7: food supplement for men.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sang extend food supplement for men, ini akong gitiluan bao kabas ko gin nakamulig gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
6: Extend food supplement for men.
7: Extend food supplement for men.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver, di nagid katosik ang akong manok. Siling sa amigo ko itry ang extend food supplement for men. Kay epektibo ko no akong gintiluan abaw gatok tura ok gin ang akong manok. Kanamit gisa experience ba?
6: Extend food supplement for men.
11: K5 News FM.
12: News FM.
11: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.

0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawad ang nabaka-ugana sa kama? Masin og may diabetes ka? Ang PTX 500 na! Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts nga phytochemicals og antioxidants nga gigan sa palaya og de-sugared sugar cane, mga organic compounds. Yeah, epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. O niingon na kong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw na ang puwan na jud akong gibati nga anemic na wala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema jud na ako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
8: Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw.
9: Mag Clinicas 4Biotics.
8: Adlaw-adlaw.
9: Mapalit sa inyong kasuki butika.
10: Healthy nga uto.
11: Hi, Tennis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
11: Hi, Tennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
12: Extend the Food Superman for Men.
13: O si Rosan, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
12: Extend
14: Food Supplement.
15: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara

0: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DTX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
3: Ay,
4: mga lang ang permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Sano pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
3: Tok-tok na.
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
4: Sano ka mainom DTX 500 kag mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali. May hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may-ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino ang atay,
0: happy kanunay,
1: DTX 500.
0: Masaligan,
1: epektibo,
0: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung naga-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
4: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila-hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Grudges. Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant, nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
5: K5 News FM.
6: News FM.

0: koleksyon, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang Radyo Ko! Afternoon Show!

0: have it a song that was De Bale na lang. De Bale na lang kaya. Welcome sa itong programa. This is K5 Afternoon Show. And of course, we are live dito sa Lungsod sa Shaton, mga higala. Welcome to ang 26 ka barangay. Maghapon niya. Welcome sa itong programa. This is K5 Afternoon Show until 4:30 mga ka-K5, no? And of course, ito po ang sister station from 107.1. Konektado po ito mga higala, no? Sa ito ang pulo. Ito ang 10 barangays mga ka-K5 sa lungsod sa Sambaguita, mga hapon. And of course, mga kasilinganan po nato diya sa unahan, no? Diya sa may Dawin area. Mayang tubig dawin. And some parts sa Bako nga maabot sa tuang Sibya. Aming hapon, welcome. Welcome sa tuang programa atong tulumanon. Matag hapon. Istorya kuris-kuris. K5 Afternoon Show. K5. And of course, this program. Atong programa mga higala. Hatod ka nato sa tuang Power Trio. No? May TC, D3 Bio, and of course, DTX 500. Power Trio to boost our immune system. Pakusog sa itong lawas, mga K5. Labi na karon mo, taligsig. Isang nataligsikan kagahapon, isang kamot. Kinahanglan good mo, suplemento, mga K5. No, ako, nataligsikan ko, inom dahil kong may TC, mga higala. No? Para kuan kanang dili mataptan daig subaw. Masubawan da yun. Okay, nang lang yun. Samot na ito mga broken hearted diha, no? Inom mo og mighty sing. Para dili mo subawan, kay sige mag-uberting. Mighty sing, power trio na to. Mapalit sa tanan ng mga Hamara. Hamara Herbal Product Center nga pinakadol sa inyong lugar, no? For Shaton, we have Hamara. There is a my stall number 2, Villa Macias Building. Tupad sa GRS, mga K5. Nandina ato ang Hamara Herbal Product Center. Kompleto sa tanan ng mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina. And of course, itong ganahan, mga pwede na. Pangapi mo, DTX Coffee Mix, mga K5. Nakakape ka na detox pagit ka, no? And of course, live po ito karon sa Facebook. Ato ang mga Facebook live viewers, mga hapon ninyo din na tanan. No? Mayong pagpang-umbaw-umbaw ninyo din na. Ayay! Mayong pagpang-umbaw ni Pilio Nido, Villa Concha, I mean. Mayong hapon DJ Makoy, watching from Uton, Iloilo City. Request ko og song Baby I Love You by J Brothers. Baby I Love You. And of course to Charles K. Galanta karon si Charles Francis Kitane de Loria. Muna siya'y hari-hari sa Storebots. Kaduharatos George Charles, ha? Ikaw may hari-hari, Charles, ha? Si Charles may hari-hari sa Storebots dayong ihang Vice President si George. Ana good PM boss, shout out ni Boss Charles Francis Gitani de Loria. Diya sa may Arellano po din yung ha, Charles, no? Arellano area. Arellano Street. Diya sa may Sambuanguita. No? May hapon ninyo din yung mga ma'am, sir, no? Kaya ng Arellano, muna gatong dalan, padulog ka lang, oh. Muna siya, ilang Maring DC. Shout out ni Maring DC. Si Mami Dis, di mo tabang, alias Diding. Shout out tayo sa mga kuan po na itong mga friends, mga amigo, mga kaamigahan po. Dala sa may Kalango area, no? Mga Ilumbre family, Deloria family, basta ilang Mami Dis. Oh, si Uncle Preds, may hapon ni Uncle Preds Ilumbra. Auntie Tessie, shout out niyo din na sa may Kalango. Sige, John Mar Duran, may hapon DJ, shout out dahil ko sa akong baby girl nga Hilantan kay naulanan kagahapon. Muna siya din ha, no? Paimna og kuan da yun? Imna da yun og food supplement. May TC. May TC da yun. Kanya kung mataligsikan, rekta da yun og inog tubig, ganana. Kung mahimo, kung kaya, maligo. Di ba? Taligsikan, inom daghang tubig. Dayong inom ka og may TC. Wala, di na ka-epekto ng subaw-subaw. Ay. Sige, sakto na siya. Oh. Mo-epektora ng subaw, guys. Huwag ka nang wala nakahigugmaan niya.
1: Okay, kaya!
0: Kinsa may dili subawan nga, wa naman siya nagugma sa imo.
1: Okay, kaya!
0: Diba? Marlene Palalios, shoutout. Guapo, watching from si It. Oh, shoutout, ma'am Marlene Palalios. Shoutout. Lisbeth Pavela, shoutout from Bunawon. Shoutout sa ko ang mga kaubanan sa Shikino. Chicken Bake Shop. Galanta sila karoon. Shoutout ni Lisbeth Pawela. So, palit mo din na sa ilahang bikiri. Lami kay lampan din na. Sa Chicken Bake Shop. Si Karen po, galanta karoon. From Asa Karon Car, nakas Kanaway. Shoutout po ni Gaw Jojo diha, no? Shoutout din mo diha, Gaw, no? Okay, oras guys, alas 3:24 na. And shoutout day sa tuang mga avid listeners nga naminaw karon, no? Especially nila ni I'm from the tag, naminaw sila karon. Jason Blogger. Sila Jason Blogger and sila ni John Ray from Malo. John Ray Pahantoy Makapanas, ang ex ni Princess mga gala, no? Shoutout ni Princess. Shoutout po ni Jobert, ang bago ni Princess.
1: Okay, kaya!
0: Grabihan, no? I-greet ang ex hasta ang bago. Jodi Ann Ragay Paera, shoutout ni Madina. Jodi Ann, may pagpaminaw ni Madina, no? And of course, ito po mga gala from Mantikil. Shoutout ni Johnny Boy. Si Johnny Boy, and of course to nakita mi kaniha ma'am nang snack man to si ma'am kuan kaganiha Ma'am Bichayda Peterona. Ma'am Bichayda Peterona na. Ana siyang ikaw dito smakoy. Ikaw dito smakoy, pirti malagang sayuras personal.
1: Okay,
0: shoutout ni Ma'am Bichayda Peterona from Mantikil. Sir Junjun, ibalik po diyahang husband. Shoutout din na sa may Mantikil. At mga higala from Mantikil, salamat sa kanunang pagpaminaw ninyo din natin. Naarakog datagron, kuya. Okay. DJ, may nga. Uy, dara, birthday girl. Happy birthday ni Auntie Biding. Ming hapon, happy birthday di ay sa akong self. Oh, sige, ato i-greet ni Auntie Biding. No? Birthday karon ni Auntie Biding, mga K5. Oh. Pila na yung may edad, te? Pila na yung may edad, Auntie Biding? Sweet? Ano sa? Sweet? 14?
1: Okay kayo!
0: Sweet? 14? 14 gulanga?
1: Okay kayo!
0: Happy birthday day. Sa tanan nga birthday karon, July 23, 2026. Happy, happy birthday.

0: suklian na lang og 4 musitin ta na.
1: Okay. Okay kayo.
0: 66 agay. 66 years old na, no. Unsa may patumba diha ronte? Birthday daw ay mete. Sige, sa mga ka-birthday pod karon, happy, happy, happy birthday ninyo tanan, ha? Sige, more birthdays pa nga muabot sa inyo hang sweet 14 hunita na, ha? 14 lagi, 14 gulanga. Si Jane pod, galanto karon, shoutout, Bagnod, watching from Cebulan Airport. Ay! Shoutout ni Bagnod, gaon sa magag-airport Bagnod, maato na kag-Saudi. Shoutout ni Jane. Jane Bagnod.
2: Grabe po.
0: Shoutout day kong Pilyonido. Kinsa man niyo? Shoutout day ko ni Pilyonido. Kinsa man tawoy tag-iaana niya DJ. Tora! DJ. Sabihin, nangawala mo ninyong comment. Paspasa ninyo mo comment. Dara. Shoutout day kong Pilyonido. Kinsa man tawoy tag-iaana niya DJ Mac. Alayan ko gihipos kay makuratan man sa taan ng mukalit tragsen og sticker nga naay I love you to ara. Si Pilyonido magpasagad rag I love you unsa man oy. Kuan sa wala na say tagiya madam. Og mo-reply ra day kag I love you to. Oh, Madam Judian, kung nag-chat sa imo si Pilyonido, moingon nga moingon siyang I love you, Judian. Kung ana siya, reply na lang yan. Yun nga, I love you to. Diba? Human na yung istorya na Judian. O, dalaga man ka, ulitaw man siya. So, what's the problem? What's the problem, my dear? Diba? Shoutout ni Jacob Zoilo Makahig. Uy! Ang pinakagwapa na ko ng iyaan. Pinakagwapang agaw. Diya sa may kanaway, galanto karon, no? Shout out din na, no? Si Jacob, si Ma'am Jacob Makahig. Kinalamian diya sa kanaway, di mo taba. Minaw sila karon, no? Shout out niyo din na tanan, no? Maglitsyon ta ko, ulan po, manalok na lang mi. Unsay mga music karon nimo kuya, mga reggae ka karon? Ugma, reggae ta tomorrow kay kuya manugma Friday. Friday, let's play some reggae songs tomorrow, mga K-5. Ha? Sige. Christian Ray Radok, deras Christian. Oh. Kani ma-birthday siguro ni Christian. May comment man, shout out sa mga sanghan. mga sanghan.
1: Ayay,
0: diha sa Datagya, si Badik. Abriol, Odo, Sani, Makaurog, Reynaldo, Palong, Kinkito, mga sanghan.
1: Ayay, bukara!
0: Ika ni Christian Ray Radok. Ito man ang sanghan, kanang gasanga?
1: Okay kayo!
0: Gasanga nang, uso may gasanga. Una, uso may gasanga chan. Gasanga nang... Lisod po o kuan ng magsanga. Di man na musalingsing. Sige. Rose Kiss Kiss. May hapon DJ. Shoutout lang ko ni Papa Tating na karon sa na Hunyod from Panatagon. Shoutout. Madam Rose Kiss Kiss. Galanto karon. Dinas Pilyonido, madam, no? O, oh, ano siya? Shoutout ni Judy Ann Ragay Paira. Oh, na, di ba? Shoutout po din ha, madam. O, oh, kana. I-shoutout na kang Pilyonido. I love you na po na siya sa imo, ha. So, meaning na siya pagpaninguha ni mo karon. Ha? Problema, ragyod, kay maninguha ni Pilyonido imit. Mukalit ra mag I love you. Kanang babae, makuratan.
1: Ayay, bumara!
0: Siyempre, naagyod ka sa kuan, kanang naong nag-o ka sa stage nga getting to know each other, ila-ila pagin mo. Niya mo kalitrag reply si Pilyonido, I love you? O niya naninguha pa, o niya mo kalitrag, I love you? Makaingon po laman na Judean nga ilad mo na. Diba? Marag ilad, good. Ilad gina siya. Sige, mukalit rag I love you. So makuratan man sabtag kalit ana uy. O nalantawa o. Makuratan kay kalit rag I love you. Oh, sige, kaning nganing mga tirada man gyud kanang mag maninguha pa ni mo Judy ano niya mukalit I love you. Paspasan na yung manayang ganahan gyud. Basta ingana nga mga kuan. Pero makasabot rabuda kay makita man natos mga edad. Kanang mga idarang pilyonido imit bitaw Judy Ann sa tinuod lang. Kanis pilyonido na nanis mga 40 goron eh. Kanang mga idara guys, wa pa kasulay uyab. Ay nakasulay uyab pero hangin. Kanang 40 plus. Wala pa kasulay uyab sa personal guys. Nakauyab, messenger. Oh, messenger. Pero wala nakasulay uyab o personal. Oh. Onya, muna siya, kanang mga idara, kanang 40 plus, critical na na. Kasi man, in a way nga, ano mang critical DJ, kanang, inga na, 40 plus, kanang kaminyo na na.
1: Okay kayo!
0: Oh, sugto niyo muna, Judy Ann, maningo, minyo na karekta. 40 plus, maninguhan ni mo niya, wala pa nakasulay uyab-uyab sa personal.
1: Okay kayo!
0: Okay mo nang sugton, wak na, riktag pamalayi, oy. Oy, siguro, tabanon pa kang pilyonido.
1: Okay kayo!
0: Muna siya, oh, asus.
2: Asus! Nangilad na mood ka!
0: Shout out ni Madam Jacob Makahig na pinakagwapa dias kanaway. Ganahan ko na siya na. Shout out ni Daniel Mark Tinguban Amores Dandan to Mama Kamon Terde Jenny Jeril Pajares Banduquillo Silva Camille Cabonita. Sarap mga sakop ni Madam Jacob Makahig kinalamian sa kanaway. Shout out ni Kagawad Lorenzo boss. Shout out ni Maria boss, no? Shout out nila ni Master and of course nila ni Consul Nestle and of course ato ang pinalanggang mayor diri sa lungsod sa Shato, no? Mayor Alberto G. Ator, no? Shout out ni Marina Mayor, no? Para kita kog post boss nang hatag mo og kuan, nang hatag mo og school supply. Asa to nga dapit? Sige. Shout out dai sa tumay gala dira sa may kuan munisipyo, no? Shout out DJ watching from Phuket, Thailand. Ika ni Ma'am Madeline Escorial. Shout out, no? Kabalo na ka mo istorya ng mga Tinayland, ma'am. One day in Thailand. Two day in Thailand. One week in Thailand. Ano ang istorya dito sa ila? Edilin Il... Uy, shout out ni... Kuan, Auntie Edilin, ha? Shout out. Shout out ni Big Buddy Big Idol. Idol na ko kayo. Akong lolo nga gwapo. Kaya sa may Dumaguete, Big Buddy Big alias Longhino. Pagkataw sila karon sa to ang panaguban-uban. Kaya sa may Dumaguete. City of Dumaguete. Akong lolo Longhino din na muni kinakusgan. Pinakadakog lawas. Big Buddy Big. Pero, ingana rin ang lawas ni Lolo Longhino, pero lang tawag pakantaha di ang mga air supply.
1: Okay kayo!
0: Diba, makaingog kang original, mangkana. Ang niliwat na anak ni Lolo Longhino, siyang tingog si Kuan, Uncle Aldrin.
1: Okay kayo!
0: Sakto ko, te? Ang niliwat ni Lolo Longhino sa tingog si Uncle Aldrin. Kuha kayo ka ng mga air supply. Can't live. Living is without you. Can't give. Uming anak, mga she's gone. So, basic ra. Manampiling rang nas lululunghino, anak. Sige. Gerald Tubog, may hapon, no? May pagpaminaw ni Madina, no? Gerald Tubog, DJ Boss, Jolan, John Ray, Makapanas, Jason, Blogger, Pilyonido, mga halas na sila. shout out ni Kagawad Lorenzo sa Salag Boss. Oh, shout out. eskwelahan sa Salag, usa sa eskwelahan sa Salag recipient ato, no. Well, thank you kay ninyo din ha, boss, no. Good afternoon DJ from Maladpad, Ilyurig, Rayo. I love you babe. Atra. I love you babe kuno. Sawadika. Sawadika means kumusta, maora na ako na balaan DJ. Gikan ni Ma'am Madeline Ipana Escorial. Siguro ma'am kanang madugay ka din na ma'am sa Thailand. Madugay ka sa Thailand, maka-adapt na po ka sa ilahang tono and of course some of their words. Ma'am kuan. Ma'am Madeline nga ma-adapt pod nimo din ha, no? Katuganin kami dito mi sa kuan. Katong last year guys, katong dito mig Vietnam, di ko ko kasabot dito, ako ko nabalaan dito nga mga storya gyud. Kay lahi may lang tingog dito. Mga incheck man day nang kuan pod, ana ilang tingog ba? Vietnamese. No, lahi sila tingog pod. Sa Korea pod katong add to me katong last March. Katong niagi nga March dito may Korea, 1 week. Ako nabalaan dito, may anyong siyo. Anyong siyo. Okay kayo.
1: Okay kayo.
0: Lamig kayo. Okay kayo. Tugno kayo dere. Tugno kayo dere. Okay kayo.
1: Okay kayo.
0: Wala ako nabalaan dito sa Korea, ma'am. 5 days may dito. Kayo, tugno kayo, kulo-kulo akong ka. Kulo-kulo akong liog.
1: Okay kayo!
0: Pero di ko mabuhi dito madugay guys sa Korea. Grabe lang pagkaon dito. Puro man mga, ganahan sila ka ng mga, kuan, ka ng mga fermented food. Oh, what are fermented food? Kana bang sa atua ba kay ginamos? Kana bang gihulong bag madugay? Sample, ka ng mga tawgi. Kanang munggos, di ba? Ang tawag, gihulom sa tubig, mo sprout man na siya, no? Magawas ng iyahang nga sprout. Muna, ganahan kayo sila, anak, kanang mga gipang ulom. Gipang gamos. Pero dili, wala sila, wow, kakaog isda dito. Wala sila fish kayo, guys. Muna, special kayo sa ilaha, kanang mga eel. Sa ganin ng eel sa ito, ah? Bais? Muna siya, special kayo sila, anak. Wala man sila isda kayo dito. Na kuan ilaha dito guys, specialty nila ganahan gud sila is kanang kimchi. You know kimchi, katong marag pitsay gani nga gihalang-halang nga gi mura siya gigamos. Oh na ganahan na sila ana. Kumakuan dito at tabang po nilang pagkaon dito. Yeah, kanang naanad ta diri sa Pilipinas bitaw. Atong mga pagkaon diri sa Pilipinas, mga kuan kanang mostly mga naay mga bitsin. Mga magic sarap. Mga asin, asgad. We Filipinos love mga salty nga mga pagkaon, di ba? So, sa ilaha, ngutan ako naman ito pagkaon nila dito nga kuan. Ngutan ako atong kabalo ra po siya mo English ba? Dito sa canteen. Anak ko nga. Mag-English good laman ta. Alam, mag-Bisaya ka dito nga. Korean naman. You, anak ko. You have salt? Salt? Please, salt? Siya, no salt. No salt. Okay, it's okay. It's okay. You eat. Ano naman? O niya, chopstick po dito na. Hindi ta kabalo mag-chopstick. Asal kayo, di ko mabuhi dito. Afternoon DJ, watching from Shaton Gym. It's me DJ John Ray. Shoutout ni John Ray Pahantoy Makapanas, no? Grace Lynn Retes, galanto karon from Pamplona. Hindi na siyang hi pogi. Di ba ikaw ang liwat ni Big Buddy Max? Wala gyud ko anang kanta-kanta ante. Uncle Aldrin mo'y maayo kayo. Actually 7 days ra mi diri, so unya mo flight na pod mi pa Muscat, Oman. Kay dito man jud ko ga work, gidala ra ko sa akong amo diri for vacation. Wow, sana all. Sana all. Inshallah next year pa Indonesia na pod mi. Puhon-puhon. Travel-travel ra si Mama Dile, no? Shoutout ni mo diha, ma'am, no? Unya, salamat sa kanunay nga pagpaminaw din na, no? Galanta siya sa Facebook Live, no? Samtang gabiyahe ka ron, ano siyang, sawadika.
1: Okay,
0: sawadika, Thailand. Unya, Unsa may oras diha karon ma'am sa Thailand? I think murag 2 hours
3: delay or advance.
0: Okay, diri sa mga karon is 3:41 man. Diha sa Thailand ma'am, unsa mang oras diha ron? 2 hours. Kay akong mga kauban si DJ Danis. Si DJ Danis, si DJ Elaine dito sila Thailand po. Nakadto sila. Katong nagadto sila Thailand nya kay ang local atong actually company tour na mo na guys do. No? So ipapili mi ato Thailand unya. Ako pa mo koy passport pud ato. Unya ang local tour ato diri kay Il Nido man. Il Nido Palawan dito ko Il Nido. Ganahan magay ko kanang ligo-ligo gyud. Bitaw. Thailand. One day in Thailand. Sawadee ka. Sige. Kaysa pa mo na yung nag-greet dari. Shout out niyo din no, sa mga nag-greet. Ay, by the way, sa itong mga gala from Kuan, dari sa lungsod sa Shaton, nga ganahan mo paayo og mga phones, any electronic devices, laptop, or uban pa. You can visit SAS Services or SAS Services dira sa may Progreso Street ning lungsod sa Shaton, mga KK5. Okay? So, bulungan lang si Boss Arman Rafales diha, no? Andam na mo alagad ninyo. Bossing Arman. Alas 2:41 diri sa mo DJ. 1 hour delay ma'am. 1 hour delay. Okay, so alas 2:41 sa inyo ha. Diri sa mo kay alas 3:42. Okay, so 1 hour delay nga atras ang Thailand. Okay. Sige. Only 1 hour advance lang DJ sa Philippines. Okay, sige. Way bagyo diha DJ Mac, walay bagyo dire. Bag-o no ana. Ika ni Gracelyn Retes. Wala bag-o nang naa Gracelyn. Bagyo walay bagyo dire. Hey, shout out to John Ray. Shout out DJ to my one and only best love. I love you princess. Uy. Ora, one and only best love friend princess, I love you. Sana all ni guapa jud siya og samot pagkakita nako DJ Kuyog iyang mama. Shout out to Auntie Jel, it's me. Okay. So naa sa gym si Princess kaniha jan. Okay, ga cater man sila. Okay. So nagkita mo kaniha ni Princess. Okay. So kuha na po ka dyan rin. Nagugma na po ka balik dong. X naman na. Wa naman ay wa na may balikan. Basta X na. Wa na may balikan. O niya, nagkita sila kaganiha sa gym. Sa Shaton. Hindi nagugmag balik dyan rin. Yun lang. GV Ben. Shout out DJ watching from Barangay 2. May hapon. GV Ben. Auntie Julia Galanta Bugaron, Julia Kinikito Abunales. So, shout out Auntie. Salamat sa paglantaw sa itong Facebook Live. Okay, alas 3:45. Oy, atong may gala po dira sa may Chantal Store. Ning lunsod sa shout out ni Madam Annalie. Madam Heidi, halandoon no? Sa may Chantal Store tapad sa NNN. Grocery items mga gala available din na. Pwede mo mo purchase din na via GCash ang payment. Pwede kayo. Sige. Shout out dyan sa Malo, Ching's Catering Services Family, Harantilla Family, Banawa Family, Bulyag Family, Ehe Family, watching from Iloilo. From Ma'am Jo, Jongo Ehe. Shout out Ma'am Jo. From Iloilo, Hilungga kagid ma'am. Nagalantaw guys sa Hilunggo. Lantaw ra ba na? Nagalantaw ka karon. Subong man ang karon ha. Nagalantaw ka subong sa Iloilo, Ma'am Bla. Ma'am Jo. Sige, shout out din mo din na ma'am, no? Maayad nga hapon sa imo subong, ma'am. Shout out to you. It's me, DJ John Ray, watching from Shatawan. Sige, gika ni Ma'am Jo. Ma'am Jo Giongo Ehe. Sige, oras guys, alas 3:46 na. And of course, later, balik na later guys, anya, atong abrihan na ito ang linya for katong ganahan manawag din na, no? You can call 0955-335-7151, okay? 0955-335-7151.

0: K5 News FM. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalit sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas, o katul-katul, i-TTX 500 na. TTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, o katul-katul. TTX 500, mabalik sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Nanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko og tumar Mighty C. Tulok kapsula sa uska adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Dietary Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may Dietary.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio. Dietary Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang Dietary Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may
2: D3. Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: oras alas 4:06 na. And of course, shout out to Shane Urot, no? Request diri og song Die With A Smile. Kana i-play na ko dira.
1: Okay kayo.
0: Die With A Smile, Bruno Mars. K5 News FM and you're on the afternoon show. Mga hapon. Agaulan dira. Sir Dodong, shout out Sir Dodong, ako Panda. Sir, na ako sa sulod, sir, di na ako makita sa gawa, sir. Murag gangit-ngit mas gawa, sir. Ikaw kalantaw sa gawas.

0: oras, alas 4:14 na, open gate na. Open gate na, o nanayaw na mo diha. Anyway, welcome sa tuwang programa. This is K5 Afternoon Show. Sa mga bago lang gabri sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio sets. No? Thank you so much for tuning in. Salamat sa kanunay nga pagpaminaw na matag alas 3. Hanto de las 4:30 sa tuwang programa K5 Afternoon Show. Ming hapon ninyo tanan. Mr. Bixon naman ron. Nato karon dira sa may Santa Catalina mga K5, no? Sige. We have a caller na sa Pika. Sila ming hapon.
1: Hi, maing hapon.
0: Hi. Kinsa man eh?
1: Si Ayn.
0: Ayn! Ayn!
1: PJ.
0: Ayn. Nakoy chika. Si Janry o si Princess nagkita kaniha.
1: Dito, DJ. Dito, manggod mo ganiha, DJ. Kay kuan man si Double.
0: Ah, okay. Muday, diya po si Johnny. Kita mo, Johnny.
1: Diya po to, DJ.
0: Onya.
1: Ang batang nagdugol, bagay po sila.
0: Onya, si Janry, nibalik yung feelings, day.
1: Agoy.
0: Gibati siya gugma na po.
1: Na naman to'y tag-iya, DJ. Yung taon naman to.
0: Gani, onya. Nakita sa kaniya, iha ko noon tang duulon.
1: Murang ni duol man to sa DJ, kay katong among gilingkuran, ni duol man sa dito.
0: Kanya, tama na laglantaw.
1: Aw, nag-story ya, man to sa kitawag man to niya si Princess, pero ampun to gan sayang gisulti ni Princess.
0: Ah, nag-story, nagkuhan nalang. Ay, shoutout sa akong pinakagwapa nga classmate galanto karon si Nea May Torres. alias Dada. Ayoy! Hapon niya mo diya, Dada. Why ulang dumagete, da? Sige, nitawag si Janry ni Princess kaniha.
1: Oo.
0: Nya, gatapad sila.
1: Ambot lang, katong layo pa siya nako. Kay katong ni Dool sa nako. Wala naman sila nagtapad. Ito ni Dool na sa atbang.
0: Gibati lagi siya kay, ingo man siya nga, love best friend mong kuno.
2: Ayay!
1: Ah, basin. Guwapa na ba kayo to siya ganiya? Di niya kayo nag-bistida man to siya. Nag-dress to siya.
0: Kanya si Janry, guwapo po kayo.
1: Ako na, mag-abot yun. Unta to, pero sa una, may tag-iya.
0: Guwapo po kayo, Janry. Kabistida po.
1: Ayay! Dako, kada.
0: Bitaw. Pero, wala na chance, no?
1: Wala na, DJ, kay kulong pa niya. Naman ko na to si... Di lang na kulito ko. Nasa kay si naanak ko, no?
0: Si Johnny Boy. Ah, di Johnny Boy. Si Jobert.
1: O, kana. Uyab kaya naman ko, no?
0: Uyab ni Princess kay katang si Jobert.
1: Hmm.
0: Nya, bisan pa ko, no? Ana si Princess sa una nga. Bisan pa ko, no? Magbulag silang Jobert. Dili na ko, no? Siya mabalik ni Janry.
1: Agoy, bugat-bugat, yun na siya nga ko, anda.
0: Di good bugat-bugat, pirting bugata!
1: Ayoy! Kasama, gagkabugat to, sa kasako nga bugas na gilungag daan.
0: Pirting bugata, kaya nga naman, Janry is, kuan ka na si Janry, still hoping gihapon nga magkabalik sila. He is still hoping nga magkabalik sila. Pero wala na'y tsansa.
1: Wala na'y gahi. Nag-gahi pa sa kuan ka ng latanan nga kuan. Bukog-bukog.
0: Nagkita d'yod ay sila balik. Ha ha ha. O, nagkita na si Vixen naman drone. Nagkita sila. Na, paita no? Ngayon nga na ba ka nang naghigugma ay dayong nagkita sa wala damhang lugar. Diba? Nagkita sa wala damha nga lugar onya nagkita onya ni balik na pud ang feelings ni Janry ditong Princess, no? Ay taneng gugma, no? Abiha.
1: Lagi may ragyon no way appeal.
0: Kung ikaw naa ka side ni Janry. Ayoy. Kung ikaw si Janry ay unsay mo buhaton ay?
1: Kung ako naa sa iyang side.
0: Kung ikaw si Janry onya gakater mo, ching skittering. Chatat ni manang ching. Chatat manang ching og ni Sir Ariel.
1: Kung ako na sa yung side, sakit man, pero move on na lang ko. Okay, unsaon man, sige mag-insag ingon, na wala man, naging pag-asa.
0: Unsaon man, pag move on nga mura, magpinagtagpo man sila, kay nakita man sila ron.
1: Lagi pinagtagpo, lagi DJ, pero yung huna-huna na lang, wa man po gitadhana.
0: Tura. Pinagtagpo, pero wala gitadhana. Pagkasakit, tagidan.
1: Ingan, walang babae, ingan, di nagir ko no.
0: Nya, unsa man, sige man sila lagi itagbo man lagi sila sa mga panahon.
1: Mahal lagi DJ, itagbo sa panahon. Tagbo sa puning panahon, nga hilig ba po duwa-duwa ang feeling sa panahon.
0: Tagbo, tagboon good si Princess o si Janry, naa siguro na yung meaning na hugot.
1: Pero atakay ba ako DJ, layo pa man kayo na anyway, basinog, maliso pa na kung baga. Basig, nga.
0: Oh, magbulag silang Jobert, diba?
1: Pero asa, di ka tong luha dahil.
0: Wa man taningon nga magbulag silang Jobert, pero what if ra?
2: Okay kayo.
0: Wala man taningon magbulag sila, pero what if ra magbulag sila dayong. Wa na tumatag ng panahon kay ato ang kalibutan lingin baya.
2: Ayay o ara.
1: Okay mo ba sila gitadhana sa uwahi giduwa-duwaan sa sila sa panahon karon.
0: Dula-dulaan, no. Parehang Nick Oliver Kinolga insan o naminaw karon, no? Wala gyapoy uyab.
2: Okay kayo.
0: Sige rag kalas kay pamada.
1: Asta sige lang, si sa mga walay uyab karon, sagdi na lang wa tay ato kaysa naalagi sila lagi, nagsige sila gugma-gugma pero nagproblema man pud sila kay gipagtagpo pero wa man pud gitadhana.
0: Tuara, tuara. Asta pud si Nick Oliver og si Daboy. Puro mga gwapo, kalas kay Jill. Wago ko'y nakita nga gilasting bahay ani nila ba?
1: Ang kuya ni DJ, wala may babae, malasti, bayot na.
0: Wala. Kwan, kabalo kag unsay nalasti ni Nick Oliver Gainsan og ni Daboy?
1: Unsa man?
0: Red Horse. Muna ilang gilasti. Kalasa kayo Jill.
1: Basig dili pa siguro kaingon, DJ mo naging bagay na lang sa Red Horse.
0: Mao good pod. Membrong Jason.
1: Mao anang uban diya ba?
0: Membrong Jason.
1: Oy, wasad ko ni.
0: Membrong Jason di kaingon. Siguro si Jason kuan ni kanang naong unsay tawag ana magtukod ni Jason og kuan murag organization siguro. Ah, unya kabalo kag unsay ngalan sa organization unya ang founder. Ang founder si Jason niya, I would suggest kuan kanang magtukod siya og Ulay Foundation.
1: Sige kayo ka membro yan, pero sabot po din tao ng mga membro. Ayaw po tao ninyo ang halas.
0: Wala. Ulay Foundation niya, ang CEO kay si Jason Vlog.
2: Okay kayo!
0: Yang membro, ana, puro na mga ulay, di kaingon.
1: Dili kaingon, dili kaingon. Dili kaingon. Dili kaingon.
0: Dili kaingon.
1: Awa, day kay mahalas. Di man kaingon.
0: Wala. Tara. Basi na ay forever during radio ha. Ha ha ha. Oh, shoutout ni Dada. Ano mula kag forever da?
1: Oh. Ano man dagoy oso ng forever.
0: Wala, nakoy mga amigo diri da. Sa shoutout da. Dili ka kaangay ani da. Kaya puro manihalas. Oh. Mga ulitaw no anda, pero problema, puro halas. Ayaw anida, kay, siyempre, ay. Anang, bulungan rin niya tikaw dag ka ng dili halas da. Kay, kani ako mga kaila na rin ulitaw sa aton, puro halas.
2: Okay kayo!
0: Sige, mutukob ni, bisag kinsa. Sige, ay, naka-i-greet din ha, Kandos!
1: Hindi lang kumagreet, DJ, kaya maragalanganin naman ka sa oras mo. Request na kong song.
0: Ay, dili, si Princess D.I. Unsa yung mong, kwan? Kimuhang ikastorya ni Princess. Padayon lang, Jobert, ano?
1: Ako ikastorya nga, hinaot nga magpadayon ng inyuhan ni Jobert sa kalabitan. Dayon, maura siguro na, manginaot lang ko nga. Magpadayon mo niya katopong naghoping pa sa imo ha basin pug makamove on ako
0: wa atang ra gihapon.
1: Ayaw na lang nagatang kay hinoon pwede ra gihapon
0: naman ay
1: kwans
0: kanas genre ana na siya halas nga kuan. Ay siyempre murag tanan mong gurong laki na halas nga dugo.
1: Ito murag tanan yun di wag yung mapili.
0: Kanang laki halas. kanang kana si Janry na na siya kuan technique nga kanang lantawan ng halas di ba mag kuan guna magatang guna siya sa right nga timing di ba? Usa mo tukob di ba? Muna siya gamiton kay inigbulag ni Janry, inigbulag ni Jobert o ni Princess. Diha na na mo atake si Janry. Diha na na siya mo toko.
1: Princess rin yung giaway na
0: sa Jira. Pagbulag ni Janry o ni, pagbulag ni Jobert o ni Princess, kana si Janry, manayming rin na siya oras kung saan siya mo toko.
1: Huwag ka itong naigikyas. Nanayming lang oras.
0: Manayming na siya. Usang siya mo to ka. Sige, ay, thank you kayo.
1: Gito na, istorya. Gito na, request na pagsong.
0: Ako rang gialahaw kay para dili sila kadungog. Naka na si John Ray. Nangitara na siya o panahon mga
1: nagbagol po na darang DJ Janry. Siya na po'y gipiestahan.
0: Sige, thank you kay Ayn.
1: For request na kung saan DJ, pwede ba maka-request?
0: Yeah, on sa man.
1: Wala.
0: Siya matuno, wala. Ayn? Uy, wala na. Caller. Hello?
3: Hello?
0: Hello? Oi! Hello?
3: Hello?
0: Hi! Kisa ni? Nawala mas ay. Lait man ni.
3: Secret.
0: Lait man ni nga number. 944. Hello, may hapon.
3: May hapon.
0: Ay, si Princess Dai. Lait na po ni nga number lagi.
3: Yes,
0: lait na nga number.
3: Wala, kwan ka nang... Dili. Ka nang... Secret.
0: Ka Jobert ni number?
3: Ha? Siguro. Hey,
0: nakita mong genre kaniha, nagugma siya balik ni Muday.
3: Uy, gahak ra.
0: Gahak ra, tinood, manggod.
3: Ang na dito, DJ Max, doon na po kaya, isa naman po si Johnny dito.
0: Johnny po. Ano
3: yan si Johnny dito?
0: Si
3: grabe ka, grabe ka power ni, grabe ka powerful ni Johnny ba?
0: Kay.
3: Kay. Kwan kaysa ka ng, taas kay sa tingog kanang mukanta bitas sa taas kay sa tingog
0: kanang kanta mo ka gani ha
3: oo sa PWD
0: sa kuan
3: pero wala
0: sa gym
3: kanta kanta mo gudon ta ko ato kaming atian magduit ni
0: ah
3: yeah. Wala man ta na dayon kay tagyan pa man kayo tong kanta man ta sila
0: gud nga kanta what if tagaan itagaan kag chance ato unya mingon ang coordinator nga Princess, kinahanglan mo kanta ka sa stage kauban si Janry.
3: Ano? Pangag sa ilong ng kalakihan.
0: Pangag sa ilong niya. What if pakantahon mong duhang Janry? Matik palagi.
3: Mo ba ang tanan mo ang kantahon nun ni Ate Ayn ganina?
0: Si Ayn, kisa may lucky boy version. Ikaw.
3: Pwede ako.
0: Bita na. Di man naro-aro na.
3: Dang, si Ayn ang girl.
0: Bitaw, sige. Day, wala natin kung oras, Day. Kanang, ba si naka-igrit?
3: Shout-out na lang sa ako ang my one and only best friend in forever ni Johnny. Johnny. Ay, ni El Nasin. Oo, dayan. Sa akong mga kwan ko na ni Johnny o ni Janry. Oh, shout-out na my friend, Janry.
0: Okay, my friend na
3: thank
0: lang.
3: Thank you sa pag, thank you sa pag, fan niya. Nagkagwapa ko, ta. Pinawad man siya.
0: My friend na laman, Luya.
3: ang princess ngayon niyang disayangan o ganyang gibiyaan o ganyang gipasakitan. Karon ni blooming na.
0: Na. Tama na lang kaglantaw dyan.
3: Okay ra na, DJ Maxter. As of now, friend ra, mag-iha po niya.
0: Okay ra. Napay chance dayong magkabalik.
3: Tata din nila ni... Tata din ni Mama Jel ko, GP Tor ko, Jeans Tor din ni, nila, Ati Lucille. Na, nakatawag ko gahat ron kay, imbis, hili lang ito kay, ano tam na, tawag ko na, shout out po ko na. Sige, shout out niya dra dayon ni Kuran Tiana Bell. Kailan nga listeners, Di sali kay Jovert na mo ko. Naglantong di siya sa live atong Agi Bidimak.
0: Hmm, naglantos Jovert. Day, wala tayo oras. Na,
3: sa Tara Bidimak, thank you kayo sa pag-tubag.
0: Ugma, tawag ka ugma ha. Tawag ka ugma mga pag-start sa itong programa. Nako, ikay pangutahan na.
3: Nananawa mo, kunin mo kanina. Wala, wala mo tubag ha.
0: Nako, ikay pangutahan na. Ha? Sige, thank you, salamat.
3: Thank you.
0: Surprise na ng mga question din na. Sige. Wanatay ko nga panahon mga K-5 alas 4.29 din na guna ito mahawiran nga itong oras mga gala. Di na yun mapugnan. Angalan sa mong CEO, bossing Dr. Ramil Uy and our area manager, Mayor Pev Obanyana Liga. Na? Standby sa ito ang musunod nga programa El Castigador with K-5 Sir Rex Cando. So mga galanto din na, thank you so much. Shoutout po dahil sa Tumigala from Duexa Marketing. Dari sa Lungsod sa Shaton and sa Bonggita. Dira sa my Chantal Store. Shoutout ni Madam Annalie, Madam Heidi. No? And of course, dira sa my SAS Services. Boss Arman Rafales. Dira sa my Progreso Street. Tapad sa mga kanang naialalutan din na guys. Kabantay mo ng plaza. Dayong labang ana sa highway. Naialalutan. Di ang alinya. Progreso Street. Tulong nga lang ang SAS services. Magpaayo mag cellphone, pailis mag LCD. Uban pa nga mga electronic devices nga guba kaya na. Boss Arman. Rafales, taga Salag. Ay, shoutout day sa itong mga higala from Salag. No? Boss Ricky. Team Ambak, Team Boy T. Mark Robinson Lagos, may hapon. Bossing. Gawin natin kong nga panahon. Salamat sa pagkikuyog. This has been your DJ McCoy. And happy Thursday, karatong tanan dali. Arano, birnis na po dugma. Nisi na po ng nawong sa mga laagan, ugma. Birnis na po. Salamat and happy Thursday. Bye-bye.
4: Sayo na mga queen! Sayo mga queen! Sayo mga queen! Sayo mga queen!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidaring nga gihimo sa Cebulan Cockpit.
2: Cebulan Cockpit.
1: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
2: Cebulan Cockpit.
1: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo
1: aduna special nga pictures nga 3 wins entry nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
2: Cebulan Cockpit.
1: Aduna pa dugang pang mga pa-premium sa pay imong gidugayan.
2: Cebulan Cockpit.
1: Para sa detalye og registration punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. O kini, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Cebulan Cockpit.
1: Si Chukan Daol, San Antonio, Cebulan.
2: Cebulan Cockpit.
1: Lamok na bay.
2: Cebulan Cockpit. Ang Cebulan Cockpit, adunap sila litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Cebulan Cockpit.
3: Bisita na sa Cebulan Cockpit.
4: Lingon, tipid og barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita. Kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side. Swap pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Cebulan, Negros Oriental, few meters away from Cebulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph.
3: Suzuki Auto Dumaguete.
5: D3 Bio.
6: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhang itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon ang kong ikagaw nga, so na yun doon ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, naumpungan na dito akong gibati nga anemic. Nawala na dito ang lagum-lagum sa akong panit.
5: Mighty C!
9: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio!
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamatid.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
9: Ang Visio
5: nga may D3!
9: Mapalit sa mga butika!
5: D3 Bio! D3 Bio!
12: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang isulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahini na bali sa normal akong blood sugar.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
9: Ang Visio
5: nga may D3!
9: Mapalit sa mga butika!
5: D3 Bio!
13: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom ang DTX 500.
14: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
13: o bad cholesterol
14: nga mao ang hinundan o responsable
13: sa pagbara sa atong mga ugat.
14: Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
13: Patasano nato
14: ang pag-inom ang DTX 500.
13: Highly recommended
14: sa mga eksperto.
13: DTX 500.
9: Mabalit sa mga butika.
14: Nawan ang nabaka-ugana sa kama.
13: Masinug.
14: May diabetes ka.
13: Mag DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts
14: nga phytochemicals
13: o antioxidants
14: nga gigan sa palaya
13: o desugared sugar cane
14: mga organic compounds
13: nga effective.
14: Matok sa sakit ng diabetes.
13: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Ah, nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon ni estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
19: Oras, alas 4:39.
20: Mag-wanti ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Kangdo. Para na komentaryo.
21: Pisya! Sa kahanginan!
19: Okay mga siligan, sukil ting paminaw, mayong panalo na karoon sa itong programang El Castigador. May nga po na ikaroon ni Ma'am Joy Prime. Ma'am, may nga po ni Monia. Ingat sa pag-drive, salamat sa ginamos. Yan. Og saging. Ha? Sige, padayon pa. Nana, si Kipay Broy. Okay mga siligan, sukil ting paminaw. Nana, si Kipay Broy Engineer. Nakaroon sa pikas linya sa sitwasyon karoon sa parod dito sa may Tanhay City. Kipay Broy, ikipay mo pre, kandos!
17: K5 News FM Live Report.
19: Pre! Para ito, nindukduk eh, para ito mga drum. Atong taon-taon, pangsado sa pagkipay Broy kay gaplastada pa rin siyang kahimanan kay lagi tungod ba lang taon na to karon ang sitwasyon dito sa... Pre! Ha? Okay na, pre! Sama na! Maraga...
22: Yes,
19: okay, pre!
22: Okay
19: lang, pero... Maraga lawa-lawa imong signal, pre, pero ang imong naong marag mitilit na wala imong kagwapo. Okay, pre!
22: Odyo, okay lang?
19: Okay lang ang odyo, pre, okay lang ang odyo. Okay na, makita rin hapon ti kao. Sige.
22: Wala lagi? Makita rin. Pwede na kong lunar ko pabay. Pwede ko sa gusto niya itong signal, no?
19: Okay. Okay na, pre. Maklaro naman. Sige.
22: Kaya, klaro na?
19: O, klaro na, pre. O, sa manang grupuhan na ang kalunag mga buli.
22: Barangay Manifest, no?
19: Barangay Manifest.
22: Kaya, pre. Nata din ni Karo Kipabek sa Tanay City nga gisaulog nila kapistahan, although o nasa Rick Santos. Kasi nakaila Rick Santos niya. Nakaila ko niya.
19: Okay, pre. Sige, pre. Magapon, taga Barangay Manipis. Okay.
22: O, Barangay Manipis. Nakulo kayo utang nila.
19: Sige, wala na kayo utang. Kagigreet na na ko.
22: Barangay Manipis.
19: Okay, kanang kanang kasunod.
22: Nubalias.
19: Barangay Nubalias.
22: Barangay Nubalias.
19: Okay.
22: Oh, Barangay Nubalias. Atong iklaro, Barangay Nubalias. Live daro sa K5 News kanay barangay. Ha? Barangay Ubugon.
19: Barangay Ubugon, may nga po sa taga Barangay Ubugon. Okay.
22: Yeah. Kaya pa sa tani sa Tanay City nag atong gidoyogan silang ilang kapistahan no karon actually fisa ni Sabado pa so, karon civic parade kini sa kuan Barangay Ubugon no live daro sa Rex Santos sa K5 News FM
19: so, okay
22: ang kaya pa sa gidoyo gayud okay na
19: pre
22: so muna kaya pa makita na to ang atoang support sa tungkol sa kapisana, doon ka sa lakya na ito din eh.
19: Okay.
22: Ang K5 News FM Tanhay is now 88.1. I-announce sa K5 Rex.
19: Okay. 88.1 ang K5 News FM Tanhay. So kaninya, wigo gagasunod sa K5 na.
22: Atuan eh.
19: Ah, sige. Okay, pre. 88.1.
22: So, 88. gikan sa 90 kapinto, yung bago na ilang monkey fabrics, bago na ilang frequency, 88.1.
19: Okay.
22: So, nado na yung ito ang, yung ito developing yung kinapit na ito, patrol, no, nabot din din eh, si Sir Juan. Muna ito mga kakubandari.
19: Okay. Og ang, Juan.
22: Barangay Paliw, no? Barangay Paliw. Santos. Barangay Paliw, give my best.
19: Barangay Paliw.
22: Barangay Paliw, yes.
19: Paliw.
22: Ang barangay ito, man? Ha? Adorable Charlie Carolino, if I break.
19: Okay.
22: Barangay Paliw.
19: Okay.
22: Barangay Pulo. Sunod, no? Barangay Pulo.
19: Barangay 10.
22: Kisa itong kapitan, sir? Kaya po, it's kapitan. Ramil Alporti, if I break.
19: Okay.
22: Okay. Ramil Alporti sa Barangay Pulo, if I break, Tanhay, no?
19: Barangay 10.
22: Actually, na mag-uwan na ginag ko. Pulo, Pulo, Pulo.
19: Ah, Pulo ganit din. Okay, pre.
22: Sobra sila.
19: Nay mga guwapo, guwapa.
22: Sobra sila. Sobra na pulo sila.
19: Sobra na pulo. Laypak ato, pre. Nakahabol na atong patrol liha.
22: Oh, gikarga helicopter. Barangay ha? San Isidro si Barangay Kapitan
19: Barangay San Isidro
22: if I break, si Rex Santos San Isidro
19: okay.
22: Kagawad na rin eh sir nadunong okay. Si GST no?
19: May nga po sa taga Barangay San Isidro
22: parang sabado
19: okay
22: parang sabado at mga aktibo ng barangay Tanod, give a break.
19: Okay.
22: Na school band kini sa Tanay City, ako, Science High School.
19: Kana, pre! Usa nga barangay na, kana! Pre!
22: Science High School.
19: Abin akong barangay lang dyan po.
22: Tanay City High School.
19: Okay. Ang mga dalang gingging. Okay.
22: Dumalaga o Dilate.
19: Mga Dumalaga. Ngayon, no? Sabitaon. Tapos mga, ang ato mga dalagingging ni Kuyog Gapo sa lang kapistahan. Muna yung mga...
22: Sila kita break sa City Hall.
19: Mm.
22: Parang
19: sa... At sa inside. Ah, sige. Pag kana nga.
22: Sila na kita break sa City Hall.
19: Mm.
22: Ha? Okay,
19: pre, ikis lang gamay pre, ikis lang gamay, abanti gamay para ang signal mahakop gud nato. Kana murag okay na imong signal ana pre, murag okay. Kana pre. Abanti gamay pre imong signal para makuan gud nato. Sige, abanti gamay.
22: Anyway, sige pa pre.
19: Kana
22: yung abanti na ko. Ang ulan, banti pa ng ulan, gabi pa ng ulan.
19: Huwag ka magadala green coat. Sige pre, medyo ulan-ulan. Sige.
22: May tisi lang.
19: Oga, tumakag may tisi, oga, ditribayo. Okay. Asa man na sila pa dulong pre? Asa man na sila musangko?
22: Pusangko nito sa Plaza Rakipa Rex.
19: Sa Plaza sa Tanhay. Wala ba ni mo masilip diha ang City Hall sila Mayor Pepe Orlino?
22: Well, actually, Kipa Rex, nata sa ika-sinto 40 ka numero.
19: Okay.
22: Nandiyo kita. Tapok tadi sa kay ikawan natin ito. Sila Kipa Rex, sa una.
19: Sa una. Wala ninyo gihabol, wala ba ninyo naman diha tungigo gigamit ninyo bahala pabilin na unta ng patrol ninyo diha wala ba ninyo gigukod si Mayor Pepe Orlino para mahinabi na to?
22: May tamgaring na ta ang yes, Kim Herbert, paingon man ta dito no? Paingon man ta nandito so dito ta mahinabi si makuha na si Mayor makuha isa ng opisyalis sa siyudad, isa tahay. Pagkaroon natin sa resugo naman parade yung Rekso, ito makita ro. Sir Tartan, baka aabot na tayo dito gayon sa Tanhay Plaza,
0: o
22: baka kuha tayo mga kanang mga...
19: Kay, para at least mahinabi po nato si Mayor Pepe Orlino ug usa ang iyang pagpangandam sa kapiestahan sa Panay City.
22: Yes.
19: Ug usa
22: sila sa kutob, no? Kay medyo kusog ang ulan.
19: Kana pre, kana sa likod nimo usa nga barangay. Okay. Mga estudyante ni sila.
22: Tanhay City Science High School.
19: Okay. Tanhay City Science High School. May napaminaw na ito na ilang tugtog be.
22: Okay, babe. Nabalik na ito karoon. Nabakuha na ito ang hinabi na ito si Mayor Juan. Pepe, no?
19: Abi pa. Apo di mahabol ni mo si Mayor Pepe Orlino pre pagkahuman sa parid kay para mahinabi na to live yes, si Mayor Pepe Orlino kung unsay pagpangandam sa Tanay City.
22: Para ma-air na to ugma.
19: Okay. Well, para ma-air po na to ugma kay Friday man ugma, Sabado, pero ay lang mo pang-imbitar na ako kanina makaubanan na ako imbitar na pero ako imbitar ninyo wag mo abot niya. Okay, sige pre.
22: Yes,
19: sa so, final report pre.
22: Oh, pali ko karon gikan sa Shanghai, sa kita ko ay ako sa sulod sa kampiyon ng balita sa tabi ng publiko sa
19: Okay mga Siligano, shocking din na report ni Kipaib Roy Bustillo. Mabalik to niya taon-taon si Kipaib Roy kay iya mahinabi si Mayor Pepe Orlino kung unsa ang pagpangandam. Diya sa may unsa ang iyang pagpangandam sa umaabot nga kapistahan diha sa may Tanhay City. Diyan si pangbasa, oy si Ma'am Joy Ibasan! Ma'am Joy! Shout out more! Pambasada na diya dyan si. Kay hapit na ito mo advertise. Basahan ang kisay nagatutok na ito sa itong programa karon. Oy dyan si.
1: Gikan ni Florida mag-invite na siya nga watching live from Bayawan City. Shout out ko sa akong mga ka-workmate. Shirley Nacionales Timbangan, Ate Richie Manlapas, Inday Badilis Ninya, Lin Nava sa akong brother, Otsu Gis Nubintay City, sa iyang wife nga si Princess Bainu. Keep safe everyone, thank you sa pagbasa. O gikan ni Anna DR, namuko siya mayong hapon sa Rex, naminaw midri sa sityo, hinaki barangay ng ka. Great lang ko sa namuko family, Villanueva family. O gikan ni Alvin Bilyo pa siya mayong hapon sa Rex. Galanog-lanog na pugka diri sa Bandula Kabang Barangay, alang ilanan man huyod og pa-shoutout ni Mama Muna, Papa Onyo, Tibahonggas Gamay, Tijo Ibasan, Tibangga Elpidia, Lula Rose, Lolo Roger og sa tanan nga naminaw sa manhuyod si Rex, dagang kayong salamat. O gikan ni Jo Ibasan siya nga hello idol Rex sa Guapo, idol lang masa have a bless. Thursday, detects for mix na super kalami, stay safe idol watching live. Junk Shop Sityo Lumboy Barangay Tugas Tanay City Philippines babuhay. Love you all much. Dan like and share from Joey Basan with love. O gikan ni Rinalin Abuso siya nga. Mayong hapon kuya, pa shoutout dire sa Kandabong Manuyod Negros Oriental. O gikan ni Joey Basan siya nga. Shoutout to Kumari Kapitan Arlene Rosario, Kumari Lin Aguarios, Araman Helen Hanin, Cornelio Medes, Corazon Torres, Mayet Salvador, Madeline Salamorin Hamandron, Boss Iko Mike, Idol Edwin Javier, Kagawad Duterte Maraflor, Kagawad Carlito Baco, Darwin Cornelio, Aldrin Bilyo Pael, Gina Cadalso, Maribel Abreya Saicon, Maritis Katian Ramirez, Nandi Limbaga og Dai Lodita, Rakal Akads. Thank you sa pagbasa from Joey Barra.
19: Okay mga Siligan, so kintig kami na. Bangga ang man, naipatay. Uy, delikado na. Exclusive report na. Van na bangga, human na wadaan og break. Or primo, sa gihulngan City. Isa patay, tulo angol. Dito maglalang mga Siligan, shocking na kayo sa pika sa linya si Kipaib Rupa Dinero. Kipaib Rupa, ikipaib mo, kandos!
2: K5 News FM Live Report.
23: Patay ang usa ka pasahero samtang naangol ang tulo pa ka mga individual human na bangga ang isakyang van Sityo Palaw Barangay Malusa Gihulngan City Negros Oriental karong hapuna Hulyo 23, 2026 Sigurin siya ang investigasyon sa pulisya. Gikan sa Gihungan Heights ang van nga gimaneho sa 59 anyos nga lalaki ug adunay tulo ka mga pasahero sa dihang nakasinati kini og brake malfunction samtang nag-agi sa kurbadong bahin sa dalan. Sa dihang ipahibalo ang driver nga nawad ang kini og preno, mipugos og paglukso sa kinan ang usa ka pasahero hinungdan nga nawad ang hinuon og control ang driver ug nibangga ang van sa usa ka punuan sa lobi. Tungod sa impact, gilarar nga dead on arrival sa ospital ang pasahero nga naglingkod tupad sa driver samtang nagabilin sa balita balanan ang malaing mga biktima alang sa medikal nga pagtagad. Balita kay sa K5 News FM News Center. Kini sa K5, Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo blikog Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM. Live report!
19: Okay mga siligan, so kinuminaw report ni Kipag Rufa De Vero. At sa tasapitkas lawak sa pipilag ka mga pahibalo, Engineer Ben Campos!
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pin,
4: naayo na ako.
0: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
24: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinroso.
25: Kuno sab si Dr. Ramil Oy nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kaimsog sa panglawas.
24: Hisgutan ato ang usabya ka bisyo nga makaguba dili lamang sa lawas sa gasuyo. I-appeal pod nato ang mga tawo nga makahanggab sa aso niini ang pagpanigrilyo usa ka bisyo nga addictive og destructive sa mga selula.
25: Matag tuig Sir JP moabot sa 110,000 ka mga Pilipino
24: katagan
25: ang mga matay tungod sa dala nga balatian sa pagpanigrilyo. 21% niini is kada ganon nga nangamatay mga lalaki tungod sa pagpanigrilyo. Daghang makahanggab sa sikanhan smoke og kasagaran niini wala gyud gayon og detect 500 og Mighty C.
24: Ang aso sa sigarilyo dunay kapin sa 4,000 ka mga identified ingredients. Lakit na mga nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, trace metals, o daghan pa mga carcinogenic compound.
25: Dili basta-basta nga mga toxic chemicals
24: dito
25: ang mahanggab ni mo sa sigarilyo, Sir JP.
24: Yes.
25: Kung kinahanglan mo mag DTX 500 o Mighty C nga wala ka bisyo, mas kinahanglan pa yung ka nga mo inom mag DTX 500 o Mighty C kung sige kang tapad sa taong manigarilyo high. Ang nakalain pa dyan, Ana, kay paghanggab ni mo sa second hand smoke, kiniadunay mga carcinogens nga arsenic,
24: ay!
25: Polonium 21, benzene, lead, formaldehyde, ang pangutana, kapila ka makahanggab og aso sigarilyo, gikan sa imong bana,
24: ay-ay!
25: Gikan sa imong igsuon, sa imong parente, o kapila ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, aron maprotektahan unta ang imong mga selula.
24: Sumala pa sa Center of Disease Control and Prevention, o CDC, ang second hand smoke kills more than 42,000 ka mga smoker matag tuig.
0: DTX 500.
26: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Susulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mapalisa mga butika.
25: Ang matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C ang maghinahinay repair,
24: yes,
25: sa mga naguba o na-damage sa second hand smoke sa imong mga selula. Samtang ginaprotektahan niya kini sa uban pang madamid sini sa padayon ni mong paghanggab sa aso.
24: Ang aso sa sigarilyo, daghang mga metal sama sa aluminum, cadmium, copper, lead, mercury, ug nickel. Unya, sumala pa sa mga pagtuon. Kini nga mga metals apilpod sa oxidation sa mga cellular proteins nga muresulta sa structural damage sa endothelium.
25: Ang endothelial cells, Sir GP, mao ang murelease sa mga substances nga nagkontrol sa relaxation o contraction sa kasing-kasing. Ug kinipod ang nagrelease sa enzymes nga mao'y nagkontrol sa blood clotting, immune function og platelet. Ingon ana ka importante ang papel sa endothelial cells. Unya, gub-on ra sa sikanan smoke, kinahanglan jud nga mag-inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Tatawa ra gud Sir JP,
24: yes,
25: sa inyong balay.
24: Oh.
25: Nigarilyo tatay.
24: Ay.
25: Unya, nigarilyo pud ang imong igsuon.
24: Oh.
25: Imo uyuan sa iyo pas buntag, hanggab dai nimong sikanan smoke, sakay ka sa jeep ang imong tupad ba nigarilyo
24: pud.
25: Sulod ka CR, nimaho pud sigarilyo, mupalit ka sa tangi, may nanigarilyo pud, mamainit ka sa painitan. Tuapod.
24: Oh.
25: Pasabot na lang, Sir GP. halos matag-uras, exposed ka sa mga carcinogenic compounds nga nagagikan sa sigarilyo. Mao nang kinahanglan, adlaw-adlaw yung kag-inom DTX 500 og Mighty C.
24: Sa tinuod ra, mas dako dyan ang epekto sa secondhand smoke kaysa tao nga na nigarilyo mismo. Kaya ang sigarilyo, at least aduna pay filter ang mag-strain sa mga chemical sa aso. Unya imo ha, isip usa ka secondhand smoker, pure dyan nga aso ang imong mahanggap.
25: Correct, no? Daghan kaing benepisyo ang mahatag sa imo ha kung adlaw-adlaw ka nag-inom og DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Samtang protektado ka sa mga kadautan nga mabuhat sa aso sa panigarilyo o sa sigarilyo sa imong lawas, nagprotekta pod kini sa mga sources of pro-oxidants nga nagpaguba pod sa imong mga selula. Dili ka dali nga magdiabetes. Dili maguba imong atay, imong kidney, nindot, imong panit, unya magkagamay pod ang imong mga wrinkles. O pinaka-importante, dili madamage ang imong utok o dili ka magka-cancer. Kana kung nag-inom ka og DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
24: Wala dyan tayong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hindiloso.
25: Ako na sabi si Dr. Ramil Oising, mayang lawas ang pingan.
24: Dili abusuhan.
5: DTX 500!
6: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
5: DTX

0: EX500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500. Mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX500 ang ato na suplemento.
1: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnosis nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali lang kayo magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-pick na ko o Mighty C, hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
3: Sa mga butika.
8: Ang bata mo wala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.

0: in Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tugod sa imong bed rest?
1: Mag Clinicas Spore Biotic. Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas Spore Biotic. Ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hinungdan sa tooth decay. O bed rest. Clinicas Spore Biotic.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
7: Siyempre, naka-extend ko yan.
3: Basta sa ganyan, driver. Extend, love.
6: Extend Supplement for Men.
8: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
9: na nagapanubos ang imo blood sugar.
10: TDX 500 garantisado, epektibo, aramis mo.
9: TDX 500.
11: Istoryahan ta kung paano ba na magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
12: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
11: Ay,
12: ang mga lang permi na mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
11: Correct.
12: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
11: na?
12: Dapat ya wala pa?
11: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang islan bago.
12: Sano ka mainom detects 500 gig magnesium, may balatian ka na hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali. May hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar.

0: 500 kag may tisis sila Dr. Ramil kada adlaw. Abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisis. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes. Mm.
1: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
0: Ay,
1: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may tisi kay gapahubin ini sang imo nga selula.
0: Mm.
1: Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
0: Ay.
1: Imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
0: Uh-huh.
1: Be happy, concentrate sa present mo. Because that will define your future.
0: Gusto.
1: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may tisi, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
0: Mm-hmm.
1: Katar mo, Sir GP?
0: Mga kainit mo, no?
1: Your grudges. Tao malanta.
0: Oo.
1: No, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang-neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot. Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
0: Ay,
1: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may tisi, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Sa Kandaharay Family KTV. Kuyunas imong barkada, imong pamilya, ug hain pinalangga. Kaya ang Kandaharay Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug adto na pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kandaharay Family KTV.
4: Gikumot-kumot.
3: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig nimo, kabinat na sa Kandaharay Family KTV. Ana silang himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kandaharay.
5: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun, kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
3: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1%, 1%. Kung gusto ka

0: himo ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pagita si Jonah Lisa, e sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
1: D3Bio. Ako si Elena, gayon jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3Bio. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtumbo ang ako sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglihay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
2: D3Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3Bio.
6: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
6: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
6: D3Bio.
2: D3Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: D3Bio.
6: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
6: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
6: D3Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika.
11: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
12: FM.
11: News FM.
13: Oras, alas 5:14.
14: Disya!
13: Sa kahanginan!
14: Sa kahanginan!
13: Okay mga siligan, shocking tip na minaw po na yung takaroon sa tuga programang El Castillo do. Kaliyong kong kontak ang kipadre Mustelio Engineer. O siya na yung sitwasyon karoon sa may tanhain.

Okay, mga siligan, soaking pinayon ako. Kanunay ta magpa... Kanunay ta nga magtumar o may tisay. Kailang may tisay na kung kinikatabag sa itong kagalingon, makahatag kinikalingon sa itong immune system. May tisay! Buntag itong hapon, tumarigid na. May basing unya, simbakulan. Nalata kay balos, imong lawas. Ang may tisira may makasalbar nimo. At ilabi na taas kang diabetes o ang imong sugar. At imong blood pressure medyo abnormal na. Mag DTX 500 capsule ka. Kaya ang DTX 500 capsule maunay mo control sa imong sugar, imong diabetes, ang imong blood pressure. Ayaw paabot nga mahalap ang imong panglantaw or maputlang pagkagtiil. Kaya masing unya maghilak ka maputlang kagtiil tungod lang sa imong kakuripot. Kung dali ka matakbuyan og sakit, or mahadlok ka magkasakit, or dili gud ka gustong masakit, mag-D3Bio ka. Kaya ang D3Bio, mga siligan, so kiniminaw, na akini sa virgin coconut oil. O kaning DTX cookie mix. Dili po na ito malikayan, nga doon ang mga tao nga adik na sa pagpangapi. Ang ako ikarecommend sa inyo ha, ang DTX cookie mix. Sa rason, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Ada po mga lalaki o lalaki, babae, na gusto magpabilin kutis pro sila na ang ilang palit. Batasan na ninyo kung kamo maligo ang inyong gamitong na sabon, ang DTX Beauty Shop. Batasan na gudyan ninyo ang ilabi na kanto nga nilip pa kutis o muna gamitong nimo ang DTX Beauty Shop o mukutis gudyan. Ako hapit na kumukha, engineer. Hapit na maputi ko. Wala lang ko ga-jacket, yagwantan ako ang kuan. Gantan ako ang katugno kay Mantong Bitgri. Seminar ko nung siya. Oh my God, tinan ako. Si Lin na lang magpakaon ako. Salamat kayo, Lin. Si Lin in town, nagadungag na kong mais. Ipadatang kong sudan. Pero wag problema kay napong ko'y sudan nga gidalapod. Gibit-bit po na ako. Pero ang kapakaon ako karon si Lin. Ha, may kapakaon. Salamat kayo, Lin. Hurot to yung mga. Hurot to. Ipakadala niyo muna ako nga sudan, Lin. Salamat kayo. Kaya nananghit man tong subit nga, ma-absent sa ako sa Rex kay nami si Minaran. Sige, what problema na. O kanay mga lalaki po nga mo pong ilok, kinahanglan maligo mo, butangan din yung ilok o ga Clinica Jopress para humot-humot. Na ayaw mong kaligo nga walay Clinica Jopress kay Porbida. Ang imong ilok ko niya, simbakulang, mabuto ang bulkan, hasta ang bahua. Kinahanglan, batasan na nimo, maadto ka o ga birthday, kasal, meeting ba, or padayon na ka o katulog, kay para di po mabahuan ang imong kadulog, butangan nimo o ga Clinica Jopress ang imong ilok. O kanig probiotics po happy na ka-importante sa itong lawas. Kay maunay trinsira sa itong kalawasan. Ilabi na sa mga lalaki na nagka-problema, na basig una-huna ramoy ga... Basig maura ang ilang huna-huna maulay ga kusog. Palaban na tag extend food supplement. Kaya ang extend food supplement, importante ni sa mga lalaki. Kapapod nga mga babae, paliti po na inyong partner o extend food supplement para mo balik ang iyang kahimsog sa iyang pagkalalaki. Kinalanggi ka sa pagtumar, empty stomach, gika sa pagtumar, 30 minutos, pwede na magbakbakanay, pwede nang tukhangon ang imong partner.

0: ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy mapalit sa mga butikang parmasya. Ang produkto ni Dr. Ramil Oy, gikagubtan, Luzon, Visayas, Mindanao, tested and proven na sa tanan mga katawhan. Maayong hapon, Sir Rex. Greet kong Lionel Cabanas, Pedrito Cabanas, Anabilia Cabanas, Xavier Cabanas, Rodil, Luanya Justin Cabanas, John Praki Cabanas nga naminaw sa imong programa diri sa Kanlumakad Santander. Kuya, thanks kuya. God, oy good money. Sige lang. God bless po. Gikan ni Bids Kamang Bilyamor. Oy, kumusta mo da sa may Kanlumakad Santander si Kihor? Minaw karon ang taga Kanlumakad, ha? Da sa may Santander si Kihor. Si Rex set out sa lag. Shatter Big Big Milesco. Salamat. Good afternoon, Sir Rex. Always watching live. Me from Balawan City. Thanks. And more power. Kifad Yusuf and Dumaguete City. God bless. What problem? Alas 5:20 na mga siligan. So, kito mo na panahinta ka rin sa tuga programang El Castigador. May kapunay ka nun ni Kapitan Jason. Kapitan! Ako nang nabasa ang imong tubag tumiaging adlaw, Kapitan Jason. Pero kung ngayon magaplano ka, mo atbang ang Kapitan Jason pagkakapitan sa dubdob, ayaw na lamang mo. Sayang-sayang lang mo sa inyong hago. Kaya ang mga tao di sa dubdob, galanta ba yapod sa mga kanibang gihimo ni Kapitan Jason. Miskan ako, nakaagto magkog dubdob. Kaya kung kapitan lang ka nga, wag mo kayo nahimo sa imong barangay, naanagong kas bukid. Pero nakita na to ang paningkamot po ni Kapitan Jason, ha? Misag tinuod ka, doha lang nagkita si Kapitan Jason, pero ang mga tao, nahibalan man mo o magbagulbul bagdili. Pero na yung sikrito na to, muna yung Kapitan na mo, Diresyor nga, marabi po ka, kugihan po. Ha? Miskan siyo, Bert Darius. Kanang Kapitan na mo, Diresyor, buutan eh. Ako nung pag-umang ko ni side na ko ni, pero maayong tao ni, wala problema ni. Diyan sir, basahan na mga mensahe niya, kaya basing kapaabot ng uban niya. Basing magkaingon po kayo man, gisugo ni Idol Rex dyan si pagbasa. Sige, basa!
1: Gikan, ni Corazonto ka siya mayong hapon sa rice, pasyat at kung hindi Joey Basan, Drinisan, Nuvalia Stanhay, salamat sa pagbasa. O gikan ni Joey Frey siya mayong hapon sa rice, thank you sa pag-rate sa rice. O gikan ni Marit Makimakay siya
0: mayong... Kasa na si Ma'am Joy?
1: Oo.
0: Kailan na ginamo si Lagsagin? Kasi ilang di dagdasmag dito. Karoon, dasmagun po na ako ng saging nga ron. Sige, basa.
1: O gikan ni Marit Makimakay siya nga hello sa Rex Candos. Mayong hapon ni mo og sa imong kaubanan sa K5 News FM Dumaguete Digital. Watching live here in Bulun, Santa Cruz, Nevo. Tanhay, God bless and thank you. O gikan ni Tata De La Cruz iya siya mayong hapon sa Rex na minaw midri sa Arminda. O gikan ni Jilly Ray Espadilla siya nga good afternoon sa Rex watching from Nubalas, Tanay City. Thanks po and God bless.
0: Maayong hapon sa Rex. Asa naman di ay ang wala pa kay panak na yung mga importante po na pa yung mga adjustment nila. Diba? Na po yung mga ingunan po nga garimubit pa sila. Diba? Ay magkuhan. Ato lang sa mo sa kanibang mga butika. Ato sa mo. Ay asa. Diyan si. Ba. Na. To ano. Nahulog. Nahulog. Ba. Basahan rin ganyan. Kuha na nahulog. Alkohol. Pangbasahan ng mga kuha diyan si. Ikaw may tingba sa anak kung asa napit na mga butika na to diyan. Basahan na ato na napit na nimo. Basahan kung asa mapalit niya ang mga produkto ni Doc Ramil Oy. Sugod ta sa Dumaguete. Asa napit mapalit? Sige daw, basa. Ang sibot, sibot-bot?
1: Butikan.
0: Sunod dyan siya. Mo, sunod ka dire, kanang imong ubuhot na na naan, tumarka o bitribayo. Sige, basa.
1: Butika di Francisco sa Epifano.
0: Hinay-hinay ha. Ah, sa Dumaguete.
1: Sa Dumaguete, Butika di Francisco.
0: Butika di San Francisco. Di sa Dumaguete. Asa nga street?
1: Epifanio Surban.
0: Epifanio Surban.
1: Street Dumaguete City.
0: Okay, sige.
1: O ABF Pharmacy, Lorenzo, TV Street, Dumaguete City, owner Virgie Do.
0: Tagay ragod, kinabuhi na imong pagkuan. Kanang uga sa imong masing magkaingon mga tao kadubina ka. Sa Dumaguete City, mapalit sa
1: Lorenzo Tevez Street, Dumaguete City.
0: Okay.
1: Ang owner, si Virgie
0: Do. Ayaw na ang owner. Ayaw na ang owner niya. Ayaw na pagbasag owner. Asa lang mapalit na butika? Candus Pharmacy. Sino?
1: ABF Pharmacy.
0: ABF Pharmacy. Asa mapit nga street na?
1: Sa Lorenzo TV Street, Dumaguete City.
0: Okay. Sunod.
1: Og Street Teresita Pharmacy.
0: Teresita Pharmacy. Asa mapit sa Teresita Pharmacy? Asa nga street?
1: Sa Luxon Street, Dumaguete City.
0: Okay. Luxon Street. May pharmacy niya. Makita. Asa pa?
1: Og sa Pills Express.
0: Phil Express. Sa ato pa doon na sa May Shell at bang sa C&L Hotel.
1: Diyan sa May Pedisi Street, Dumaguete City.
0: Okay.
1: O Crown Pharmacy.
0: Crown Pharmacy. Sa Dumaguete na ay. Sige.
1: Sa Real Street, Luxon Street, Pedisi Street.
0: Real Street.
1: O Luxon Street, Pedisi Street, o Blanco Drive.
0: Sa Crown Pharmacy. Okay. Sunod, sa Dumaguete lang dyan po na.
1: Gamot Publica.
0: Gamot Publica.
1: O, di sa may Inside New Unitop.
0: Unitop New. Unitop, ako na mag-o. Okay, sige.
1: O sa Street James Pharmacy. Di sa may AG Blanco Street near Metro Dumaguete College.
0: Okay. Wala na. Pakiya. Asa na po na? Pulang?
1: Pulang tubig.
0: Oo niya na. Palutso siya na ito ng balita. Okay mga sarigan, so continue now. Mga kawani sa DSWD, NIR, nibisita sa PSWD o Negros Oriental. Dito maglagay mga sarigan, so continue now, nakaroon sa pika sa linya. Si Kipad James Bandukilio, Kipad James, ikipad mo, kandos!
2: K5 News FM, live report.
3: Ang grupo sa Community-Based Support Program sa Department of Social Welfare and Development sa Negros Island Region, DECON DSWD NIR, nga gipangaluhan ni Ms. Riggy Luxin, SWO4, na may bisita sa Provincial Social Welfare and Development Office sa Negros Oriental na. At sa mong panagtagbo, gipamit sa grupo sa DSWD NIR ang mga bagong impormasyon na bahin sa mga Community-Based Support Program sa ubos sa ilang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad na o formal bilang gipaila ang ilang kaugalingon ngadto sa mga pangulo sa opisina, mga division chief o mga section chief sa PSWD o Negros Oriental aron mapalig-on ang koordinasyon o kolaborasyon sa pagpatuman sa mga programa. Ang mga pagbisita nagpalig-on sa parag-uban sa DSWD NIR o PSWD o sa lalawigan sa Negros Oriental sa paghatag og mga serbisyo sa social welfare na diin haoma daling makuha o inklusibo alang sa mga kwalipikado beneficiaryo sa tibok Negros Oriental na gilauman usab sa duha ka mga ahensya nga mas malabo pa ang ilang paghatag og serbisyo alang sa tanang katawhan na. Balita gikan sa News Center, kini si K5 James sa Ditley Bayo Brutillo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Okay mga siligan, shocking kami na report ni Kipad James Bandukilio. At ito sa Tasapika, Slawak at pag-isa kong pagbalik, Engineer Bill Kandos!
2: K5 News FM, shocking the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako lisolay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sikreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, TJX
6: 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pagpalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mitis C. Immune booster po ito. Mitis C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabutlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magnabalata. Ang solusyon, yari na! Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
6: Kasakit ang tiyan, mag-clinical spore biotic. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-clinical spore biotic. Gatabang sa pagmindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay para healthy ang tiyan, mag-Clinicas Probiotics at Lamadlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Bang-banganaga! sa pulmo, baby!
6: Extend! Supplement for men!
10: Isang kapsula!
6: D3 Bio!
5: Ako si Jan, gusto ka full-time law student, mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto!
6: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Apalit sa mga butik! D3 Bio! DTX Coffee Mix!
11: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin kistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
12: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mitis C. Immune booster po ito. Mitis C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
12: D3 Bio!
14: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
15: Ako si Lumita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
16: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
6: Mag DTX 500 na!
16: Ang DTX 500! Adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compounds nga effective
6: batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix!
17: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mapakamagabutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
19: Ako si Rundan, dali na kay kumag kasakit o gilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi minting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline, ka vitamin C sa mga butika.
20: Ang bata mo wala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Syrup.
20: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin.
6: Memory Advanced Syrup para sa mas manamik nga school performance.
20: Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
6: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4 Biotics 545 Probiotic. Gamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4 Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Ang Clinicas 4 Biotics, adlaw-adlaw, panit sa inyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
21: O si Juni, taga Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay tako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
22: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayong maayo. Pero suka niinom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio, DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami, didang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, mabaka ang butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Noel, usa ka negosyante, para alerto ka adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
25: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
26: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio, 1 capsule, 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
27: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
27: No one ang makaugana sa kama. Masin og may diabetes ka.
6: Mag DTX 500 na.
27: Ang DTX 500.
6: Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya.
27: Ug desugared sugar cane.
6: Mga organic compounds.
27: Nga effective.
6: Batok sa sakit nga diabetes.
27: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika.
8: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM News FM.
1: Oras, alas 5.38.
2: Bisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
1: Ang okay, mga siligan, soking kita minaw pa rin takarin sa itong programang El Castigador. Ayaw mo kumpiyansa ka ng dapli sa mga sapa bitaw kay Porbida. Ang Occidental karon kalit ni baha. Tungod aning ulan nga na naa sa bukid, kita dres sa Negros, ayaw mo kumpiyansa kay basig mahinanok mo katulog, ha? Basig mahinanok mo katulog, simba ko lang, bigla ang raganas ng baha sa General Santos City. Matinding raganas. Dito sa mga General Santos City, grabe yun ang pagbaha dito. Ha? Mana, ayaw mo ka na bang kumpiyansa o dito po sa mga parting occidental. So, ayaw yun mo og kumpiyansa ha kay simba ko lang, kita raba, dirdapit sa may Ahong, dirdapit sa may Shaton area, Pamplona nga area, katong dapli sa sapa, ayaw mo kumpiyansa. Kay, wala, lantawan ninyo ning baha, oh, kanang salaing lugar, parte Jinsan, dito po parte og Occidental, lantawan ninyo, kay nakalive man ta, type mo K5, News FM, Digital Dumaguete, porbida nga baha, murag tsukulit, ang sapa, murag balod, na murag nai sa dagat. Nantawa ninyo. Mana ayaw di mo kumpiyansa kay simba ko lang, wala takahibalo. O ga, basi pag inigmata ninyo, tanawa ninyo, ho. Sus, ang, usaman eh, ang siminto nga flood control halos, agilapawan yun. Na, basta-basta mo, ana. Nantawa ninyo. Pagkadilikaduha, sus, simba ko lang. Kaning mga tao po, wala na pagmuhawa. Pakinig kaanod, hilak. Oh, sige. Sige pa mong tindog-tindog niya. Wa naman mo. Sige po, tagyaw. Yodri po, nakamatay sila ang dinar. Tagbuang doon si pamadlong. Tanawa na ang sapa. Asa man na, dapit engineer? San Carlos, oh. Money. Sa San Carlos City. Lantawan ninyo ang sitwasyon dito sa San Carlos City. Pagkadako aga tubig in town, simba ko lang. Mana kita diri sa may Ahong, lantawan ninyo. Sa San Carlos City niha, una kita diri pa relax-relax lang ta. Kanang daplin sa may, dapot sa may General Santos City. So, ayaw mo kumpiyansa, ayaw mo pa relax-relax. Kato, di pa niyo makontak si Padre Bustillo? Para ma-interview na to si Mayor P.P. Orlino kay Ugma, dispiras, wala na tayo time na maka-interview ka Mayor P.P. Orlino kay tungod sa kabise ma-entertain siya sa mga bisita. So karong panahon na atong mahidabi si Mayor P.P. Orlino ang amahan sa siyudad sa Tanay City kung unsa ang iyang pagpangandam. So, kita po rin sa Negros Oriental, tanawa ninyo dito sa laing mga lugar, ang sapa maragdagat na binaluray na, mana ayaw yun mo kumpiyan sa simba ko lang. Basit pa relax, relax mo niya. Samtang kayaw-yaw kayo, li-li ano nyo niyo? Kanang ilang siminto nga murag simol, gilapas ang tubig, mulapya na yun ang tubig. Mga pinikab po, dapat mo sibat niya. Ayok siguro mga anod mo. Ang tulay, siguro ang tulay, anak, misangko na. Kahit mulapas na po sa siwol. Kaming tubig nga mo, nibuhag ay gikas bukit. O kamo taga Shaton area, katong daplig sapa. Dasa may Pamplona, Tanhay or Mabinay. Dasa may Ayungon, La Libertad. O dapat sa may Gihulgan City, Himalalon. Ayaw mo kumpiyansa. Kaya basig simba ko lang, sus, ginoo ko. Murag nanindog ako, malahibo aning tubig, asa kanigikan. Nakaroon si Kipard Roy Bustillo. Kipard Roy, kumusta ang sitwasyon ni mo na pre? Kipard mo pre?
3: K5 News FM Live Report.
1: Pre!
4: Yes, Kipard.
1: Okay. Asa, ni doon lang kami ni Perlino? No?
4: Kipard Roy, doon ko tanong nung unagay ka sa kuwan, nung unagay ka dito sa asa ng grandstand na asa na naglingkod yung mga opisyalis. Pero wala pa ka-abot nila dito. No, wala man. Asa na gawin ko nga dito.
1: Oh, anyway,
4: okay.
1: Okay, pre. Go on, pre.
4: Yes, Kipard Roy, sir. Baling din. Usapod ning kaning ulan bang inday-inday, Kipard Roy, no? Kaya bang inday-inday? Dili kayo kusog kapag continuous ang ulan. Muna karo si Pabek, no? So, doon ang Pabek sa itong iuna dito sa paray, di ating ikas tumoy na pita, pagkita na ito. Wala ba tayo nakita nila ito? Although, nilakaw na siguro kay Pabek ang mga fans. Kaya nanamit na hitapit. Pero doon sa Pabek, no? Usa ka nindo kayong panghita mo. I mean, dili, panghita mo, upon successful kayo ang paray sa tanay kay Pabek. Kaya ang... nasa na contest ka ng headdress contest, ano bang buta sa ulo? No? Ano yung buta mga bulak, pabulik ang bulak sa ulo, kita Brett? So, usa sa akin ako dito, katungkuhan, ang mga budbud, yung buta sa ulo, kita Brett?
1: Oh. Ah, mga budbud, ano yung panpunit, pre?
4: Ha, sampalungan sa, hindi, buta sa...
1: Hindi, pero yung unmanino na, ako ano budbud, eh? Ako ano na?
4: Yung buta sa kalok, kita Brett?
1: No? Ah.
4: So, headdress competition. So, ang okay. Nangapil mag-kifabrex, ang mga estudyante, mga katungatanod, nakita mo gano'n na, ang mga tanod sa nag-like headdress competition, nag-mention ito gano'n na, mga tulo, mga ubogon, nindot kita ilang mga presentation ng kifabrex. And also, kung pag kifabrex, no, kaming ilang mga ginatawag na ito, ang suporta ka na barangay na ang ganyan, no? Ang barangay kapitan, hasang barangay secretary, appeal pa dito.
1: Appeal sila.
4: Barangay tagay, barangay tanod. No?
1: Pero pre, ato lang klarohon pre, asa man sila misangko o nahuman ang ilang parid, dito ba padulong sa bago nga sitihon?
4: Dili, dili, Rati Rave. Sa karaan nga sitihon.
1: Ah, sa karaan.
4: Public plaza.
1: Okay,
4: sa plaza.
1: Okay, okay.
4: Dika sa Diaz College, dito nagsugod ang parid. Ya, the diretso sa plaza katong karaan nga ano sa plaza ba? Ilang asa na ilang mag ballroom sa plaza. Dito sila mag-abot. Ngayon na ang mga tanan dito presentation ang mula gini ang ato ang station niya lang sa kung kita-bes nga lang sa tungod bag-o na mag-inato ng frequency sa tanay. No?
1: Ah, bag-o na ang frequency na to sa tanay 88.1 ba to?
4: 1. Oh, 88.1 na.
1: Okay.
4: No? So, ganun na, pag-agi na ito dito sa stage o sa kapuan, so ginatawag na ito sa grandstand, mulagi ang announcer na naglibog kung saan yung station, 88.1. Pero at least, nagsunod mga ito ang pick-up na nakita na ito, ang itong patrol nga, 97.7. So, gitawag na K-5 News at hand.
1: Okay.
4: So, muna yung panawagan na itong panawagan sa Tanhay, mga kagilaan sa panating shooting terminal, ang K-5 Tanhay, anaana sa 88.1.
1: 88.1 ang K-5 News at M. Tanhay.
4: Oh, actually, ako pa rin Marcos K-5 ay hatagan nga official gigan sa NTC, no? Sa National Telecommunication Commission. Ako pa rin Marcos na grant of new grant of new ginatawag na grant of new frequency. So, muna ni. So, panawagan sa itong mga isuna sa Tanhay sa Silingan, sa San Jose o din sa Palibot. A bago ang frequency sa tanay mo na ng
1: 88.1.
4: Okay. 88.1 kita break.
1: So, karon, so, nakahibalo na ang taga-tanay nga 88.1 na ang K-5 News at M. Tanhay.
4: Oo, oh, kung ganina, pagpaingan na mo din, nag-monitor ito sa Tanhay, nagkanaaso man. So, puno na ito pag-abot ato din nga bago ng frequency. Ato pang Martes, kung tuwilis na karon, ato pang Martes, gi-ikuan.
1: Okay, pre.
4: Nagbago frequency. So anyway, naghan pa rin mga kuwan, sugod pa rin karon sa 3 days na, I mean, sa mga highlights no, karon. Ako may taon-taon kita rin, makuha rin itong program sa tanay na activities para mahatagin na ito binagsa.
1: Namin okay.
4: Yung ikas po na ko kita, right? Anyways, muna kita rin, no? So ang ulan rin inday-inday, hindi rin kaysa kusog di kahinay, pero sige-sige, continuous, no? Pero why problema na kita rin, kaya naman tayo may kisi. no?
1: Bita. Gamit lang ang bitis eh. Tapos tumar po ka o bitri mayo para malayo ka sa sakit.
4: Yes, kaya muna sa kita break. Hindi sa sakit. So, once again, gigas sa Nike for Rex, no? Mabalik na rin sa Kuan. Balik sa mga dito. Pero mapit ka rin sa San Jose. Kaya na daw mga musisyante nito. Mag-isa ni Iban.
1: O sige po eh. Apa sa tunin niyo. Balik na mo.
4: Yes. Mag-grab po. Dili kita rin. Grabing tumos ka gamay laging nalang rin. Grabing traffic, no? Wala. Katong reklamo sa Diaz Caris. Nakakita na yung kita, Rex.
1: Nakakita na ka. Sige lang. Kaya ako naman ipaabot na kay Mayor Pipi Orlino kay katong one time niya ni Antoko. Nakig-meeting na siya sa usa sa diya sa may Diaz College.
4: So, mga kinfabrics, mo balik na yun na karoon, makalibre na rin rin, no? Salamatan na lang na ace, sila snack, no? Nag-hatay nila din, no? So, ang mag-C-15, no? Nito kayo, salamat ako, salamat sa C-15 tanhay. Nga, dako kayo lang pag, yari-adi ka na yung kinfabrics, so, at natasagdi, o gitas na siya ka.
1: Okay. Sige, pre. Why, pre?
4: Kaya buwas. Anyways, kaya din sa Tanhay Kaya Fabrex, sila sa Kaya Fabrex, ang gusto mo sila pang kampiyon ng balita. Kaya rin sa publiko, o kalingaw sa Negro, Kaya Fabrex News FM.
5: Kaya Fabrex News FM, live report!
1: Okay, mga siligan, so kintig paminaw, Sydney Lapinig Luyas. Good afternoon, Kipide. Nasa, na, yung chat din eh, nga, si Elisa Despe Santillan. Mayong hapon, hi, salamat. Na-search na jud nako, sakpan na jud. Okay, i-search lang ninyo, K-Pod News FM Digital Dumaguete. Or type mo K-Rex Extend. Tapos, mahanyo lang po ko ninyo. Nga, i-share po ninyo. I-share, like, tapos i-share. Kanara akong pamaraig sa inyo. Dili naman nakbugad. Diba? Kanara. Alas 5.50 na. Diyan si Asa mapalit ang mga produkto ni Duk Ramil Uyde sa may pulang tubig. Palihog kong basa. Sa pulang tubig ta.
7: Sa pulang tubig sa J&J Pharmacy.
1: J&J Pharmacy sa pulang tubig.
7: Oh.
1: Sa Sibulan.
7: Sa butika.
1: Ipaatubang raguna adres ako agamay. Sige, kay ako tigpangutan mo, ikaw tigtubag. Pag-practice kayo mapusulan, unang kusunahan, ikaw puli ang ilkastigador. Sige, sa Sibulan.
7: Sa Butika 4.
1: Butika 4. Asa na po sa Butika 4? Diya sa?
7: Marjuan Building.
1: Ay, National Highway Poblasyon.
7: National Highway
1: Poblasyon. Okay. Asa pa?
7: Sa C&A Pharmacy.
1: Asa na po? Poblasyon. Diputado Street Poblasyon.
7: 124 Diputado Street Poblasyon, Sibulan.
1: O sa?
7: Ahong.
1: Ahong.
7: Oh. Ay, napadoy sa Sibulan. Sa Mel's Drugstore.
1: Okay, sa Sibulan na.
7: Oo.
1: Sa Ahong.
7: Sa Street Rocky Pharmacy.
1: Sa?
7: National Highway Ahong.
1: Asa na po?
7: National Highway Ahong.
1: Sa St. Rocky
7: Pharmacy.
1: Pharmacy. Oh. Sige, sa San Jose.
7: Sa Butika de San Jose.
1: Butika de San Jose. Asa na po?
7: Diya sa Poblacion.
1: Poblacion. Sa Amlan.
7: Sa Butika de San Andres.
1: Sa Butika de San Andres.
7: Poblacion Amlan.
1: Poblacion Amlan. Ah, sige. Kamu kumupalit mong mga produkto, ayaw mong kalibog, ha? At doon ka sa bakong. Asa na po mapalit sa bakong?
7: Diga sa People's Med Pharmacy, West Poblacion Bakong.
1: Poblacion Bakong. Next.
7: O DOC Pharmacy.
1: Poblacion Bakong ka po na. Gasapaw. Sige.
7: O CCY General Merchandise o MCA Pharmacy.
1: Sa Dawin.
7: Diga sa...
1: Asapit sa Dawin.
7: Santo Niño Pharmacy. Crossing Lipayo Dawin.
1: Crossing Lipayo Dawin, Santo Niño. Okay, sunod.
7: O J&J Pharmacy o Gamot Publiko, MPH Pharmacy.
1: MPH?
7: MPH.
1: Ah, MPH. Sabi na ko, MPH. Balensya!
7: Dasa, Infinity Pharmacy near PHCCI Building, Larina Street, Barangay, Poblacion, Valencia.
1: Okay.
7: O... Zakinzo Pharmacy, diya sa may purok, iba, Palimpinon, Valencia.
1: Sa Palimpinon?
7: Oo.
1: Sige.
7: O Sabinas Pharmacy, diya sa may S. Balabag, Valencia, beside Total Gas Station.
1: Okay.
7: O Midcare Pharmacy, o Jams Pharmacy.
1: Very good. So, kamo taga Valencia, at least, dili mo mawala. Napagapos Valencia?
7: AZ Pharmacy diya sa may Bungaw, Balinsya, beside Mr. Donut and Sordo Vickery.
1: Okay, sa Tanhay City.
7: Diya sa may Holy Infant Jesus Pharmacy, diya sa may Tanhay Public Market.
1: Okay, sige.
7: Og St. James Pharmacy, diya sa may Tanhay City Public Market.
1: Sa Bayo City.
7: Butika VLZ og LH Pharmacy og RNZ Pharmacy.
1: Sa Baes.
7: Oh, RZM Pharmacy.
1: Okay, sa Binday, pamina mo taga Binday, kay basin, muabot mo nitong secure pumalit.
7: Diya sa may MND Pharmacy.
1: Okay, taga Binday yan, dito mo palit og mga produkto. Sa Ayungon.
7: Diya sa may Lorraine Drugstore, diya sa may Pasil Awaan, Ayungon.
1: Pasil Awaan. Oh. Okay.
7: Og Y&A Pharmacy, Butika Gil, Care First Pharmacy, Tanila Pharmacy.
1: Okay. Tanila Pharmacy. Okay. Next time na po ng Obada, Seattle, Himalalod, og Santa Catalina, og maato nang i-announce po. Seattle. Okay mga sinigan, so kinti paminawala na tayong oras, ang istura nili mahurot po ng oras nagkakapos. Wala may sagsiki sa makapukan sa akong baruganan o wala may sagsiki sa makapatindog sa akong balahibong gawas lang sa tao at kung di tama ka ng katunod. Sumbong mo! Aksyon ko! Ako nagpasalamat po nakahatag o katagbawan sa inyo gilangkuman sa mga balitang komentaryo. Dan Sher Elisa Dispe. Salamat kayo, ha? Junali Kadalinya. Good afternoon, Sir Rex, Kandos and Jansen. Sagala sa mga station manager, Kipab Survey ni Kabusha. Area Manager Santa Catalina, Mayor Pep Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipab Sir Iljan Castaño. Arnel de la Cruz, ibulungka ni Abraham. Kay wala nakapakita, dugay na. Di ka ni Iktoy. Iktoy! Musta na ka na Iktoy? Akong sparring partner sa Pikas Lawa, Kipab Engineer Traffic Controller Bill Racuma. Sagala sa mga Chief Engineer Kipab Abubin. Kung kinatubok ang pwersa sa Kipab Yusak M. Dumaguete, 97.7. May nga gabi ka na inyong tanan, ladies and gentlemen. Para sa kampiyon nga malita, oops, atangi ang sunod na programa. Si Kipaiba Debina Tindog o si Kipaiba Rupa Debero. Sa mga balita, paghitabo sunod sa 24 unas. International Sports o kuban pa, Subes. Para sa kampiyon nga malita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, Kipad News FM, Dalagun ang Diyos, Kandos!
9: News FM, championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio.
11: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod di apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mapalit sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rundan. Dali na kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, dinajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C!
12: Sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela.
17: na magnabalaga. Ang solusyon, yari na!
20: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tungod sa imong
1: bed rest?
2: Magclinicas for Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas for Biotic.
2: Kinapaundan ang pagdaghan
1: sa bad bacteria
2: sa imong baba.
1: Yahindungdan sa tooth decay.
2: O bed rest.
1: Clinicas for Biotic.
3: Ma-choy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
5: at stamina.
3: Tika, ma-choy ride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Siyempre,
4: naka-extend ko yan.
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
5: Extend Supplement for Men.
7: D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kamayara ini gali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
5: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapangatid.
5: D3 Bio.
1: Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
1: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
5: D3 Bio.
1: Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
1: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
16: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas sa 6:03 sa gabi.
16: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
17: Maayong gabi, siyudad sa Dumaguete, Dumaguete Buog, Kaprobensya sa Negros Oriental. Niyan ang sabitong D3 by Evening Newscast, aning adlang Uwebes, sa Julio 23, 2020.
18: Makita kita live sa mga official Facebook page sa K5 News from Digital Dumaguete, o mabati usap, pinagis mo nang hukap karon sa D3 by Evening Newscast.
17: Kami matod kaniyo sa mga rugurang balita karong nga gabi. Una ako si K5, Divina Dinog.
18: Uga ko usap sa K5, Rufa Deves.
17: Sa mga headlines itong mga balita, ang hatod ka natin sa Maita C, ang alkaline-based na vitamin C. Bago gumana pagkampatay sa Dapinsa sa Paas sa Bayuan City.
18: Ang OPH, ni pahigayo ng Sagulayan Fest 2 by sa ilang anibersaryo.
17: Mawai patay sa Dakong Bato sa Ayungon, Negros Oriental.
18: Kakayan sa Dumaguete, doon na ikong kapasidad ni makawayad sa 2.1 billion pesos nga load sa Sigon City budget.
17: Sa mga balitang regional, 1 million pesos nga siya na sakmit sa Cebu Bohol, tulog ka kani preso tiklo na usap.
18: E-booking sa ProNIR, mas paspas na pag-ila sa mga kriminal maangkuna.
17: Smuggled nga mga sigarilyo na kuha sa bakulod, tulog ka tao arestado.
18: Mga nakuna sa balitang nasyonal, PNP sa mga rilisa sa SONA, mahigalayon sa mga otoridad.
17: Ligarda na nawagan ng basligon ng aksyon tungkol sa pagtaas sa mga batang putot o gakulang sa tubo.
18: Luwestro, gibati ng wala hatagig kahigayunan ng makapasabot sa impeachment trial.
17: 5 billion pesos ng adugang budget alang sa SB Corp gipahanay alang sa 2027.
18: Sa balita international, tulupatay tungkol sa hantavirus sa Venezuela.
17: Sa balitang sport, si Steph Curry, labi unang active ang NBA player na nakaangkon og Hall of Fame.
18: O sa balitang showbiz, Ivana, gibash tungkol sa papanghatag og mobile phone.
17: Like ito mga ka-K5, ngayon ang mga labas nga balita karong gabi una. Ito nga kompleto nga detalye una sa balita.
19: Balita!
17: Usa ka 49 anyos nga magumang na pagpawala na ikinabuhi sa sapa sa sitio Bigo nga barangay Dawis Bayon City karong adlaw Hulyo 23, 2020.
18: Ang biktima gilang nga si Antonio Ignacio Espanyola alias Tono nga usa ka residente sa sitio Biso barangay Dawis sa muong syudad.
17: Isugilon sa iyang asawa nga nigawas kini sa ilang parimalay aron magdakop og bayawak bisan pa man sa iyang sakit sa kasing-kasing.
18: Gituuhang naanod kini samtang gipugos ang pagpauli taliwala sa kusog nga ulan o taas nga tubig sa sapa o man makiinom sa iyang mga kaila.
17: Kasi sa gihimong pag-imbisigang post-mortem examination sa doktor, di pa matudan sa pamilya o kapulisan nga wala nagpahiping pagpatay o

0: κινησούνταν νεκροί για το αλλογλούρες, πράγκες ασάκα από το κέιτ, θα μου πούγα από γάμα, όχι θα πούγα επίσημα την κομμένο τσάκο σε καρμπαρία. Σάμπταν καρβαλάω αλλογμπιέρνες, σα λόγω να κολμπρέσιον να πενέγγες ασάκα σαν το σκεμίζα, πίεσα σε ναγιόν, λίμπατα και παρταπίτω αντούνα ηλίτσον, πάρλο γκέμς, μάτε ο σάμπ σε κομμένο σε καρμπέρ λίμπινγκ Μακλάνς, πάρσα μαγμάντα σε πεσέντε σπιτάλ, έλα, αν τίμαν, ήτιμαν yours of compassionate care. Κυρίω σαν καθημερινή celebration από εκεί τα σαλίγων, καπενάνω στο σπιτάλ, άλλαξε μα μάγιο σερβίσιο σα παγλαβά. Άμπολη τέλη πατέ το δεκρίνιο σε DTX, καπεμέξ, μάικα πήγαινα, να κάνει το ξπα. Keep my side real, DTX, απάει βλέπε, πάσχε πήγαινα πλήρω τα σερβίσιο πλήκο κρέο σαν έγκρο, Keep my news FM.
1: Dagang salamat ka Key 5 Asai samtang sa laing bahin usa ka babae nga ipit sa akong bato samtang nagkalot niya tong Miyerkules mga alas 3 sa hapon sa barangay Handalamanon ayong Negros Oriental ang bigimagila nga si Maribel usa ka 53 anyos nga babae gikan sa Niskutang barangay.
2: Sumala ni punong barangay Captain Ramil Mandate sa barangay Handalamanon ayong mga alas 3 sa hapon nang hulam sa bara aron pagkalot duol sa akong bato apan ang bato naligid og midat og sa biktima.
1: Dugang pa sa kapitan nga sa wala pa ang aksidente ang biktima gisultihan sa iyang paryente nga ang dakong bato timaan nga dunay bulawan og ang mga tinago nga bahandi.
2: Ang biktima dugay na trabaho isip katabang sa Manila og nipauli aron mouban sa iyang masakiton nga inahana. Bilyong tanaw tulo ka oras una nakuha ang patay lawas ng usa ka bugat sa bato.
1: Alas 6:09 ito ay nga katapusang balita nga lokal. Dakbayan sa Dumaguete adunay igong kapasidad nga makabayad sa 2.1 bilyon sa pesos nga loan. Igon sa city budget sa itong kompletong detalye itong nga dawatan si Kaki 5 James Bandukilio, James EK5 Mo.
3: Gipe balo sa budget office sa Dakbayan sa Dumaguete nga walay kapasidad da ang jurada nga makagama og dagkong proyekto na dili mangutangga. Subay kini sa plano sa syurahan nga pinaagi sa pagpangutang na magtukod og bagong public market nga gibarbarang mukapat sa kapin usa ka bilyon ka peso sa usa ka pagkiginabi kang Dumaguete City Budget Officer na nga si Maribel Abistano. Siya mibutyag nga uban sa pag-aprobar sa Bureau of Local Government of Finance makahimo nga mangutang ang syurahan aron magpatuman og usa ka gitinguha nga proyekto ka. Dugang pa sa budget officer nga labaw pa sa gikinahanglan nga kantidad na ang giaprobahan sa BLGF apan ang utangon sa syudad na maulamat ang kantidad nga gikinahanglan nga mukabat sa 2.1 bilyon ka pesos sa alang sa duha ka mga proyekto nga ilang giplanuhan na. Balita gikan sa News Center kini si Kakifa James Aditri Bayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita. Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: Ang ato mabalit ang regional, hatod ka nato sa D3 Bayo. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Tuluhang ituuhang nga drug pusher ang nadakpan na usab sa mga otoridad sa Manalahing Bypass Operation sa Compostela, Cebu, ug Tagbilaran City, Bohol, kani adtong Martes.
1: Ang hiniusang pwersa sa Pilihan 7 ug PNP nakasakmida. Ug gibayba ng 153 gramos gidurang Cebu, nga dunay balor nga 1.88 million pesos.
2: Sa Compostela, Cebu, natiklo silang alias Amang ug Joho, may nakuha adong 75 grams na Cebu na katidad ug 5,000 pesos samtang nasakay sa ilang motor.
1: Sa Pigas Bahay, baliprisuhan ang sabi si alias Nick, human kininadakpan sa Tagbilaran City, nga nuday dalang 578,000 pesos na katidad sa illegal nga droga.
2: Nasairan nga kini mga narakpan, pulos na nakagawa siya sa presuhan, apanibaling nagihapon sa ilang dautang gawi. Kasong paglapas sa RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ipasaka para sa tulog ka mga sospek.
1: Alas 6:11 oras na tulad ka nato sa D3 Bio. Dugang nga balitang regional, maangkon na sa Police Regional Office Negros Island Region of Rawa NIR ang mas paspas og tumpak kapag ilan sa mga kriminal pinagi sa gipahigay nga i-booking training sa Mambukal Resort Convention Hall sa Barangay Minuyan, Borsa, Negros Occidental.
2: Gitambungan ang buong pagbansay sa 150 ka mga personahe sa kapulisan kasi nakalilaing opisina sa tibuok rehiyon sa pagbangunay Police Colonel Sandy S. Valles.
1: Tumong sa mga aktividad nga matuduan ang mga pulis sa hustong paggamit sa mabag-o nga biometric devices, fingerprint scanners, ug uban pang digital equipment, pinagi ning proyektong

0: modernong teknolohiya sa ilalom niya sa Safe NIR program. Mas mapalambo ang ka-epektibo ang kakatinuod sa mga datos sa pag-record sa mga na-dakpan.
1: Katakusang bahi na sa balitang regional, nadagpan ang tulo ka individual o nasakmit ang minulong kapas nga balor sa mga smagog nga sigarilyo sa kipahigayang operasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Bacolod.
0: Pinagisaw sa kakoordinado nga operasyon sa mga otoridad na aktuhay na ang mga suspitsado sa tangitala o gipapun-apun ang mga sigarilyo nga walay sa aktuwing dokumento o permiso gikan sa Bureau of Internal Revenue, BIR, o Bureau of Customs o BOC.
1: Malas taho sa kapulisan na kumpiskar gikan sa posisyon sa mga nadagpan ang ubay-ubay nga rim o kahon sa nagadaiyang brand sa sigarilyo nga walay gipagawas nga buhis para sa gobyerno.
0: Pagkakaroon ng tulog ka mga suspitsado gawala gingan na sa kablisan, ipang balhog na sa silda o mag-atubang upormal ng kaso paglapas sa National Revenue Code o RA8424 guban pa ng balawod may kalabutan sa smuggling.
1: Ang itong mabalitang nasyonal, agad ka na ito sa DTX Coffee Mix, nag-ahabi ka na, nag-detox ka pa. Nanawagan ang Philippine National Police kan PNP sa mga naorganisa sa mga protesta alang sa ikalimang State of the Nation Address konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mag-alayon sa mga otoridad ug mutabang sa pasiguro sa kaliwasan sa mga partisipante.
0: Ipahayag ni PNP Chief General Jose Valencia Nartatis Jr. nga mga nag-organisa kinahanglan makuha sa kinahanglan mga permit o makikitambayong sa mga lokal nga gamahanan o kapulisan ano masiguro ang pagsunod sa mga lagda ingon ba ng kaliwasan o seguridad sa publiko.
1: Ibanabana nga 20,000 kung mga pulisang ipakatap alang sa ikalimang sona ni Marcos karong Hulyo 27, dungan sa gipaabot ng protesta guman pa mga kalihukan sa publiko.
0: Sumaling ni Nartates, gimanduan ng mga commander sa kapulisan nga isaptikong ipakatap ang mga personay kung gamitan sa mga lugar. Karoon ng mga protesta samtang nagparehong hugot ng koordinasyon sa mga nag-organisa. Gimanduan sa mga kapulisan nga magpakita o magsimong toleransyo kalibing taas nga ang nasa pagpailog sa pagdumala sa mga demonstrasyon.
1: Duga nga balitang nasyonal, nanawagan si Senator Loren Legarda og masligon nga aksyon gikan sa gobyerno bato sa pagkaputot o kakulang sa tubo sa mga bata tungod sa nagataas nga kaso sa malnutrition.
0: Ato sa senador diligid mapalampusan og isarunsang reforma sa edukasyon adunay samtang parayon nag-anto sa gutom ug kakulang sa nutrisyon ng mga kabataan sa ilang sayong katuigan.
1: Gihatagan niya og pagtagad ang kinahanglanong pakitambayayong sa mga ahensya sa gobyerno, mga LGUs ug pribadong sektor aron mapaligon ang maternal healthcare ug patuman sa first 1000 days law.
0: Tubay sa datos sa Food and Nutrition Research Institute, isa ka nga doon sa 25.3% ang standing rate sa nasog gikan sa 23.6%. Dinhapit usan sa matag-usang kabata ang apektado.
1: Laing bahi na sa balitang nasyonal, gipahayag ni Batangas Representative Gervais Luestro na gibatid niya nga gilimitahan o wala hatagi o kahigayunan nga makapasabot human sa ilang lalis ni Senator Pia Cayetano sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
0: Nahitabok kini sa riyang gipatungog ng pangutan ni Cayetano ang prosekusyon na bahin sa dokumento sa nag-angkong hitman nga lawid signature o wala ma ni notaryuhin.
1: Sumala ni Luestro, gipagos siya nga mutubag lang og oo og dili o gibalibaran siya sa dihang nihangyong o patinaw sa iyang bahin.
0: Tungod ini ang episode ng importanteng maghatag og konteksto sa matagtubag aron mapahiluna ang kamaturan sa gipahigayong hearing.
1: Katapusang bahi na sa balitang nasyonal, gipanalipdan o gipaningkamutan na ang 5 billion pesos nga dugang pondo alang sa Small Business Corporation sa tuwing 2027 aron mas mapalapdan pa ang katakus sa Department of Trade and Industry kung DTI sa paghatag og utang sa mga lokal nga negosyo.
0: Matod pa ni DTI Secretary Maria Cristina Roque sa gipagay ng National Exporters Affairs King sa gipaningkamutan kabahin sa prioridad sa Administratorong Marcos na suportahan ang micro, small, and medium enterprises o MSME.
1: Subay sa laan sa SB Corp, muabot sa 94,532 loan applications ang nadawat o gibanabana na 32.45 billion pesos na napagawas nga pondo alang sa mga negosyante na itong Hunyo 2025.
0: Ngayon na halosab sa mga kalihukan ang paglusad sa Youth Enterprise Fund nga doon na inisyal nga pondo nga 1 billion pesos nga gitagana alang sa mga batanong nag-idarog si 8 hangtod sa 30 anos.
1: Ang mga batanong negosyante makapahimulos na sa mga pondo sa Hulyo 27 pinagis sa official nga website sa SB Corp o sa ilang mobile app nga SB Corp Money.
0: International. Balitang international makakifay pa to dahil ka nato sa DTX Coffee Mix. Ngayon na ang palayari sugar, sugar cane o chia seeds. DTX Coffee Mix agakapit ka na raga detox ka pa. Ikumpirma sa Minister of Health sa Venezuela Ang tulog ka tao nga naman tayo tungod sa hantavirus sa isada sa Anzotique. Kinahimutang sa amihanan sila kanbahin na sa nasod.
1: Ang hantavirus, makita sa ihi sa mga ilaga na doon ay mga problema sa baga o kasing-kasing.
0: Ang mga sintomas sa infeksyon mahimong makita duha nga sa upat ka semana human sa pagkaladlad sa virus. Lakip sa mga sintomas ang hilana at pagkurog, sakit sa kaunuran ug sakit sa ulo.
1: Sa miaging Abril, ang infeksyon sa hantavirus sa dala og kahadlok sa matawo sa lalaki nga bahin sa kalibutan, human namatay ang tulo ka pasahero sa barkong MV Honduras sa mas infeksyon nga natala ni ini. Karong Hulyo, gidulara sa World Health Organization nga natapos na pag-ulbo sa hantavirus.
0: Balitang sports para kay K5 matod ka nato sa DTX 500. Ang Nice Misa Basketball Hall of Fame ipahinungod og bagong exhibit nato sa kanya Stephen Curry, tagila nga greatest shooter of all time sa NBA.
1: Di pahibalo ni Nice Smith nga kini ang labing unang kahigayon sa kasaysayan sa liga nga dunay usa ka exhibit alang sa kaaktibo nga magdudula.
0: Ang exhibit kay uluhan og Stephen Curry Beyond the Arc og naghulagway sa panaw ni Curry gikan sa usa ka gamay nga palaabuton nato sa pagkahimong usa ka labing bantugan nga magdudula sa kasaysayan sa NBA.
1: Gipakita ni iyang iyang mga nahimo sama sa 3-point record, championship rings, MVP awards, gamay pa mga nakabuot sa tanapadayon sa pagdula.
2: Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment, Mark Kikifay, katod ka natin sa Marta C, ang Alkaline Base na Vitamin C. Si Kat, in a bad way karon, si Ivana Alawe. Si Kat in the sense, nga gamay libreng pa iPhone 17 siya nga 100 kabuog. Mapasigibohon nga gipakita sa actress vlogger ang iyang pagpalit og 100 ka unit nga gibayaran gamit ang iyang kaguning kwarta para sa iyang mga followers.
1: Gisutan niya nga kini ang unang niyang higayon nga nagpalit sa ingon daghan ng mga unit sa iPhone 17. Gigataho nga nagandam ni ini si Ivana nga nagasto og 4 million pesos ngadto sa 5 million pesos sa di na mga swerte nga mananao makapili sa ilang gusto nga mga color.
0: Apan dili kini ang catch usa sa mga kriteria sa pag-apil mao ang mga participante kinahanglan musunod sa online gambling site nga iyang gi-endorso. Aray ko.
1: Nakafollow na ba?
0: Sana o, nakafollow. Sana o, diba? Like, yun na nga ano, kay makaguba mong good sa life sa tao ang sugal, diba? Oh, and at the same time, no, okay na mga hatag, pero hindi ito ingato nga.
1: Ay, kuan, oh, criteria.
0: May kapalit. May kapalit. Per iPhone 17, kami napasa ipon. Kamu, naka-iPhone na. Kami taon, mag-ipon pa para maka-iPhone.
1: Oh, sana nag-ipon. Lagi ipon.
0: Wala gani ipon. Misag, ano, misag piso. Ang mahal ng ano, day. Ang mahal maging mabuhay. Oh. Oh, pero bahala ko yung ipon. Importante. Ipon dyan ka.
1: Mag-save yun ah.
0: Bahalag piso-piso, pero ako dahil minsan mag-ipon ko dahil wala yun.
1: Makukuha na yun, no?
0: So, nga na siguro na mga
1: mag-cash out.
0: Oh, mga breadwinner, mangod. Nga na dyan na. Sukad pa sa una, breadwinner na gito dahil. Ngayon, saon taman, kailangan, bisag saon ni mo pag-ipon para sa imo hanga self, dili gani mo maipon. Ngano man, naghan mangod kayo kang dibuhi. Diba? Pero tinuod, pero glory to God, no? Nakapahuman na tawag sa'yo.
1: Diba? Pero kung kaya ni si DJ mag-design, narin siya yung mga scholar.
0: Wala ganit sa piso. Pero ang sildo ba? Padulong ra sa mga, ano, gitabangan mo, di ba? Ay, ang buhay. O, then, ano, makaana ka siguro sa imong life. Pag ako namang hinahanglan, or ikaw namang hinahanglan, makaana ka, asa ka, padulong. Diba? Kay, dili man mo ipakita sa mga family nga, ano ka, like, kinabang sa pating liingo na, nabitaw nga, na weak ka, tungod kay, diba? Muragwa kay kasandalan. Oo. Dahil so, kailangan, no, kang magpakaligo na lang kasi mong kaugaling.
1: Uy, ana si Miss Raylene Dino, bahalag walang ipon, importante, my love life.
0: Oh, ayun!
1: Kaya kami aning walang ipon na po si love life. So, ama ni Miss Raylene, be.
0: Ah, halawag lang. Ito ang pinakagwapa. Ug ang bunga then nga HR diha sa Bayuan at really and thank you so much. Of course, diba, kailangan mo muna. Bahala ko nung kway ipon. Mas importante na yung love life. Marta, hala, ati, uy, yung saan mo nang na-I love life, pero wala mo pa ipon, mapas mo. Pero ano no, ingon na gina nga part sa imo hang kinabuhi nga kailangan no. Usahay mo kasi mong life nga uy na imong bashi mo. Oo, di ba kay wala sila kaangay sa imong gibuhat. Pero para sa imo ha, in a good way di ayto nimo nga pagbuhat. Pero napoy uban nga dili makaangay. So ang imong buhaton diha, just be yourself. Be who you are. Oh,
1: let's do it. Be careful.
0: Be careful. Uy, balik kinaon ni Bill sa hinatag ni Ma'am ano, ni Mama Ma'am Joy Fry. Oh, lami, di ba? Ana siya og approve siya oh. Grabe siyang approve. Og gilamay ang gani si Paparazz. Thank you so much Mama Ma'am Joy Fry. Oh, sa imuha nga gihatod kanina nga super lamian. Na uyab. Og yes, sa sagi nga pagimangga nga lami kayo. Ala dai, lami kayo dai, pero bawal pa. Maglaway na lang. Pero ni ko ganihan, daghan ako nakaon.
1: Oh, ganihan. Ito, anti karo. Nakaon.
0: Pero, unya, lami ito, isudan o ganon.
1: Oh. Ang mangga.
0: Oo, ang mangga. Oh, lami ito siya. Pero hinay-hinay lang kay, ano, bawal is life ko, no? Ay, breadwinner is life. Breadwinner is life, but love life is lifer. Oh, grabe dyan yung...
1: Kung mapag-ibig naman ni si
0: ano man si, ano, oy, ato ang HR dara sa bayawan, bakit, ano na ni siya, kanang super, ano siya, kanang inspired.
1: In love po, guys.
0: In love. In love, nag-zumba ni. Sige, nag-zumba.
1: It's rain, pickleball, or zumba.
0: Sige, nag-zumba ni si Ate Realine, ako ang magulong dara sa my bayawan. Girlie, hello, Ate Girlie. Rate is the goal. Pero salamat sa mga nakahookup sa ito ang D3Y Evening Newscast. Karon nga adlaw o karon nga oras. Oho. So ito ang D3Y diha sa my K5 News of Bayawan. Hello, magulang, Ate Realine. Of course, kang Miss Aying and kang Dondi Nathalie. Ang isa lang manager diha ng city. Kaya K5 Sir Randy. And sa my K5 News FM sa Bonguita. Hello Miss Elaine and to Carlo. And of course sa my Shoton kaya K5 McCoy kaya K5 Balidang Danis Makabanig. And sa my K5 News FM Tanhay Agoy kay si kaya K5 Ace nag blue heart na ni siya.
1: Tulong ba siya buo?
0: Oh, kay kabalam ako tiesta na mas ilaha. Padalong dito padalong si Bilog blue plastic munang gablo yung heart. Oh, blue yeah. Plastic.
1: Di na maabot na to dahil. Sir Ace, ayaw ipagkatiwala niyo.
0: Dili maabot.
1: Di na maabot.
0: Oh, nag-attend din silang parade ganina sa Tanhay. Okay, karoon mga parade. Then, ang ilang fiesta, Disperas Ugma, Fiesta Sabado. Oh, pero hanggang si Bill, mato daw siya.
1: Ay, guilty mo na si Bill.
0: Unya, wala ka siya di-invite ni ka K5 Ace.
1: Di-invited mo na.
0: Ha?
1: Automatic na siya.
0: Ha? Gi-invite ka?
1: Adu
0: kaya makatype. Uy, badi parehang ko dilpid ya ba?
1: Si Abu dali kayo Bill. Ano kayo Bill? Duty na si Bill Saturday.
0: Ay mo.
1: Di ba Bill?
0: Galib kangit, galib ka. Oh, amiga ko no.
1: Amiga.
0: Eh, manihapon.
1: Ay, oh, switch man sila ni Kuya man sa Saturday.
0: Ah, magbaylo mo?
1: Di ba Bill? Oh.
0: Ah, so, morning ka. Ah, nakigbaylo ka? Siya rang nakibaylo. Why is that? Mamista mo, no? Oh, di pa ubon.
1: Panihapon man, sige.
0: Humantikol. Ikaon, ah. Di, gihapon ka. Alright, Rito Mira Floor. Good evening, God bless. Ma'am Tisaina, Ma'am Rufa, Titi Excuse Mix. Lami ikay, shout out Joseph, Flory, Maritis, Ruby, Christian, Aileen, Harajoy Basan, Budloy, Marisa, Prezi, Albert, Rose, Ramil, Buyat, Lalay, Alice, Ruland, Rini, Lorenz, Adayupay, Arlene, Delphine, Marilo Estrada, Agtarangan, Amina, Alasod, Sir Ayungon. Thanks, Ma'am Tisay and Ma'am Rufa.
1: Kang Maritas Arellano, hi mga idol, Mpisay, Ma'am Rufa, good evening.
0: Aha, kaka-K5A's na ASF ko no.
1: Lunch ta Saturday, guys. Lunch na ura, nimbitar na.
0: Ate Arellano, no? Lunch ko no.
1: Layo ako sa Ace, eh.
0: Hanay mong lunch ba? Dalahan na lang na dire.
1: Grabe ha, basic yun ang tawon yun, kaya nagkuhan yun.
0: Ferdy, Rose Dilator, Abubakar. Good evening mga ma'am, og ni Ma'am Joy Fry. Lami kayo amo snack gani uyap og hello ma at Ma'am Rose. Oh, lami lagi kayo ikaw gapalot atong mangga Ma'am Rose. Lami kayo. Salamat kayo. Oh, Ma'am Rose. Salamat kay Ma'am Rose Dilatory Abubakar. Thank you so much no. Of course. Oh, lami jud kayo tong Moy abo ang giano, gikaon ro nagsamong snacks. Mangga uyap ug saging. It's so yummy. Oy, Mommy Rowan's, hello. And to Daddy Joel, that's my iyungon. Pa heart heart with blessing blessing.
1: What's a blessing? Eh, the kaning ani ani.
0: Oh, kilig-kilig. Rowena Dinaldo De Vero. All right, shout out sa akong love Ferdy Abubakar. Wow. No, so
1: yeah, wala man kay imo.
0: Oh, so yeah na si ano, si Inday Rufa.
1: Oh,
0: Ma'am Rose, so yan na si Ma'am ano, nasuya na si Inday Rufa na naka love for the Abubakar.
1: Sir Ace, ipadjayan tira daw na si Miss Raylene.
0: Oh, tinood yun kay ang super nang layo. Super nang layo. Teng! Ah, kay Teng man imo ang pangalan niya at Atino, ipasunod ana. Deng ang bato para direkta na sa tanhay.
1: Grabe naman ang mukhang mga.
0: Diba? Oh, salamat kayo do sa tuwa nga mga sunod na supporters. Of course, mga KSS member na ito nga namin ang proon. Pero sa tuwa mga fan. Oh, abit, fan yun.
1: Wala ganyan yung fan.
0: Mga abit, sir.
1: Kasi nga lang sa yung fan base. Diba?
0: Mag-aano? Hello. Thank you so much, no. Sa tuwa, wala na tagong oras na, uy. Salamat mo, Mami Joy. Oh, Mami Joy Fry. Salamat kasi mong snacks nga gihatag. Mama, Mam Pretty. Thank you so much. And of course, advance happy birthday sa mga nag-birthday. Advance happy fiesta, tanhay. Baga naman, may show, may John.
1: May birthday po doon niya, Auntie Liling.
0: Oh, Auntie Liling Tubog. Happy
1: Salboro.
0: Birthday.
1: Salboro.
0: Oh, Salboro. Happy birthday, Auntie Liling.
1: Yes.
0: Oh, asan matibuhang budbud nga balanghoy.
1: Ay, oop.
0: Oh, oh, diba?
1: Ikaw ba ito sigtagaan na ito, no? Ikaw ba itong ginahatan
0: niyo? Grabe yun, cha, ikaw ba sigtagaan na ito?
1: Teleng, wasag na ako sa teleng.
0: Grabe.
1: Huwag na ito siya sa ka-plastic sa una.
0: Oo, oh, no? Pwede magdala siya niya.
1: Dara- Uy, pero tagaan mo ito niya, na ito yung roof, ha?
0: Oo. Kaya sa ka-plastic, kaya ito siya. Oh, Ma'am Tisay, oh, imona. Dagko kayo ang budbud, ay. Happy birthday, Ate Liling. Of course, ito ang what a tigong oras, Ari. Salamat kayo nung 65 bilo anak. Mamiyasang, hindi ko na siya ugma.
1: Nag-action.
0: What a tigong oras. Ang alam na siya ka CEO, Dr. Meloy.
1: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
0: Sa ito ang station manager, Sir Verdi Cabusaw.
1: Sa itong technician sa Pikislawa, K5, Bill Andrew Akuma, o K5, Abu Duane Olpos.
0: Ako sa K5, Adivina Tindo.
1: Huwag ako sa K5, Rufa De Vero.
0: Para sa kampiyon na balita, Sir Bisho Publiko Kalingon Sanagro sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Pasod kayong akong blood sugar.
3: Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahihinahinay na bali sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jan. Gusto naka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong Moria ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatapang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natan. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, si Wat nagbali po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Mabisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty sea ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty sea, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty sea, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced C.
9: Syrup, pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
10: Kasagit ang tiyan, Magclinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Magclinical Spore Biotic. Gatapang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Magclinical Spore Biotic, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka na.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
12: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
11: ikapsula mo.
12: Extend.
11: Extend. Supplement for men.
12: Gawa sa maca.
11: Isang herb
12: na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
12: Like flavowaska.
11: Epektibong sexual potency herb.
12: Stimulates libido
11: and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ka! Ah! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Supplement for men.
13: Isang kapsula ka.
14: Ang kakampiyon ng estasyon
15: sa Dumaguete City. 97.7
14: K5
15: News FM.
14: News FM.

0: Igalaan nyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyong mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi ning atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usap kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapanalangin ka na kung
1: K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Mia. Laatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: DTX Coffee Mix.
7: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko gapang luya ka ng murag kape kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ako isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat kung kay ni Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
11: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline, the vitamin C,
9: mabalik sa mga butika.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
3: Bigyan ng Memory Advance Syrup.
6: Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya.
3: Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup
6: sa mga may neurological disorder
3: and helps increase serotonin.
6: Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya.
3: Memory Advance Syrup, araw-araw,
9: mabibili sa mga butika.
3: Memory Advance Syrup.
12: Sporbiotic, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
3: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Good Superman for Men. D3 Bio.
14: Ako si Nita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko. O aduna pa'y mutuhaw nga itong mga lagumba sa akong panit. O niingon akong ikagaw nga, sulay yun daw na ako pagtumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, mampungan na dito akong gibati nga anemic. Nawala na dito ang lagum-lagum sa akong
3: Mighty C!
9: Mapalit sa mga butika.
3: Ang kakampiyon ng estasyon
1: sa Dumaguete City. 97.7
3: K5 News FM.

0: high school kid.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: History Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Pasod kayo ang akong blood sugar.
4: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500,
7: makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL
6: o bad cholesterol
7: nga mao ang hinundan o responsable
6: sa pagbara sa atong mga uga.
7: Di kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
6: Batasano nato
7: ang pag-inom o PTX 500.
6: Highly recommended
7: sa mga eksperto.
6: PTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
7: No one ang nabaka-uga na sa kama.
6: Masinug.
7: May diabetes ka.
6: Ang PTX 500 na.
7: Ang PTX 500.
6: Atunay powerful extracts.
7: Nga phytochemicals.
6: O antioxidants.
7: Nga gigan sa palaya.
6: O di sugar cane.
7: Mga organic compound.
6: Yeah, effect.
7: Batok sa sakit ng diabetes.
6: DTX
7: 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
10: Mighty C.
12: Ang bata mo wala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicals Sporebiotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals Sporebiotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman from Man.
2: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. Victory Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Victory Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: Victory Bio. Ang Victory ng may Vizio. Ang Vizio ng may Victory. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Kevin. Kasa ka call center agent. Adun ako yung libating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlon. Karoon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung din ang nausabang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Gainom ko D3 Bio, Sir GP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir GP. Mm. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
4: Wow.
5: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
4: Oh.
5: Kung ang imong small intestine, Sir GP, kampiyon og dili irritated.
4: Mm-hmm.
5: Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
4: O dili ra mauna do. Mm. Sayon pa jud nang pagpagawa sa imong mga hugaw.
5: Tinuod.
4: Usa pa jud dok kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
5: Dili gyud.
4: Dili matrap ang gas. Mm. Ipadayon ang paggawas sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
5: Yaw,
4: pero
5: ano?
4: Dili kaya ni plain D3.
5: Correct. Ako, Sir GP Money, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
4: Ah, siyempre. Correct.
5: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
4: Of course.
5: So, ang maka-neutralize ra jud aning bad cholesterol aron kuhaon tong mga kapin is ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio.
4: Uh-huh.
5: Ang plain nga vitamin D3 dili ingon ana kadaghan ang iyang good cholesterol.
4: Mm.
5: Mas daghan jud ang naa sa D3 Bio tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pud ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
4: Husto, ang plain vitamin D3 kinanglan pa jud na ay fat aron maabsorb siya.
5: Mm.
4: Mao nang kumpletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
5: Ingon ana ang D3 Bio, Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka.
4: Oh.
5: Kay combine na siya.
4: Siyempre.
5: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Ah. Kalas kayo na.
4: Kalas, kalas
5: mas maayo jud palit na lang kag diretso og D3 Bio.
4: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
5: Correct. Mm.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamping.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Manang bintaha ra jud, Sir GP, kung naka D3 Bio ka.
4: Bintaha.
5: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
4: Mm.
5: Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin.
4: Mm.
5: The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
4: Ang produce og monolaurin ang imuhang nanay.
5: Mm.
4: Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to. Karong dako na ka, wala na.
5: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
4: Of course.
5: May monolaurin na ka, aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
4: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3.
5: Nga naman.
4: Kay makapahuway ang ako ang pankreas. Ang pankreas mo ay kusina sa itong lawas.
5: Gipangkaon.
4: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa.
5: Mm.
4: Tigdabok, aron makaon na to.
5: Mura yung kusina.
4: Oh, mura yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine.
5: Mm.
4: Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
5: Wow.
4: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity.
5: Mm.
4: Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jod dayon ang insulin sa imong cellula, dala ang imong glucose.
5: Yeah.
4: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo.
5: Mm.
4: Mumubo ang imong blood sugar.
5: Correct.
4: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa cellula.
5: Yes.
4: Mao nay rason nga nung gusto jud nako mag D3 Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
5: So, kita mo kung unsa gid kanindot ang D3 Bio i-compare mo sa plain D3.
4: Oo,
5: so
4: oo.
5: D3 Bio na sila, Sir GP.
4: Hmm.
5: Dili na siya mabangkrap.
4: Correct.
5: Ang imong pancreas.
4: Dili ka magka-diabetes.
5: Dili magka-diabetes.
4: Hmm.
5: Mo nang mas maayo jud kung naka D3 Bio ka.
4: Kana. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil. Miloy maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilusorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio. D3
1: Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihingay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtikog may Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsipila kay... Sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-pick na ko o Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw ga kaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kad wala na gana mag-eskwela. Na magdabalaga. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Serum.
7: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
2: Nagapatalom sang paminsaron.
7: Nagapanamig sang memoria.
2: Nagapa-increase sang serotonin.
7: Memory Advanced Serum.
2: Para sa mas manamig nga school performance.
7: Memory Advanced Serum.
2: Bakal na sa mga butika.
8: Wala pa'y ganahan makikistudya ni mo.
9: Tungod sa imong bad breath.
8: Mag Clinicas 4 Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
9: Clinicas 4 Biotic.
8: Kinapaundan ang pagdanghan sa bad bacteria sa imong baba
9: nga hinungdan sa tooth decay
8: o bad breath.
9: Clinicas 4 Biotics.
10: Gah, mag-joyride man tabi ka.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko.
12: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
10: Tiga, mag-joyride na ta.
11: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
12: Siyempre! Naka-extend ko ya!
10: Basta sa gan nga driver, extend, lover!
12: Extend Supplement for Men!
2: D3 Bio!
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3!
8: Apalit sa mga butika!
2: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
16: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
17: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
18: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ug hunag sip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
8: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabutlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Syrup.
8: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
8: Nagapanamig sang memorya.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
8: Memory Advanced Syrup para sa mas manamig nga school performance.
1: Memory Advanced Syrup.
8: Bakal na sa mga butika.
1: Clinica Sporbiotic.
9: Kapalik-balik sa CR.
1: Ga-diarrhea.
9: Max Sporbiotic.
1: Kapahulong sa bacterial infection.
9: Nahinungdan sa diarrhea.
1: Sa Sporbiotics,
9: pas-pas ang alibyo
1: ng Clinical Sporbiotics na
9: adlaw-adlaw.
1: Mapalit sa inyong mga suki butika.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-tlabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
14: Ako si Inara. Pasod kayong akong blood sugar. Ako hindi sulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyan magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit igman kag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
0: News FM.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay ng inom ang D3 Bio. One capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si John. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
4: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
5: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kaya sakit ang tiyan, mag-Clinical Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-Clinical Sport Biotics. Gatapang sa pagmindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Sport Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa iyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
3: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
4: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon. O dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may T3.
1: Apalit sa mga buti.
2: T3 Bio. DTX. Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging kistingan. Wala lagi ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Pabali sa mga butika.
8: Ako si Jean Paul Hinaroso.
9: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
8: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
9: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay og gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
8: Correct.
9: Usa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nganuman daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung anong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
1: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
10: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
9: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot nimo sa 60 anyos, 1/3 sa mga babayi ang makadevelop og gallstones. Kapin na jud tong mga babayi nga nalabian na sa kabugat ug may mga anak.
10: Ay.
9: Pero kini lamang yaging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagkagallstones.
10: Mulagi.
1: Ako
11: si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkalungog nako sa radio ang DTX 500.
11: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
12: duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
12: may alivyo na.
11: Pag 1 month ka pa
12: naayo na ako.
1: DTX 500.
10: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga edaran padulong sa mga batan-on karon?
9: Wala joy lain pang rason Sir JP kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kini ang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan nato baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og MyTC. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom jud kag food supplement gano na ita as nga antioxidant o wala na'y makapildi Sir GP sa DTX 500 o MyTC.
10: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod purma ang gallstones as tiny crystals o kini maginahinay kadako hangtod mo dagan kini. Apan usahay, kinipod mo purma ug usara kadako kayong bato.
9: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko ug ang ilang mga palad.
10: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Naguna-una na sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og MyTC, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
9: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan. Mag-DTX 500 o mag-MyTC jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol o mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 o MyTC, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings na 150,000. 200,000 sa bangko. Ayun na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igasto na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom ba kakag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, unya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
10: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
1: DTX 500!
13: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumar og MyTC matag-adlaw, naumpawan na dyan akong gibati nga anemic.
1: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Hisgutan na to karon Dok Ramil, ang goiter. Kiniba ang pagdako sa imuhang liog?
9: Ang goiter, Sir GP, mo na'y pagdako sa imu thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan, kini ang hinungdan sa kahasol, labi na og mudako na kayo.
10: Sa labing bagong istatistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibalaan nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
9: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga cellula ang mada maot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation.
10: Mm.
9: Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth.
10: Mm.
9: Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX500 o MITC.
10: Mm.
9: Ang antioxidant properties sa DTX500 o MITC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX500 o MITC, mas mugamay ang bukol sa Guiter Cell GP.
1: DTX500!
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
12: Pagkalungog na ako sa radyo, ang DTX500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
11: duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang,
11: may alibyo na.
12: Pag 1 month ka pinaayo na ako.
1: DTX500!
9: Makatabang ang power combination sa DTX500 o MITC, Sir GP, kay ang DTX500 o ang MITC, naanis siya'y anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag o kining MITC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX500 ug MITC.
10: So perfect combination diday siya, Doc, ano?
9: Mm.
10: Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
9: Listen jud kayo kung nakay goiter, Sir GP. Syempre dako imong liog,
10: bitaw.
9: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod yang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o mag-inawa. Siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX500 o MITC, ang dako

0: ITC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter. Nga nung muhulat pa man jud ka.
1: Hmm. So ayaw jud og kalibot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kang kaon tamis mo na hinungdan.
0: Mm.
1: Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og VTC kanunay aron magahimsog.
2: DTX 500.
3: Si Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatiko sa kong bana og DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, mapalit sa mga pika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
0: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
0: Mm.
1: Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura rakag na kag-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin sa GP. Sa added benefit.
0: Oh, stop.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
0: mm,
1: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
1: Mm. Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant.
1: Mm.
0: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Mm. Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds,
0: mm,
1: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: So ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
1: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: DTX 500!
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi o ako po niyo puson sakit.
6: Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulog ka-capsules sa buntag.
7: Tulog po ka-capsules sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jenna, taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Puro lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. Dear Free Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya.

0: nga ugluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako
1: ang D3 Bio.
0: Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
2: Visio.
3: Gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramiloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
4: Mm.
5: Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
4: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuong tiyan.
5: Mm, grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
4: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
5: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
4: Hmm.
5: Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
4: Daghan.
5: Daghan ang iyang mahimo.
4: Mm.
5: Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagawas yung baba, Sir GP.
4: Correct.
5: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
4: Mm. Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
5: Mm. Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
4: Correct.
5: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
4: Oh.
5: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins.
4: Mm.
5: Unya, sa plate D3 nana?
4: Wala.
5: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
4: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
5: Mm. Ang rason nga, no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio.
4: Mm.
5: Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
4: O, upat na ka-check, Dok.
5: Mm.
4: Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3.
5: Mm.
4: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
5: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
4: Gusto.
2: D3 Bio!
6: Ako si Inara.
7: Tadyod kayong akong blood sugar.
6: Ako hindi sulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
7: Nahihinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kaya ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3. Mm.
2: D3 Bio!
5: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
4: Oy, wow!
5: Sa imong mucus lining.
4: Oh.
5: Unsa may gipasabot ani.
4: Mm.
5: Gikan sa baba, naanay mucus lining.
4: Correct.
5: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
4: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio!
5: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
4: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
5: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
4: Sunog.
5: Mabangag, Sir GP, o mahimong
4: ulcer.
5: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
4: Ikis na po. Ikis na po.
5: Ang D3 Bio, aduna may ketones.
4: Mm.
5: Pero ang plain D3, wala.
4: Wala.
5: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
4: Correct.
5: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo.
4: Mm-hmm.
5: Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
4: Oh.
5: Pangutana. Nabay mo nulaw rin ang imong plain vitamin D3.
4: Ay, wala.
5: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
4: Oo, oh, monolaw rin pa na ha.
5: Mm.
4: Naapay caprylic pa o capric acids.
5: Mm.
2: D3 Bio.
5: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
4: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala tayo oras, Dok.
2: D3 Bio! D3 Bio!
8: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
3: Ang Visio
2: nga may D3!
3: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Loida. Gamay lang naabog og taligsi.
10: Ug nagsip-onon nako.
9: Nagtiko og Mighty C.
10: 2 capsules 3 times a day.
9: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
10: abog og taligsi.
9: Ako nang masuklan.
10: Epektibo kayo.
9: Ang Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na Jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahira Jud kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Hmm. Special pa. Hmm. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
5: Hmm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Hmm. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
11: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
4: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure. Hmm.
5: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
4: Gusto.
5: It's all about mental disorder, Sir GP.
4: Correct.
5: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
4: Mm, unsa man.
5: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyong kabataan og D3 Bio.
4: Mm. Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
5: Wala na ipili, Sir GP.
4: Gusto. Mm. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo, bisag kanusa, nga wala ni mugidam ha.
5: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon o D3 Bio.
4: Correct.
5: Unsa may ganahan ni mo, painumon D3 Bio ang imong anak o kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol.
4: Mm.
5: Wa na'y lisod, kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naani ini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
4: Yes, Doc, husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet.
5: Mm.
4: Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
5: Wow.
4: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
12: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig niya ang akong maskulo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ang mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
4: Unsa man?
5: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats, Sir GP.
4: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
5: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
4: Oh.
5: Pwede juga atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapo na ang magsigig lingkod.
4: Gusto.
5: Balik ta sa patol, Sir GP.
4: Oh.
5: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yon. Unsa may atong mabuhat?
4: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
5: Hmm. Kay uban ba ya ilahang tapukan, Sir GP?
4: Gusto.
5: Hmm. Dili gyud unta na pwede.
4: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. o dapat dili jud nimo siya gapuson.
5: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
4: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguraduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naakay ibalabag si Mbaba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
5: Correct.
4: Ug wala ra siya'y katumbahan.
5: Usa pa Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
4: Bitaw.
5: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang lawan.
4: Dili matukan.
5: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
4: Wala tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
2: Kasayura sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ito ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayura sa maayong panglawas.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
5: Nawan ang nabakaugana sa kama?
6: Masinug.
5: May diabetes ka?
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Adunay powerful extracts.
5: Yung phytochemicals.
6: Ug antioxidant.
5: Nga gigan sa palaya.
6: Ug the sugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
6: Nga effective.
5: Matok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Mario sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, dinidid ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C!
3: Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum.
10: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan.
11: Nagapatalom sang paminsaron.
10: Nagapanamig sang memorya.
11: Nagapa-increase sang serotonin.
10: Memory Advanced Serum
11: para sa mas manamig nga school performance.
10: Memory Advanced Serum.
11: Bakal na sa mga butika.
2: Sakit ang tiyan,
11: kasagaran,
2: nalisdan sa paglibang.
11: Mag-Clinicas
2: 4Biotic
11: 545 Probiotic.
2: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
11: Sa Clinicas 4Biotics,
2: suwabe
11: ang paggawa sa hugaw.
2: Ang Clinicas 4Biotics,
11: adlaw-adlaw.
2: Balit sa inyong kasuki butika.
11: Extend
2: Food Superman
11: for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men.
2: D3 Bio.
13: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayong maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
2: butika. D3 Bio! DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mapaka butika.
0: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
11: ang kakampyon nga estasyon
2: sa Dumaguete City.
11: 97.7
2: K5
11: News FM.
2: News FM.